0: Ayaw ka balaka. Ania na ang eye care drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver o si Lola. Eye care drops. Ang kasaligan sa limpyo, presko o protektadong pananaw. Eye care drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye care drops. Mapalit na sa iyong mga suking butika.
1: O para sa mas epektibo nga kombinasyon o banigyod sa pagpatak ang imong mata sa eye care drops, ang nag-inusarang FDA-approved o Japan-made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol o paghanap sa pananaw. O para makasigurado nga ang eye care drop nga partner sa eye care gold ang atong mapalit, tanawag yun ang ingredients. Tungod kay ang eye care drops nga partner ni eye care gold, ang ingredients ay hyaluronic acid o mga mineralis. O kini, hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid o dili hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center, dili na partner sa eye care gold. Eye care gold o eye care drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang eye care drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si Lola. Eye care drops. Ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye care drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye care drops. Mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga maski pa kusog o maski pa epektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.
4: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Op, sigala. Adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa atong Globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
1: Ako si Marilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag o kaayuhan sa kuha. Kay sa tinod lang, bago rin ko nakarecover ng lading, di ka nabughat, na ka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na yun, nga murag wala, nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan akong inom.
2: Karon okay na yung paminaw ma?
1: Oo, ng lading. Dili lang po kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay na siya'y goiter. Maor po na iyang gimintin ron, hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
3: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high
7: and we were so ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay saktong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
2: Introducing K's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Si Ginang Ineng, 66 anyos, usa sa mga nag-anto sa lison nga pagbawas sa matag-adlaw o insomnia. Apan, human sa iyang kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, nahimo ng regular ang iyang pagbawas o nawala na ang iyang insomnia.
6: Ako si Ineng de la Vega, 66 years old. Sa una, naglisod jud ko o kanang bawas o sa pagtulog po. Naay nag-introduce ako og Mega Pure kapon. Kadto, pagsulay na ako og inom sa Mega Pure, maayo na akong pagbawas, labi na gyud sa akong pagtulog. Kadtong wala pa nakasulay, ginahangyo ko kamo nga i-try ninyo kay para makita ninyo ang epekto nga maayo gyud ay sa akong bawas.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
7: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala at tuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa itong cellphone number 0912-605-3904 o sa itong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: I Care Gold Capsule. Ako si Arman, 40 anyos na akong edad. Nikalit radyo og hanap akong pananaw. Taot-taot yun na akong singgamit sa akong antsuhos. Unya, nakadungoguan ning I Care Gold. Lutein lagi daw. Unya, aduna pa'y bilberry extract. Og nindot daw kini sa mata. Sa walay paglangan, ako dayong gisulayan. Og tinood, maayo gayud. Kaayo. Sulod sa usa ka semana, hinay-hina dayog tinaw akong panglantaw. Karon, bisag dili na kumugamit sa akong antipara, makabasa na gayud ko. Salamat kayo sa I Care Gold.
4: You're tuned in to the best, the frequency
5: 90.9,
4: the station
6: Radyo Kalusugan,
4: your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
3: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa gyud

0: Tawag ang tanan nga mga security guard at tuanin nyo o palit na sa Cesar Uno Store.
1: Bisan unsang matang sa balatian, MOI Herbal Capsule.
2: MOI Herbal Capsule,
1: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubo ug sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo ug almoranas. MOI Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. MOI Herbal Capsule.
2: MOI Herbal Capsule,
1: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Ala sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
3: You're tuned in to the best, the frequency
4: 90.9,
3: the station
5: Radyo Kalusugan,
3: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
6: Pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid o zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Coral nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: Introducing Case Fragrances, taranihi sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka.
4: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
3: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
5: I Care Gold Capsule.
6: Ako di ay si George.
7: Akong problema,
6: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
7: Kung matulog ko,
6: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
7: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi eh,
6: halos di dyan na ako makita ang dalan.
7: Sulaw kayo.
6: Ningon tong akong doktor nga amigo,
7: sign lagi daw sa katara.
6: Mao to, gisulayan na ako ang I Care.
7: Na-amaze dyan ko.
6: Epektibo dyan siya.
7: Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw.
6: Nabag-o dyan akong pananaw.
7: Relax na kayo.
6: Salamat dyan sa I Care Gold.
8: I Care Gold. Alaga sa mata mo, wow.
9: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
10: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Problemado ka ba kay wala ka uniform of sigala? Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-anto sa insomnia o lisod nga pagpagawa sa hugaw. Og usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos ni ini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule, nawagtang na ang iyang insomnia o constipation.
3: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Barangay Province, 49 years old. Ang akong basalte sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatake ni ini. Tanang ay ko problema sa akong bowel movement good, na ko problema niya. Tapos sa pantry sa akong pagtulog. Pero after ko nakatake sa Mega Pure Capsule, okay na kayo akong bowel movement na ko. Ang akong pong pagtulog, okay na gid kayo siya. So, sa katong wala pa nakatry ni ini, ilan nang i-try para pwede na ma-experience ang akong na-experience.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
4: Teromax Capsule.
2: Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction, ilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki. Samtang gatigulang na
1: with proper exercise and diet, kaya nagigay sa maong problema. Tumaan o Teromax Adult Supplement Capsule, 1 capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
2: Mapalit sa mga butika.
5: You're tuned in to the best, the frequency
6: 90.9,
5: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
7: Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Ay, hisgod na ito mga pinangga kato mga gipanghubagan bitaw kato bitaw na nga paso. So kaning paso pinangga doon ay first degree, second degree o niya doon ay third degree mga pinangga ha. Kaning first degree mga pinangga igo lang man ni siya magkuan. Igo lang ni siya pinangga magpuwa o niya maghubag mga pinangga. Ah, doon ay blister. O niya ang kita kuan pinangga mo to first degree. O niya ang gitawag ano ang first degree igo lang magpula. Pero ang second degree pinangga doon na naging blister. Murag burot na siya. Maklaro na ni mong panit-panit pinangga. Then ang third degree mga paksit na giyod ang panit. Saga din ni pinangga kanagi yung makras motor mapasok ka stambot so perti ka pahak. Nalabin nag-week kag sinsuri wa ka kabalong na paso di ni mo malasa. Ano yung mga pinangga na po di gitawag na to fourth degree makita na yun ni mo abot ito sa bukog. So simple pinangga ang inyong himuon kung panalitag paso-paso lang kung napaso kas mantika doon natay storya nga likes your likes. On sa ibot pasabot pinangga og napasok ka sa gitawag natog mantika, hala mantika gihapon pinangga ang itambal. Manghubag mong gina. Ang paagi mga pinangga, ihumol po ni mos mantika. Dili ditos nagbukal, katong wa pag-iinit ng mantika. So mo ni buhato ni mo pangga, ha? Simple lang, ihumol sa mantika, mga 10 minutes, mawaray ang kapaso. Oh niya, kung doon na mo dito yung mga herbal nga toothpaste, labi na tong toothpaste nga gikan sa clinic ni Doc Lagit, pwede to pinanggang ipahid dito si imuhang paso. Kung niya mga pinangga, pwede po kang mangitag sweeties, kana bang murag rambutan o dagway. Ang sweeties mga pinangga, ang imong himuon simple, katong iyang puwa-puwas ibabaw, moto siya pinanggay ipamahid ni mo dito sa paso karon di siya kabuto. Anya karon pinangga kung medyo nag-second degree na kananay blister. Hala magsugba na lang ka din at maghalob na lang ka pinanggag dahon sa talong. Hampol! Pwede po pinangga ang gitawag na tog kamatis. Katong dugas kamatis 10 minutes isigig nos-nos. Or kung dili ibasa ni mo tanan o gapas ipatong sa napaso. Anya, pwede po kang mapalit pinanggas butika o gingalan natog petroleum jelly. Okay? So pwede yung petroleum jelly mga pinangga. Gamit kaya ni mo mga pangga. Okay, sige mga pinangga, motos mga paso-paso, then ang dugang inyong himuon mga pinangga sa dunay mga paso. Hala, ang imong himuon mga pinangga, mangita na yung kalabi nag third degree, fourth degree. Nga nangalangkat na ginang mga panit, nangakita na nagbukog, nga luod tanaw ng unod. Hala, magbanggod na ka dito, og balang hoy. Oh, kundili mga pinangga, pwede patatas. Ang himuon ni mo mga pinangga maotoy bangguron ihampol dito na nga paso nga nangalangkat o niya ang imong pang dressing nini mangita ka pinangga og apple cider vinegar. Og wala man kay apple cider pangita nalag suka sa tuba nga puti o niya mga pinangga ang buhato ni mo kung equal siya pinanggas tubig. Kung gamay kag paso, napulo ka kutsara nga gingan lang na to pinanggang sukas tuba nga puti, napulo po ka kutsara ang tubig, ihalo to ni mo. Moy pang wash dito mga pinangga, pang dressing sa nga paso. Anya dayon pinangga, pwede na po dahil ni mo hinahinayag pahid o dugos. Pwede po pinangga aloe vera. Nya dito sa clinic, nata dito itit kanang colloidal oil. Pwede pinangga, kung kaya ni mong kahapdos gamay sa aloe vera pinangga nga liquid, pwede po ni mong ispray. Nya inika, o dito po pinangga, doon na po tayo mga tagas og vitamin E. Kapita, namo dito evening primrose. Naka-evening primrose, ala, maoto mga pinangga ang imong kuanon. Maoto dito'y ibubo ni mo si mong mga samad o sa mga paso. Naakay soya lecithin sa clinic, naakay garlic oil. No, naaba ka dito ay gatong pangkolesterol mga pinangga or flaxseed. Pang ito pinangga imo tong pangbusdikan, panghiwaan, ipangbukbo dito si mong nangasamad. O, kana pinangga ha, maunay kuan. Monay dako keng ikatabang para kaninyo. Okay, so hala ayaw kalimte mga pinangga, sige pugtik og tasog vitamin C, sige pugtik pinangga og taasog vitamin E.
1: Alang sa inyong pagsalmot og mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko, text lang
2: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text og smart subscribers.
1: Unsa pa imong gihuwa? Text na.
3: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Unsa tuy pangalan gani ni mo?
5: Helen Liberola.
4: Taga-asa ni?
5: Malita, Davao, Surigao.
4: Kasa unsa kang nahibalo diri sa clinic? Unsa tuy gibati ni mo pag-ari ni mo?
5: Akong tiyan, apermero, doas ng bawas ko, pagkaluman,
4: agi ultrasound gid ka to. Nga naa kay gallbladder stone.
5: Di subject for endoscopy na
4: ako. Unsa may mong gibati day adto?
5: Gibati adto kay ang mugaw nang tibuok.
4: Tibuok-tibuok. Murag tie scan din ang imong libang. Kunya unsa pa?
5: Yan, rooted na.
4: Makakaon pa kagdagan na to, dili na.
5: Dora ka kutsara.
4: Mo na to yung bation ha, makakaon siya duha ka kutsara. Mupuno na yan tiyan, mag-bluted na. No, sulod sa upat kadlaw niya. Kumusta to yung pag-cleansing? Kaya wala rin ba to'y kaon?
5: Pandok. Nakaon siya to.
4: Oatmeal ra?
5: Oatmeal. Lugaw.
4: Lugaw ng oatmeal. Niya, ang imong juices ato no, kada 30 minutes?
5: Straight.
4: Wala ka maglisod?
5: Wala na. Wala na. Wala na. Kusog pero wala ko na ito. Na, pagdaog na.
4: Dara na. Okay. Mao na ni ang mga nanggawas, mao na niyang first day, no? O niya, pagka second day na po, gatapok na, nanay mga green. Kare, mao ganing klaro kayong galstone ng green, mga pinangga, no? Mao na niyang mga galstone, ha, nga nanggawas. Og nahuman ni siya sulod sa upat ka adlaw. Okay, so mao na yung karo, nani siya dress clinic, no? Pag-check na to sa machine, ang nahitabo, negative na ang iyahang gitawag o gallstone. No, niya, kumusta imong gibati? Wala na tong mag-bluted-bluted. Unsa imong ikaingon?
5: Ang ikaingon nga, na ang imang bati karun niya, tulayin niya si Dr. Lagit, nakita ninyo sa Jesa Ismatina, diya mo manao, at nung wala masayod,
4: ya musakay sila matina pangi.
5: Matina pangi. Tugro mo sa jeep or sikan. Kasi nga kung anak ni Sultid yun. Kasama na dapit sa Davao City.
4: Kayo, imo pong paupiran 150,000 good. No? Anya, di takaginawa ang ICU ani 30 milang adlaw. Whereas kung mag-cleansing mo kay Doc Lagit, 24,000. Kaya mag-amping na karos mga mantikaon, ha? Mga taba ng mga pagkaon. Kung kaya nang mag-vegetarian, para parihan na ta. No, nga vegetarian na atong pagkaon.
0: So, mga pinangga, ni akaroon ng atong usang nagmalampuson. Sa una, grabe na ni kamalampuson. So, si Priyana Albert Asares, no, taga Banay-Banay. Naragin ni sila ning kilid sa elementary school. Nay, mas grabe man ito yung gibati yun sa una. Ya, pila na ito katuig sa una yun nga. Kamang-kamang nakidi naman kalakaw, lisod ginawa, tungod gyapon sa bato sa abdo, taas ang creatinine, grabe ang iyahang uric. Kamuti mong siwara ito, nisaka po bato sa una? Taas to kaayo, no? Pinangga ang Diyas Ginoo. Pinangga ang Diyas Ginoo. So, gigamit las Doc Lagit nga, ma-restore ang iyang panglawas niya. So, na-clear na si nanay ni Baskog na ni. Grabe na ni mo chat-chat. Onya, nay, gikan atong 2012, kaning karon nga hitabo aon sa tuyo imong gibati kani
5: dagan man to dok hupong to primero murag
0: ang hupong
5: ana
0: tungod sa uric og sa kriya
5: ningon la dina nya bagan ni mo trebol ko kanuho tra siguro ni maana ra man ko basit kanuho tra ni na pinda ko dili kayo pero gala na siguro sa sa
0: na ultrasound ba to
5: wala
0: wala na
5: mo to na doktor na ko ito kay na emergency. Atake niyan po ko sa
4: Ah, ginyumon niya na po, naglison na po ginawa.
5: Oo.
4: Oo.
5: Ikaw po nila, i-admit dito. Ikaw din ito kay, ako pagkakaroon na higin. Nagipapirma ko sa doktor, o pirma ko doktor.
4: Ah, gi-weber, weber.
5: Oo, weber ko nila nga. Kuan. After ato, sige sila, ngalgar ko nga anak. Pag doktor lagi, ma, magpa-admin pag kadawa ko kwarta ni mama. Uy, maanak ka. Anya, matong, nadala-dala na yun pag support naman. Amo to, ko sige, admit lang ko. Dire ka, regional director.
4: Ah, dire yun, sa tagong yun mismo.
5: Sa tagong yun. Anya, pag abot dito, dextrose, oxygen, anya. Katitir ko, doktor.
4: Anak katitir ba juga?
5: Ihubong mo na nang, akong tututin, bukata na juga yun sa inyo. Grabe.
4: Nya way magtotoy.
6: actually,
4: recommended for dialysis. For dialysis na yun.
5: Sa adlaw nakagawas ko sa regional. Nya, dili pag yung doktor ligon to siya na ayaw niya. Ingaw itong isa ka doktor nga. Pagawas na lang tamam kay anong di ka matakdaw sa mga sakit. Kaya kada adlaw dok, daghan kay mga sakit ko nung dalagi.
4: O lagi.
5: Nya, pag Diyos nung dalagi. Mas mayo ganit. Kailangan ko ni magtambal. Ang dayawan ako kung gihapon nila pag pagpauli na. Niya dito ko.
4: Awag gihapon gato kalakaw.
5: Wala pa kay dag ko pa man ako sa bawas ng daghan ka ayong ibi. Nga matong ingong nalay ko na ni Dok, maintain na lang ko sa tambal. Amo tong ako sila ulit. Niya mga awan no eh. Pero na okay, okay. Naa pa mang gibi man. Mapil man dun mo nga naapag yun kay mahikap-hikap ko na ko ang tanang ilin na ko naapag itong mga hukong.
4: Oh.
5: Nya, matong, nagtumar ko o pila ko tumaran. Itong primerong palit ng tambal, dahil itong sumil, hindi na ni maayo kay imbis na muling kong ko, mapil na ko nga maluya ko sa akong mga gawin to baga na.
4: Oh.
5: Mura ko pamigil.
4: Siyempre kayo mo, baba namang calcium o potassium. Oh.
5: Alain ko na unsa naman eh. Nabdan ko niya, ikatulo na ito na kung tumar. Yung dungoy naman ako, na unsa man ka ma. Kung nagtumar ako sa sintetik mo na eh. Ala, di na dyan kahihang anam. Huwag ang, hindi ako na naam. Balik na lang ko doktor lagi. Moro gito ako na, dikit sa kong ano, ato na lang dyan ko doktor lagi. Ani kay, di dyan ko ani, maluyag ko as ina na, di man ta makareject sa doktor nga, sintetik, pero, na feel gid na ko na maluya gid
4: ko mismo basko maluya
5: oh maluya ko dok di na ko no makabarog ano ato man tanan ko dito bi ko nakakuha og bato sa una nya daghan mas daghan to kay sa ni karon
4: sugi ka na to pag cleansing nimo ni basko man ka
5: oh pag ko na to
4: oh nya niabot ta butong time na wa ka makainom
5: oh ni balik ito ang grabe dok di nagjud mas stress ino pag mo kita sa ako oh.
4: Oh, pero nagbalik na po kag vegetarian na eh.
5: Mag-vegetarian naging siguro ano eh, kung magkakaon man ganit. Pero nag-maintain po kung kanang sibin-sibin. No, nanay, kung himong tubig.
4: Oo, pantubig na. So, muna mga pinangga, no, ang nahitabo kang nanay. So, nay, padayon na karon sa imuhang cleansing, gitawag lag healthy lifestyle. Sige, nay, isa mo ikaw hag sa ubang mga masakiton.
5: Aw, akong ikahawa kung para na to, ngawa tayong mga kwarta, magpadukot ta sa mga sintitik o ilang na itang emergency recovery. Pero kung forever na ginihanin nga na ay dibati na to niya, di madalang yun ang doktor, magita tagway kang doktor, lagi tako na ayaw, di rin.
7: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
8: And health is loss, everything is loss.
0: Okay, Gingondre, asa lang ko unsa di tambal sa mata nga igo sa kahoy. Oh, pagbugha, biham puli pinangga bibinanggod nga carrots. Pwede po mo pinangga, basin yan nagmabutli. Mangita mo dito ka na, bitawang, sitawang ni bugang, bitaw? Bugang ba? Napoy bugang tapol, katong-atong karaang bugang nga puti, pangga. Ang buhato ni mo ato mga pinangga, imuhato siyang kuanon, ka na bitawang pugon ang iyahang ubod. Oh, panitan to, katong ubod yun. Pugon, sa laon ni mo panyo, niya isulod o kanan draper. Maoto pinanggay, imuhang ipatulos mata. Okay. Ah, gingon diri dok, ask lang ko, naglibog na ko kay kining akong sigig pangatsi og sipon, no, wa jud ni mawala dugay na ni. Oh, labi na kada mata nako sa kanang maabugan pugo, pinanggasuksuki yung gapas na imong ilong ha. Oh, para di gyud nakasimhot og abog, ha? Kundi magmaska pangga. Ang himuon nimo simple karon be, pagkuhag limonsito. Pugaa isulod og medicine dropper nya balik og higda hayang o nya ibitay mong ulo pinangga pinhangad ipatulo ang limonsito 3 drops. Ah, basta pinangga kaingon lagi kag lami ay tikangkang daig matuloan og limonsito atong ilong sa. Ah, ona pangga pagkaog mo og mogya pon aladi. Imo na pon siya pinangga ng otrohan. Ah, doktor, unsa man ang tambal sa baho og ilok? Man na pinangga kanira ba baho kag ilok? Maimyo na pugka di ka kabanteng na ni maho na pon da. Simple pinangga tawas na lang oy. Ah, tawas na lang mga pinangga. Kailan kamo pong mga kuanin ha, mga guwapa nga mamutag tawas. Ayaw pug apila ng inyong mga tutoy kay pwede lang na imututoy pinangga pagtila. Uy. Upload naman ang imuhang kuan tutoy. Ah, dito ramos ilok. Okay, so niara mga pinangga padayon ta sumahan gingon ni doktor unsa man ang tambal sa baho ang ilok. Ah, may pala mo yung isiguro sinda sa smart og sa kuan pinangga. Smart og sa to ang TM. No, okay, gingon dire unsa ang inosno sa bun-e? Og pugis pugi unsa pugis nga panit ha? Pinangga kapayas kundi virgin coconut oil ah, kanang atong virgin coconut oil mo ni pinangga ang kwanday kapayas nindupot sa gibugas di ay ah oh, gahapon pinangga nagidala dito perte yung grabiha kuan bugas lang ha pino pinangga nya sa kinalot nga paslot nin taon yang dagway pero katong pangga paningkamot ha gitudlo ni Doc Lagit katong bugason pwede magbanggod mo dito pinangga o kanang kapayas ay kapayas kaning kamatis, oh, pipino, na pwede halo, pati radis. Oh, pwede nyo ihalo-halo mga pinangga kay kana, dako kay kataba.
8: When health is lost, everything is lost.
0: Okay, sige, padayon, bailuna mga pinangga, naging underdog, unsa puna nga kapayas hilaw, pwede dili.
6: Nasubukan nyo na ba? Ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up. Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
9: Inumanan sa atong mga resident doctors, ang Doc Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
10: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. Ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
11: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, na amay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang o Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, patag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
12: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O ano pang hinihintay mo? Punta na!
0: O mga pinangga, tutas episode 8 sa isgutan na natong ampalaya, no? So, ang ampalaya di ay mga pinangga, kung din siya ka ng tawag na to nining napoy laming luto sa bunga nini. Okay, katong mga nipid, gagmay mo guto. Lami man to ingon na pinanggang isugba. Pwede po paisan katong balutog dahon saging ni isugba gyapon. Aperti nindo ta kaunong yun mga pinangga, no? Okay, so, pero sa mga taga-syudad, ina mong ning gisahon. Ang gisa nila nini, butangan nilang itlog mga pinangga. Nga kaning mga pure vegetarian, na mga health conscious people din na mga ang itlog. Ang inyong ibutangan na pinangga, soya beans powder. Soya beans powder. Labi na ubutangan ni mo gamay turmeric mga pinangga, no? Mo yelo man to sa pinangga or kondili na mo yung mga tofu tokwa. Imo nang kumuton nya butangan ni mo turmeric. Mo yelo man to mura na to sa pinangga itlog tanawon. Pero ang soya bean mga pinangga, muhumot ang imong ampalaya, mawala ang pait. No, na pinangga ang kanang picnic, pagis pagluto ang palya. No? Ngamurag hapog na ay EGG, kon itlog.
1: Doc Lagi, servisyo publiko.
0: Okay, so mga pinangga, mamaning kadaghan ang problema gud sa mga tao sa pagkakaroon ha. Cholesterol, uric acid, acidity, manay kadaghanan pinangga magkuan magbalik-balik yun. Okay, so pinangga importante kay matanggal ning gitawag natog acidity kay mo ni hinungdan sa tanang na ay problema sa tiyan. Na kay katong magferment, magsig aslom ang tiyan, magsigig hilab ang tiyan, hantod kabuhion sa Bisaya. Wala man ni sa ilang kuan kanang medical term sa medical doctor, no? Sa ato rin sa Bisaya ng kabuhi. Kita rin po'y nakasabutan ng mga nakaagig kabuhi. Unya, mga pinangga, hantod, mahulog na siyang ulcer. Okay, mga gas-gas naman ang imong stomach wall. Nya, dipindig asay iyahang naay samad, munang naay ngalan ang ulcer. Kay kanang word nga ulcer, samad man na. So, munang doon na iuban, doon ay duodenum ulcer. Kaysa iyamang duodenum. Unya, ang uban na ay gitawag na to peptic ulcer. Muhabdus ng kuto-kuto, unya, mutubag na magsakit ang likod, tong atong as likod, may yung kag-aray. Unya, nga igitaw na to gastritis. Napoy gastroenteritis. Unya, madugay raba aning ulcer, mapuy ang rabag bakterya. O, ang bakterya, gitawag na siya H. pylori bakterya. So, mo ano yung pinangga, ha? Ang unang hinungdan ani, kanimig yung mga pagkaon nga nay asukar. No, na asukar mga pinangga. Kamo na hunahuna unsa nang na asukar? Apil na ang gatas din ha. Kay na magunay klarong asukar. Then sunod kanang naay suka. Mga fermented ba? Suka pinangga o kanang inom. Apil na nang mga syabog mariwana ani basta tanang sakit apil na. Okay, so muna mga pinangga, then ikatulo ani kaning magsigig lipas oras kaon. Kanang pamahaw, importante makakaunta. Gabi ita ang di pwedeng dili mo kaon. Pamahaw, paniudto niya, on time. Kaya bisag di ka mo kaugbawal mga pinangga o niya, mulipas kag-uras kaon, mag-asin man ang tiyan. Muna pinangga o niya, kana pong magkaon bitaw nga nasuko, naglagot, sigig Facebook, sigig TV, kanang naay mo istorbo ba sa imong utok? Sa imong huna-huna, labi nagmaglagot ka. Kana grabe gyud na musaka gyud ang acid ana mga pinangga. Amo bitaw nang gitambag sa kadaghanan nga eat carefully. Unya eat on time. Ana mga pinangga ha, then isa pud nga grabe mag-ulcer kana magsigig kaon nga naga-drink og water. Dapat avoid drinking with meals.
4: Kung gusto ka mag-inom, 20 minutes before mo kaon, allowed. While nagkakaon, wala ginang mga sabaw nga. Napamina mo mga pakibahog, pakisabaw. O bawal ng mga binaso nga mga sabaw. No, nya, siging kaon, siging inom o gata, siging inom o kape. Bawal na, oy. Mamamalay maka-acid stand. So, ang buhaton na nabupin mo pinangga, humagkaon, 50 minutes after, pwede na kang mag-inom. Okay? Basta ka itong mga healthy, ha? Okay, unsay dapat ka?

0: And pinakasimple lang. Sa clinic na aman nata yung cleansing process. Unya nata dito yung 7-7 herbal tea. Kani o. Mga kahoy-kahoy, mga pinangga, nga pinubri ha. Sa karaang itawag himugat niya. Inigbukal ani ang tubig mga pinangga, imo nang timplahan og mais nga coffee. So sa clinic, naami dito yung itawag og 16-1. Mais ni siya mga pinangga nga kape. Unya, gihaluan ni siya og ang gihimo ana na yung mais nga kape. Na ay black rice, na ay red rice, na ay pulled pork corn. Gihalo niya. Dayon, gihaloan na siya mga pinangga o mga napulo kaklase mga pinangga nga herbal. Muna yung itawag o 16. Although, nanani kinugay o ganang maskubado o coco sugar, ha? Okay, then, ang imong mga juices nini, singkamas, haloon ni mo ng singkamas, apple niya, butangan siya, gripulyo, o patatas. Kana pinangga, i-combine gina sila, then himo kag 1 liter nga juice, then inumo ni mo 1 glass every 1 hour. Sa morning, 1 liter. Humagpaniod to, another 1 liter paingon sa hapon. Pag maglain ang kuto-kuto, kuha lang kag init tubig, ibutang sa butilya, iduot lang ginaadri sa imong kuto-kuto. Ana, tiyan ha, kay mukabuhi man eh. Ana lang, kasimple lang ka sa mga taong mga naay ulcer o gayo kalimot, Atos Clinic pag-abil sa tuang cleansing program.
1: Kayok langit, kasangga mo ang langit.
0: Okay, katong mga nangutan na pinangga, unsaon daw pag-detox ang kidney or ang gitawag na togiorinary. So, particular lang sa kidney mga pinangga. Importante kay ang kidney mga pinangga. Kay kaning atong kidney, gitawag ni siya o blood strainer. No, salaan. Kung baga sa sakyanan, gitawag ni siya mga pinanggag filter. Mo bitaw ng sakyanan ha. Pag mag-change oil, nag-change og filter. Kaning tagiya sakyanan, wag yun, kambyo-kambyo filter. Ang ato or magrunta, cleansing on lang siya. Di man mo agi ang dugo. Karon kung ang filter, barado, dimudo, ang dugo mga pinangga, di kanya masala. Mautong manulog na mga pinangga ang uric acid, no, ang purine sa vegetarian, manulot na muna nga madaot ang ilang kidney. Pag madaot ang kidney mga pinangga, wala na ang uric, musaka na. Pag saka sa uric, mutaas ang creatinine. Pero sa clinic pinangga, daghan kay pasyente nga nag-undergo dialysis nga within a week nag-stop yun sa ilahang pag-dialysis. Pero si doktor lagit mag-advise man nga after 2 weeks na lang. Pero sila yung decided, kung pwede man, basta kumplituha inyo ang cleansing program, no? Budgetan lang ganyan nyo, for 2 weeks lang yun ang inyong medyo taas-taas o budget pag muad tumong clinic. Okay, kung saan nyo pag-detoxify sa kidney? Ang uban mo, ingon mo rin, ayaw nagkaugasin, agri po ko anak. Pero pinangga ang uric acid, dito maguna makuha sa tanang na ay protein. No, is the karnita ng animal product na manay protein. No? Muna pinanggan din ato inyo merit basta ganig animal product tananana mo langoy, mo lupad, na 20 il, 4 ang til, mo dugo. Okay? No, nya apil lang mga mukama nga mga kinhason mga pinangga. Okay, so kana sila pinangga, mo nay taas og uric sa mga gulay, ang beans. Ang beans pinangga kay ang beans taas man po na siya protein. Pag na protein, ang iyang byproduct is uric acid. Muna sa mga dautog kidney, taas o creatinine, bawal na ang beans mga pinangga. Okay? Unsay pwede, kay panitra may makadaot, taugihon siya para matanggal pinangga. Unya, unsa pwede dapat nga gulay? Chapsuy gihapon mga pinangga, may maayo para sa na mga problema sa kidney. Pero ang nindot gudun ta pamahaw o panihapon, katong mga watery. Watermelon, apple, pear, singkamas. Monay dapat kaunon sa mga taong na ay problema sa kidney. Kidney stone, kidney trouble, taas ang creatinine, na ay mga UTI. Pamahaw panihapon ka na nga fruits. Parisan lang yung pinanggag nilong ang patatas or mag-utin mo. Pagka paniud to, dito na mo magulay niya, naagid sa gulay ang salad pinangga. Sa inyong salad, bawal ang suka, pwede ta kamatis lang tag lemon. Ang inyong salaron, pepino o niya, naagid ng celery. Kanang kinsay sa Bisaya, ang uban ni

0: ni naatay parsley. O, kana silang tulo magparis yun na mga pinangga. Munay the best nga para pang-detoxify sa tuang kidney. Then karon unsaon yung pag-treat. No? Pinangga, gawa sa clinic manggod, kubrito tag-tablitas. Pero diri sa to sa Facebook, mag-juice lang sa mo. Naagi carrots. Kay mo animik man yung mga taong kanang taas o creatinine. Unya, naa siya ay pipino, naa siya ay celery. Okay, then naa siya ay kalabasa. Mamanis lay mo hinlo si mong dugo. Unya, para madugangan, butangag kamungkay, kamuti, kulitis. Iusa na nyo pinanggag blender or e-juicer. No? Pag human, strain na ninyo sa laon pugaon, maghimo gyud mo 1 liter sa buntag, 1 liter sa hapon. Okay, ang pag-inom, 1 glass every 1 hour. Okay, so muna mga pinangga, hanga, paningkamot na makaantog ka clinic para ma-avail ni mo ang cleansing program.
1: Kayok langit, kasangga mo ang langit.
2: Dili i-withdraw? Okay, hinog nga kabayas pangga. Siyempre, kung nag-inom na, di na-withdraw. Permintin na deposit mga pinangga, ha? Okay, Doc, unsa man ang tambal sa hinay? Hinay ang pagrigla, lasaw po, Doc. 41 ang akong edad. Ang imo na lang himuon pangga, simple kayo. Simple kayo pinangga anindo tunta magkolong cleansing ka nya mintin na nakada pinangag aloy adulaw kanang gabon before menstruation. Sige na kagino, makadto ka clinic, hala. Mahilot ka mga pinangga, no? Okay, makatabang kay na sa imuha. Okay, Doc. Nya lingkod kag planggan ng init before ang imo menstruation. Okay, Doc, ask lang ko unsay tambal sa goiter. Sige ka og gusto nato pinangga dahon sa gabi katabang kay na intawon si mong goiter, ha? Onya ang himuon pangga kuan ni siya kanang tawagan ni pinanggang kuan mato ka clinic na daghan kay Alplicity na si Kel. Pero magsige kag mintin pinanggag jo sa carrots, kamatis ug atsal. Onya kinsay pinanga mo tunaw kay na goiter. Unsay tambal sa bugha, Doc? Pirmi magud labad akong ulo tuubon gyud ka pangga oy. Oh, luy agabon asin ako dito ob ni mo niya. Maglaga ka dito ginomo ni mo. Huwag dool mo klinik, huwag mga outlet mga pinangga. Pagpalit mo dito 77 Herbal Tea. O niya, naapunta mga pinangga ikuan. Tawag na to nining diha mga itakag trumpa si Lipanting Puti. Mga pinangga, putik bulak. O niya, dayon, ngita ka dito. Nakay kaningag si Bukaw, Duguan, Albutra mga pinangga. Lapoy din na. No, nayugat sa tuway-tuway mo ilagaon. Siging painom. So may proper use sa partner after or before menstruation para dili jud mabunti. So 7 days mga pinangga before ang imong menstruation. Mao na to mga pinangga, pwede na ka mo tuda. O niya mga pinangga, dayon ang next nimong gamit ana pinangga after sa gitawag natong menstruation sa maong kababaihan, inigundang yun tirato na. O kutob lang mga pinangga og 5 kadlaw. Okay, hala, sige. Pailo na pangga, naging ondre. Doc, ask lang ko kay naglibog na jud ko sa akong manghod. Bata pa siya, Doc, hubako na. Hangtod karon nga walo na siya katuig, gihubak lang gihapon. Ah, kana, maging uban, abot maging 50 anyos, gihubak lang gihapon. No, unsa may mayo ni Dr. Bangi ko. Sige ma, sige Dodoy. Wait, takadyot Dodoy ha. Sa gitawag na to pinangga kanang kuan. Tawag na to aning tatanang hubakon pinangga. Hot compress yod ang ba ang imong dughan og likod ko. Mahimo 3 times a day ka pinangga mag hot compress ha. Kay kana dako gikatabang kanimo. Tanggal si mong panuhot, unya mohumog imong plema, unya katong gitudlo na to gahapon nga. Ang dugos, pwede ni mong ihalo pinangga, ang radis, ahos, bumbay, kamatis, no? Ogway kamatis pinangga, limonsito man, pwede mong ihalo mga pinangga, maoy, ipainom sa gitawag na tugihubak. Pero mudagan ka klinik, na ilaming ilim nun pinangga, katong gitawag na tugtunik, sirap, okay?
3: Ay, skapudlay ning kinabuhian eh.
4: Daon sa kamare, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
3: Nawad-an mo ko pag-asa pre. kaning mga ipang bati-bati na ko nga sakit sa akong lawas ba? Okay na manigod. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang inom. Wala kang kihapon kong mauli eh.
4: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas ug diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
3: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
4: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mare. Aniya o?
3: Aduna ka ba'y gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
5: Serbisyo Publiko.
3: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
6: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matag-tiki, matag-tuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayo-op, cyst, goiter, lymphoma, trihoma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal niini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas, mapalit na sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Mga nanay ug tatay, tilawin na karon ang kalami sa healthy juice powder nga usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Usa kini ka anti-cancer, anti-tumor ug pampawala sa mga hubag-hubag. High in vitamin C plus iron, healthy juice powder. Makawala usab kini og paglibong-libong, anemia, insomnia, lupus, leukemia, paghapbus sa kuto-kuto, punga ug luod. Healthy juice powder kini mo gikan sa blamera, gunsay berry, guyabano, barley, cranberry, acai berry at mangosteen. Healthy juice powder, perting lamia ug safe sa mga bata. Makatabang sa tanang balatian. Healthy juice powder. Doc Lagit Nature's Wonder Product Healthy Juice Powder. Mabalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pinapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ang bata, normal nga mo experience og ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede din mo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangosteen, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. 77 Herbal Tea o pito-pito. Hini mo gikan sa pito ka mga ilanong herbal medicines wakad pa sa unang panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, sinamon, or kadingag, pandan, o iba na ba? Mga ilanong sanggap nga gamit ka ni Antos mga katigulangan o karon, ginamit na usab sa atong manggiitang doktor nga si Doc Lagit. 77 Herbal Tea. Epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems o UTI. Panghinlo sa gini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar, o uric acid. Ampingi ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 77 Herbal Tea. 77 Herbal Tea. Ang 77 Herbal Tea, mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ania na ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghapdos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis ug pagpunga-punga. Ania na ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Usa ka Doc Lagit Nature's Wonder Product. Maayo sad gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia ug apil ang tuberculosis. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
7: Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
6: Masaligan ug epektibo. Ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar.
2: Unsay tambal Doc sa katarata. Okay, tambal sa katarata mga pinangga, simple. Patuloan nimo dugas carrots matu ka clinic do na matay eye drop dito. Okay, Doc. Mangutan na unta ako, unsa di ay tambal sa maghuot ang dughan si Hilda ni Cardenas. Pinangga ang kuan kanang maghuot ang dughan ko lang managlibang oi. Palibangon ka, inom dagis katasang gata pinangga ha, or dugas palya. Kada alasay sa hapon niya, 3 times a day, pag maghuot, alasahan lang imong kamot pinangga, butang aginit, dughan o likod, kundi manghaplas kaghang, Onda mga pinangga, maginom juga ang sili. Pag mo atake ang sili, ipusagin sa tubig inuma. Pero di mo atake, regular nga pag inom mga pinangga, ala. Ah, regular nga pag inom mga pinangga, imura na siyang onsaon. Ah, imura na pinanggang inumon nga tibuok ang sili. Okay, dog. Ang akong mama ba, nahanap man ang iyang mat, nahanap na, 2 years na. High blood po siya, maulian pa ka ni dog. Lisod po na to, maingnog maulian nga di ka mo try. Ha? Daladri clinic, ay, pwede atak yung nag-high blood, sige nagpainumag sayote. Isang buntag hapon lang pinangga, buntag skabaso, pagkagabi skabaso, dog sa may tambal sa purea. Ah, sakit sa ngipon, dog. Buhatan ni mo pangga, imuhang ko ano ng imuhang purea, nga nabitang. Sige, haginom mag limonsito, sige po kaginom mag mga pinya juice, ha? Or any citrus juice pinangga or kamatis juice. Unsa man ang dapat na akong buhaton para magbalik o gana ang akong kaon. Buhaton ni mo pinangga, kuan ka, kanang magtuob ka. Oh, magtuob mga pinangga og, sige kag inom og, unsa man, mais nga kape. Okay, kadig yun, mawa ng kalabat sa ulog, di ka mapahimasmuhan. Dok, gingon diri, sige lang manggodo, og ka ng kabutdan sa kung atian ang akong anak na 7 months ay nasipay no magatas pinangga no kay lagmit na impatso na po ning imong bata mga pinangga mo nang sige lang daw ni siya kabuddan og tian so buhaton ninyo pwede mo magkuha ini niloga magluga mo katag stila tatarag Bombay duha or kun dili na moy bagong nilong agkan on din karon hala ikatag dito stila mga pinangga unya butang ag Bombay baluto nimo mo oy ihampol kanang mabalot gyud ang lukob siyang tian. O, anak ka simple yun sa, pero doon na kay, kitawag na to din ng pinalitas clinic nga mais nga coffee o charcoal, mao da joy inuma. Pinangga ha? Anyaging undre, dok ask lang ko, unsa may tambal sa kagid-kagid, 7 years na ang akong anak, ha? Di mo malangan pinangga, mato mo clinic, palit mo dito white soap, na skin ointment, na apoy aloe vera spray. Pero din na, ala, dok-dok rakag dahon sa nimtre, dahon sa madrikakao, dahon sa asunting, muna sige ni mo gampol, pwede po ng duga pinangga, basas gapas, mo ipatong dito sa kagid, ha? Dok, kung sa may mayon tambalas bayook, no, ang edad 34, nagkalintura manggod. Ang bayook mga pinangga, sige ginumog lemon, kamatis juice, then hampulan nyo dahon sa iba. Iba, kamyas, ala, kana mga pinangga, muna ipaspas daw. Pero guay lain, di pwede naman tong mga alog bate. Okay. So, mga pinangga, gingon diri, ask lang unta ako, dok. So, kad paggamit, gamit sa akong bana at tong Pizza City, tingala ko, dok, nga gilok o katol ang akong vagina. Magini ka imong giningles. Oo, gingon diri, unya ispat till basig may diabetes daw ko. 39 na kong edad. O, baka magkiat po ni mong bana. Ha? Kaya ba siga, kiat po ni mong bana. Inon-inon lang ka, diabetes ka. O, pinangga ko ng good pod. Kanang itry lang ni mong alapuahan na ni mong pinangga ka ng pinabukal nga tubig, butang agdahos bayabas. Nya, haluan ni mong pinangga bugnaw, ini gumagbukal niya. Butang agusaka, tasa nga, suka nga puti bitaw sa tuba. Ala, hugasin ng imo katulo sa iskadlaw. No? Oh, hugasan nimo pinangga, di ba? Malilian ka simbana, ilang gyud pahibalo sa simbana. Ngayong giobserbahan kay makakita siyang gihugasan nimo suka. Makahunahuna ning, wow, kinilaw na pod. Unsa may tambal sa sore eyes? Okay, and sore eyes pinangga kwa ni. Kanang magtadtad lang kag Bombay. Ipahilakilak ra na imong mata sa Bombay. Pero na moy carrots pwede patuloan, gatas inahan, pwede og di kay grabe. Pero magkagrabe pinangga gwapo gyud dugas kamong gay. Dugas panyawan pwede pod no, pero matiisin niyo lang ang sarap. Okay, hello dok, gusto ko sana nga magpa-advise sayo if okay lang. Ay, kasi naman perminti man okay dok lagit. Nagoy nakabutang free daily, free check up. Free consultation and free counseling. Di ba? Okay, giingon din mga pinangga kasi dok naman kami parehas ng husband ko bakit hindi kami nagka-baby. So, pagka-baby, wapag kayo mabuntis. So, pinangga, inyong buhaton, muna yung soban nga,
5: basta hindi katiguan, tigpatong si mong asawa. Hingo pong asawa, ay kitang manulunda oy nga sige nagpatong. Bitaw mga pinangga, ang problema, daghan na alay mga problema. Buhato ninyo, mukuan siguro mo pinangga ka ng matun siguro mo klinik, kamog yung duha kung mahimo, o busy mo ba na, pwede ikaw ra. Kasimple raman, pero yung buhaton, sa mong matun klinik, tuwara imong bana kay basig dako kay nagbariko sa itlog. No, nasa bariko silba. Di ba? O, muna mga pinangga. O, niya, mga babae po, usosong matres. Muna, yung pinangga mo, tiabaw, basta ganig madutan, ay mga pinangga ka na siya lison mabuntis. Labi nagipangluwa ang similya. O, gumurugibidli, ba? To ah, mga pinangga, tinga ka, unsa man ni nga imo isnaban man imo ni akong similya. Lison mabuntis niya. Basin po dang imong bana. Mo na giingon pinangga nga mura na lang pug luha sa mata kadaghan ang iyang similya. Adi gyud po na mabuntis. Okay, hello doc. Ang akong mama bana ay bukol sa yambugan sa wala. Okay, so na double send. Okay, hello doc. Unsa di ay ang content sa brewers? Og lisitin nga makapadali man og siya og kanang panganak di ba ni siya makadaot sa pregnant dili oy no unya butangi ganyog licorice mga pinangga oh unsa pay maayo nga vitamin sa pregnant basta tanang prutas tanang gulay labi na gyud sa taas og vitamin C. Okay, so pinangga ang lisitin gikan man na sa soya almost complete nutrients gihapon unya ang brewers yes. Grabe minerals ba? No, pinangga, di gyan mo magmahay anak. Perte gyan ang nindota, ha? So, muna ibuhaton kay gawas ng imong anak, imong asawa, mga anak, ligon kay siya resistensya. Bisan pag imo nang kuan, imo nang hagitog is kabulan, musukol na na.
8: So, wala naman tayong oras. Kini si Dr. Lagit mag-ingon, mayong pagpaminaw.
9: Dok, kaysa dok. Ay, kalagot. Lamipunta kay maminaw da.
10: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matinak Pangi. Sa Tagum City, kada Martes, naamay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Usa mang higala, ayaw na paglangan, adtuan na!

0: hati sa inyo ng Doc Lagit Clinic.
1: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
2: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matagtiki, matagtuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayoop, cyst, goiter, lymphoma, trauma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal niini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas mapalit na sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Mga nanay ug tatay, tilawin na karon ang kalami sa healthy juice powder nga usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Usa kini ka anti-cancer, anti-tumor ug pampawala sa mga hubag-hubag. High in vitamin C plus iron, healthy juice powder. Makawala usab kini og paglibong-libong, anemia, insomnia, lupus, leukemia, paghapbus sa kuto-kuto, punga ug luod. Healthy juice powder hinimo gikan sa blamera, gunchay berry, guyabano, barley, cranberry, acai berry at mangosteen. Healthy juice powder, perting lamia ug safe sa mga bata. Makatabang sa tanang balatian. Healthy juice powder. Doc Lagit Nature's Wonder Product Healthy Juice Powder. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pinapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
3: Ang bata, normal nga mo experience og ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede din mo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangosteen, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
4: 77 Herbal Tea o pito-pito. Hinimo gikan sa pito ka mga ilanong herbal medicines wakad pa sa ug nang panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, cinnamon or kaningag, pandan ug iba na ba. Mga ilanong sanggap nga gamit kani adto sa mga katigulangan ug karon ginamit na usab sa atong manggiitang doktor nga si Doc Lagit. 77 Herbal Tea, epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems ug UTI, panghinlo sa kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar ug uric acid. Ampin ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit.
5: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Okay, welcome, welcome. Kumusta? Maing uto, maing uto. Kanyang mga kabida? Ano na po kita karon sa itong isa ka oras, ang programa, Marka sa Kabaranggayan, mga kabida. Dinilang sa 96.1 DXUD, ang Infinite Radio sa Panabos City, mga kabida. So, mga kabida, sa ngalan sa kinatibok ang pwersa sa itong istasyon, sa itong station manager, si Ate Rose Bulpa. Atong partner sa Pikas Lawak sa technical side, si Papa Kids. Ngayon man sa bato nga CEO, atong kuya, Wolpe Oryo. So, maing uto kaninyo mga kabida, kumusta man? So, kinis Kuya Mar, makinuban na po kaninyo. So, sa ngalan sa atong partner nga si Kuya Kaloy, nga murag dilit na itong gusto makaabot karon, siguro kinunan po sila yung mga kwalito importante, mga alakaw mga kabida. So, tinood lang po na ito, asya karon dito sa Compostela. So, mauna nga dilit siya makaani karon. So, kuhil ka mga kabida, kumusta? Maying odto. So, maying odto, tibayaw na ito ang atong mga local chief executives, mga kabida. Dinis atong probinsya sa Davao del Norte, mga kabida. Nagilang kuban kini sa walo ka municipalidad o ginastulok ka lungsod siyudad, mga kabida. So, ang siyudad sa Island Garden City of Samal, Panabos City, Tagum City, mga kabida. Yung sa ito, mga municipalidad, ang munisipyo sa Carmen, Duhali, Santo Tomas, Asuncion, Kapalong, San Isidro, na karon mga kuwan ito sa nga mo ang Sawata, ang New Corilla, Pinas at Talaingor. Kumusta mga kabida? Lain na pong adlaw. Adlaw nga Huwebes. So, mo kini karon ha, kuan sa semana ha, mo kini katapos ang adlaw sa ato nga programa ha. Kuan kita Lunes Santo Huwebes. So, ato karong adlaw mo katukod. So, kumusta mga kabida? So, wait for mga kabida. Nga, unahon na to ni, unahon na to kini public service mga kabida. Kini panawagan bitaw, panawagan usa ka kini si Adel Villar Alcubir, nanawagan kini siya karon sa mga kaparyentihan. So panawagan ang mga pamilya o mga kaparyentihan ni Adel Villar Alcubir, mga kabida, 63 anyos, lalaki nga nakaron sa kustodiya sa Dicosogyan Home for the Aged, sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, kamo gipangita sa inyong banay. Naghangyo siya nga bisitahon, bisitaha diya sa Dicosogyan Home for the Aged, diya sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. So para magkuan diya, makontak po ninyo, niya mga dugang, mga kuan dito, kini cellphone number, cellphone number 0968-207-8592 mga kabida. So, sa mga pamilya, Villar Alcubir dire sa Panabo, yun sa itong kasilinginan, silinganan mga lungsod mga kabida. Labi na dire sa itong barangay Maduaw, sa itong barangay Kapitan diha, si Kapitan Nuling Alcubir. So, nanawagan imong parinte kap, kini si Adel Villar Alcubir, 63 anyos. Nasa karon sa Dicosogyan Home for the Aged, diya sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. So, arang sa dugang mga detalye o informasyon, nakakuha ni cellphone number 0968-207-8592. Yung sa batong ating bayahon po, maing udto, ito nga, ang ako ang bayaw, si Ginelaine Torres Dayagbil, swatching, yeah, pa, hello, yeah. So, kumusta? Kumusta man mo diya sa Cebu Day? Kumusta? Dili ba init? Init lang gihapon, init kayo. Yeah. Muna, pagkalit lang pag ulan pagkahapon. So, murag ko na ni, lain ra ba ang ulan karon? Kusog kayo, pero kadali lang po. Unya, bisan ang gaulan. Samtang gaulan, mabati ni mo ang kakwan bitaw, alingiing. Alingiing sa panahon nga, unta. Kaya lagi gaulan, murag ubog na unta, pero alingiing kayo, pamilya, alingiing kayo ang panahon, bisan nga gaulan, murag mauna siguro kini, sinyalis na kini nga nagapadulong na kita sa El Nino, mga kabida. Kini batayanan po ni mag El Nino, kaya itong mga mag-uuma, tungod sa kakulangon sa tubig, so muminos. Atong kwangin, expected na mababa, muminos ang produksyon tungod kay sa kainit, kakulangon ang tubig. So kinanglan nga atong kwana magkwanta sa tubig, dili ta magpatuyang, so kung pwede, kay kanamang labata. So katong mga kwan dito, binanlaw nagkuan nimo sa imong nilabhan pagkuha sa bula o sa kwan pa winaswas nimo, kung pwede ato kana nga saluron binato sikusikan, panagana, ikuan kana daghang magamit man siya atong ikuan sa atong banyo, sa atong CR mao itong gamiton. So mo na para nga makadaginot punta sa tubig noon niya. Kung pa na itong panahon sa mag-ulan, inig ulan, at least nga kung pwede, masalod na to ang tubig sa ulan. Iagay pagpangandam sa umaabot ng El Nino. Kaya ako mismo, basta mag-ulan, ginasalod gina na ako. Siyempre, mapuno. Kung kutob sa masudlan, ginakuan din ako niya pagkabuntag, maputoy ka, gamiton ako pagkaligo, para po nga isa po nga makaminos po ta sa kuryente. Ito ang tubig, kung gagamit ng kuryente sa tubig, so mauna akong ginabuhat para makaminos ta, kaginaginot po ta sa kuryente. So mauna mga kabida. So, kadayon ta, ato paghisgotan kini karupan ito nga panghitabo. Labi na gud sa ning baguhay la kagahapon. Kagahapon din na sa siyudad sa Tagum. Doon ay nahitabo nga ka ng paglungkab ito. Lungkab o di ba po siya rumating naglungkab kay at mayo man warag kung sa imong takuanon bitaw ang kanibitong gadget store amatinda mga cellphone, mga gadget gikuan dia murag mo gikuan sa gikawatan so mga iPhone kawat iPhone ubay-ubay po to nga mga iPhone nga cellphone niya dapil pakas ani anak ka kuan po dia mga kabida ang kalainan murag imong kuan kon kawatan mangawat murag uksa kuan pa magkuan ka magtago or sa ba magkuan ka para di ka mailhan. Magbonit ka, magmask, pero ang sana itabogod sa Tagum, mga kabida, murag kampante lang kayo sila, kaya wala, bisan ka na kayo, wala ka mask. Na napagin ka ng CCTV, na CCTV. So makuha ilan daong, na nakakuan po sa mga kawatan, dili na kuan bito, murag, high class na ba? High class, kaya nakasakay og van. Nakasakay og van. So ikaw, magkuangyo ka nga dili kawatan kay nakasakay man og van niya wala magtabon sa naong kaya kita gyud plaster ang naong gani. So makakwanta nga unsa naman gid na sila, kinsa may murag unsa ba murag na idolo na sila gi idolo karon nga kay og kawatan ka. Kawatan ka magkuan lang ka ayo biste murag kuan ba og sa kuan pa mga ngawat gyud kawatan gyud hitsura. Pero kini nahitabo sa Tagum, mga kabida, kuan lang siya, kampante niya. Murag, pinsa formal ba? Unsa ka, naa sila giidolo? Gaidolo ba sila sa mga panghitabo karon nga? Ang mga kinikarong dinagko ng kawat, milyon ng kinawat, di man naman ko, isyo mo ginakaroon. Nga, nakabarong pa mga ni Ron, no? Di ba? Na yung mga isyo, labis ato nasyonal, kinilagay ang korupsyon. Di ba? Huwag imong kuan nun, nakabarong na, nga, honorable pa. So maor siguro po diyang gila na idolo nga mga wata, formal na po siguro, dili natin yung kawat, mga wata nga ang atong sinina, ang imidyo nga yagit kayo kay mga wat. So murag mo po siguro na nahitabo nga murag nag-inana lang po sila nga ilang mga wat sila, pero medyo formal po. Kay murag yung sila, uy, maulaw mo po tao magsuot na mag-gisi-gisi. So mauna, karoon mga kabida, ang ako lang, Tagum City ha. Okay mong kuanon di ha. Okay nga tong mayor, isog na atong mayor diha, so murag wala siguro nila mahadlok. O di ba, dili na sila taga-tagom siguro. Kaya nga no, kaya kung taga-tagom sila, dali ragin siyang mailhan kung taga-tagom. Kaya naamay ka rin kung naman lagi CCTV. So murag dili siguro na sila taga-tagom. Kaya isog magani, nagkuhan ang tag-iha, nga kung kinsay magkakuhan, makatudlo, makahatag informasyon para ma- matres or madakpan kini katong mga kawatan, doon na sila i-offer, doon naman daw sila i-offer nga 100,000 mga kabida. Naman na sa kwan, i-post man na sa Facebook. So mauna nga, ngunya kini pong hitabo apod, nga kini nga kawat, doon na po yung hitabo po dito sa Davao, Davao City, labi dito sa Turil. Like Andres Tagum, alas 4 man to, sa Kadlaon. Ang sa Turil, maupo na hitabo kwan, ningkuan lang, diferensya lang kung isa ka oras, kaya nahitabo dito sa Turil, alas 3 sa Kadlaon, kagahapon, pizza 24. So, mausiguro tayo lang, kagahapon, pista man to sa San Juan. So, mauna siguro tayo lang, kung imbes mga ligo, no, mga ligo sa'yo kay San Juan, mauna to sila, ay mga watag sa'yo. So, mauna mga kabida, ngayon, ugit sa kuhan po, Davao City, Duterte, Duterte country magya bisa kinitawag nga to Davao, Davao region. Di na to ikakuan nga maklaim gina to nga murag Duterte country niya. Pag imong kuan pagkangan nga mga Duterte isog pud, isog, pagkuan ng ina mga kriminalidad, no? Isog kini mga ini nga apelyido Duterte, pagukod o paghatag og silot nito mga tawo magabuhat og salaod mga krimen, mga kabida. Pero ang dito po, mga po ito, isog po sila. Isog po sila nga nagbuhat niya na Kadlaon po, alas 3. Kung sa murag kuhan ba ka niya, murag koneksyon, konektado na nga panghitabo. Kaya huwag imong kuhan nun, God. Mag-diferensya ang isa ka oras. Una din, nauna ang Turil, humandiri ang Tagom. Kaya huwag imong biyahe po, anang orasa, anang mga otak na, Kadlaon, medyo, medyo hiyaring hawan. Hawan ang ato ang kagdalanan mga kabida. O niya, gawas nga hawan, lagpad na pa po niya itong karsada. So, murag ba kaya? Makaya man lang ito sir, isa ka oras. Kaya dili pa kayo traffic na mga takna ang mga kabida. So, ang ikon lagi, muna ito na kuha niya nga. Karong panahon na, murag hadlok, kuhan bito. So na ko mangutoh na ko na itong kanon yung komentaryo po natin kuya Loloy or Kolyo. Pero may makuhan ato iko po mayong odto kay mi amor tonda glora niya pa mayong odto kuya. So mayong odto di mo dia amor kumusta. So murag nahatod naman siguro nimo si kaning kuan dito ha ji kini si amor isa ni siya kainahan sakop na mo dia sa San Agustin Paris niya ang iyang anak ha sa Kristan, sa ako po na ako nga isip sa Kristan niya karoon ni sunod sa seminaryo si G. So ako congratulations niya panginaot nga unta, mulampos o matuman ang iyang mga pangandoy iyang plano sa kinabuhi kay ni sunod siya sa seminaryo nga pangandoy magod niya nga siya magpari. So ako pag-ampo nga unta, matuman ang iyang mga plano pangandoy, no? So, kuwan ni Kuya Loloy or Kolyo, may utok ka rin mo dia, Kuya. Ayan, kuwan rin, deriya sa Davao City, walay puas ang kinawatay, tungod sa droga. Mga po na, isa po na mga kabida. Isa po na tungod sa droga. Isa ginang mga problema karon mga kabida. Gani, kini mga kriminalidad, ng panghitabo, doon imogyod ka kasagaran ha mo kuan ito mo oksakan mo link ha malink gid dito sa illegal nga droga mga kabida kay kun kini kong mga kini bitang tao no personalidad nga kon mo kuan sa droga wala na sa tarong nga panghuna-huna kay lagi murag na kuan siya sa droga. So kini droga gyud mo pinakauna numero 1 gini karon nga problema sa atong nasod. Kaya kinigod mo kung kining kriminalidad, kining droga, isa gini, medyo makakuha sa atong kundre sa atong kahintang, sa atong panginabuhian, sa mga panrabaho, mga negosyo, tungod ang droga, mga kabida. ang kaumaon sa atong mga kabatanonan maguba gyud. So pangpod ha, maing oto ha, maing oto kay Alia Luis is watching kay Ate Bona. Salamat ha, Ate Bona. So prepare na kita ha, prepare ta para karong Sabado. Sini si Ate Bona mo na yung presidente po na ako karon dia sa San Agustin sa Knights of the Altar Parents Association. So magkulakay magginikanan sa mga sakristan Knights of the Altar ng satang ako to mo ang kuan dia book up ha, bukis si apostolic ha, coordinator niya kuan dia ha. Karong Sabado ha, mo na ha, karong Sabado magkuan ta ha, magpahigayon ta og seminar kon DOS sa Bukisyon Apostolate diha sa San Agustin. Bukisyon Apostolate na mo'y makakuan sa og sa kwa mo'y mo makaalalay sa ato ha, kung tambayayong ha, sa mao nga kaning ministriya sa apostolado. Kining Bukisyon Apostolate mga kabida mao ni ang naga atiman sa ato mga sakristan Lilies of the o sa Lilies of the Altar. Niya kining Bukisyon Apostolate mao ni ang kung kwa dito kung makakuan na kini mahuman mahuman nagi kini katong mag-a-appel sa mga kaning seminar BOS mauna ni sila ang ako mga usa ko akong link ha, link na to sa mga link person na to sa matag GKK. So mauna ni magtanaw dito sa mga GKKs kasi ang mga sakristan o sa Lilies. So sila ang mag-a-kuan dito mag-a-lantaw mag-a-atiman din sa GKK mga kabida. So sila ang ako nga contact or link person dito sa mga GKK. So padayon ta mga kabida. So mauna na isbutan na to kining droga. Droga mo hinungdan mo pinaka unang hinungdan ha kung magbuhat og krimen ang usa ka isa ka tao. Pero kini makor kini ka bago lang baguhay lang panghitabo. Katubito ang pagpamusil, pagpamusil dito sa usa sa eskwelahan dito sa Tacloban City, sa National High School man to. Base sa mga nanggawas nga investigasyon, wala man kini magkuan sa droga. So murag doon ay bago ang karong nanggawas nga mga sa Facebook nga kuno kini murag bitaw kanang kuan sa doon ay mga kuan na kulto, marun nakuan sila, ha? Naksulod sila sa kulto, pinaagi diha sa online mga kabida. Gani, doon ay mga kuan dito nga, kuno, tungod sa kanabita mga games, doon ay gimension dito nga games, di po nato makuan kung maubag yun na. Pero, doon ay, sa kaganiha lang doon ay nakuan ako, ni agi sa wall, katubitong ipost, nga, tulog ito kay mga, tulog ka mga personalidad nga, maupon mo, nahitabo, ipang buhat, ha? Pagpamusil mga kabida niya nakapkuhan dito murag makakuhan ko itaw ka nga usa doon na ba kay koneksyon kay sa base sa ilang ipang suot murag man to kaning naka uniform sila mga kabida. Kay tungod ito ang disenyo sa t-shirt o ang color isa lang ba. So mao to ikuhan dito nga ipagawas ako no pinaagi lagi din kaning online games dito sila dito sila girecruit. So maupo na ang atong bantayanan karon labi sa atong mga kabataan, atong mga ginikanan. Dapat nga kita gyud pagkuan kita sa atong mga kabataan pagabantayan ginato. Labi na gyud kana paggamit sa cellphone kung pwede. Ato nga mga kuan dito. Labi na kinung bisan kita nang atulog na. So ang atong mga anak nagkuan pa dito mga bataon, nagkuan pa sa cellphone mga kabida. At nagkadlaw, nagkuhan pa lang gihapon sa cellphone. So, dapat ato isang ginas atong bantayan. So, mupadayon ta karon mga kabida. No? After nating kuhan mo, mubreak ta kadali ha? Para sa mga pahinom do mga kabida. So, dito ta sa Pikas Lawak, dito sa ato nga, technical kay Papa Kibs.
7: Masakiton ba o kanunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang pakikita kini sa dali nga pagdako o pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag-Growmate Multivitamin Syrup na. Growmate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
8: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
10: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka.
12: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
11: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
13: Oy Mare, asa man ka paingon?
14: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta magkita ana?
13: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
14: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
13: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
15: Starts working like Miley. Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster, ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store.

Okay, welcome balik ha, balik puta sa ato nga programa ang marka sa kabaranggayan. So, may uto, salamat na may uto kay Meli Rilampagos Kapala is watching. Salamat, no? Kumusta Mel, no? Sa may mga kalambuan o update karon labi sa ato nga pamolitika karon sa ato labi na sa atong probinsya sa Davao del Norte. Ikini si Meli ha. Meli Rilampagos Kapala isa kini sa mga naglihok o kursi pinaagi ha, sa ato nga kanhi ha, kanhi speaker ha, Pantalyon Alvarez siya kini kalihok pod ha, mga kwa kini sa kwa sinaligan no, sinaligan sa ato kanhi speaker Pantalyon Alvarez Makavida. So padayon ta so mao to ha? So mao to nga katubito sa mahitabo ha? Mahitabo ha? Karon nga pag-uhay lang pagpamusil ha, sa usa ka estudyante o sa kay minor di edad no, ano duha ka minor di edad no, nagbuhat nini 15 anyos o 14 anyos no, mga kabida unya tungod nini dona si ato nga senador ha, senador Ruben Padilla ha, dona siya yung panukala o kuan dito ha, nga amindahan kini pitaw nga Juvenile Justice Welfare Act mga kabida nga dona siya kuan gusto introduce amendments nga pababaan lagi ha, pababaan ang katubitaw nga edad ha, edad sa batan-on sa mga nga makuha na siya ha, nga makuha siya sa iya ha, mas kuha pa mo makasuhan or masilutan or mapriso na ba ngunang kanyang kuha nga iyang pababaan ha, gusto niya pababaan nga to sa 10 anyos mga kabida. Kaya kining balaura po isa po niya di na to makuha nga isa po niya sa kuan ka hinungdan murag nakakuan nga ang atong mga kabatan-onan ha, nagkabaton na og kaisog ha, nagkabaton og kaisog pagbuhat og mga krimen mga kabida tungod ni ini kay lagi dili sila silutan, dili sila mapriso kuan lang sila dunay rehabilitation nga makuan sila dito sila sa DSWD mga kabida mo ni gani ang dunay mga kabatan-onan karon baya ha, magadala na birth certificate para kumpalitag doon ay mga kwadya ha, madakpan sila, buhat sila krimen, madakpan ay mo ipakita sa pulis na di sila pwedeng dakpon kay lagi minor di edad, pero mga kabida ha, kung magani ni ha, makatabang ha, sa pagkuhan na sa kinipagpakunod sa edad kung po isa kani kapaagi ha, makuhan dito, makuhan na ito mga kabatanunan medyo makuhan sila nga nubatig kahadlok, pero mga kabida dili lang po baya nga ang balaod no? Sa balaod lang po mga kabida ha, kini nagdepende po ni ha, depende dito sa atong pamilya ha, matagtag sa tagsa ka pamilya mga kabida. Kay kung ano ba kuda depende kung sa maginikanan kung giunsa nila ha, giunsa nila pagdala o pagdisiplina ilang mga anak mga kabida. Kay kung sa kuan pa lang ha, gagmay pa lang ha, magsugod bata, sugran na pagkuhan dito, pagdisiplina, pagtudlo sa ato mga kabataan, siguro makakuhan po ni isa po ni nga dako kayo nga tampo, makatampo ang kini ato mga kabataan, makakuhan po dili lang kay atong magkwanta sa balaod mga kabida. Kay kita po mga kaginikanan, doon na po tayo nga kabahin, kabahin ni ini mga kabida nga matuto sa atong mga kabataan mga kabida. Kay karon gud pod ha, di nato makuha kasagaran ron sa mga ginikanan bag-o mga tubo mga ginikanan. Mura bitaw ka kaning ilang mga anak mura og sa kwan pa ginasalig na lang nila labi na kun panahon nga na, mukuha na sa eskwela, mo eskwela na. Ang uban mura ginasalig na lang nila dito sa mga magtutudlo mga kabida. Maupo na ka, mga kwan ito, doon ay mga panghitabo, oh, doon ay mga ginikanan ngayon anak. Mura ilan lang ikuan dito. Isalig. Kaya tingali po siguro, tungod sa kwan karon sa panahon nga ilabihan, ilabihan na kakwan dito nga ang kasagaran nato, naningkamot lang kita pirmi na ito, nakuha dito, mura nag-concentrate, o sabahan, ito, sa, ito lang sa panginabuhi. Kaya hindi na ito makuha, labi na yung kiniubang mga ginikanan, daghan mga yung kapalimbawa, nag-abroad ang asawa, o kinsabay ng abroad, ang amahan ba? Kaya kini po nilang ginabuhat, ha? Nagkuhan sila para po unta sa kaugmaon sa ilang mga anak mga kabila. Pero tungod lagi anak nga,
tungod sa kanin kon kalayo nahimulag ang mga anak sa ilang maginikanan, mao na po siguro po ni nga medyo wala kayo, wala kayo matutoki, wala makuha ang ilang mga anak, mga kabida. Labi na yun sa pagtudlo o pagtao, pag mga maayo pamatasan, yun ana, pagdisiplina, pagtudlo sa mga trabahoon. Kay kuan god, samtang bata pa ni sila, kung ato nang ginaanad, ginatudloan, labi na panahon, oras sa kaning kuan dito, o sa kuan pa, development sa utok sa bata, mauna, diha mapod ang pinakakuan ginunta, diha ang pinaka-importante yun mga kabida. Diha sa atong panimalay ang pagkuhan dito sa atong mga anak. Dili kay kuhan lang po nga atong ikuhan dito na sa gobyerno, isip mahay, tungod sa kanima o nga balaod mga kabida. Sabagay, kung panalitag mga kuhan gina, matuman, maamindahan, ang pagpaubos sa edad nga makovered na sa mao nga kanang juvenile justice and welfare act mga kabida, isa po buya po na siguro isa na makatabang po na para ang makontrol ato mga kabataan sa pagkuan ini nga ina mabuhat na lang og mga

toto, oh, pagdiskwa sa atong mga kabataan, sa atong mga anak, diha gyud, ha, diha bagsugod gyud unta sa atong pamilya, mga kabida. Dili ngayon nga, atong ikuan pod, imahay pod sa gobyerno, mga kabida. So kita mga ginikanan, dako kitag kabahin. Siguro, kung panalitag makuana, ha, dunay mga amendments, dunay mga amendments diha sa kaning kuan, kana mao nga balaod, kana juvenile justice and welfare act, siguro dunay kuan ito nga i-appeal po dunta nga dunay mga tulubagon ang mga ginikanan, dili kay ang mga bata batan-on lang mo'y makuan diha mao nga mga mao nga balaod, mga kabida. Halimbawa, kung unsay kuan say bataw nga silot sa anak, kung say silot sa anak, maupod, kung wala, minus-minus bagamay, maupod makuan dito sa ginikanan, mga kabida. Gani, mahinomdom ko doon ay kuan bitaw, sa Facebook po na ako nabasahan, doon ay kanyang kuan dito, nga mukha na siya, magtubang na siya ang silot. Ang silot dito, mga kabida, kuan siya, electric chair, kuan ba, kamatayon. So before siya nga kuan dito, before mo linko dito sa mga nga kaning kuan dito sa electric chair, siyempre panguan siya, gipangayuan siya sa police kung unsay iyang gusto, sa iyang gusto sa pangayuan. Murag last niya bitaw nga before siya nga ikuan dito sa electric chair, unsay iyang gibuhat, nangayo lang siya papel o ballpen, mga kabida. So dito sa iyan dito, iyang nasulat dito, iyang gisulat dito address sa iyang inahan. Abi niyo kung siya nakasulat dito, ayang gikuan dito nga, ma, kung imo lang kong gibadlong sa akong kabataan, sa akong pagkawat, pagpangawat daw, pagkawat dito sa bike sa ilang silingan, kung wala lang kong imo gipanalipdan, di unta ko magkuhan nga mao dito, sakto dito. Kung sa akong pagpanguha sa kwarta, sa kay papa, kung wala ko nimo panalipdan, anak mong inana ba? So, mo to gani sa katapusan pa dito, apil unta ka karon dire. Kita untang duha ang magwan ini nga mga silot magatubang. So, mo na mga kabida, nga tinuod yun, ang kita mga ginikanan, doon nag yun akong kabahin. Dako kay kabahin, nga lang sa maong manginani nga mga kabida. Dili kay yun nga, ato ra pong ikuan dito sa balaod yun. Kung tinuod man nga taas, tinuod nga taas ra yun na. Taas ra na nga pangidaron, nga mahimo nga luwas, luwas ang atong kabatanunan, nga pag-atubang sa maong mga silot. So, ang kita diha sa atong pamilya, dako yun kita kabahin. Diha yun dapat magsugod, mga kabida. So, kung ato pong atimbayahon, ang atong mga suki, titipaminaw po sa ato. Atong timbayahon, og mayong odto, diha sa barangay San Vicente, mga kabida. Atong kapitan diha sa barangay San Vicente, Kapitan Lisa Bukala. Yung mga si, ayang barangay kagawad sa si Danica, Danica Karisma, mga kabida. Sa atong Kuya Rudy po diha, barangay sa barangay San Vicente, barangay si Kuya Rudy Kadayuna. May uto kanimo diha, Kuya Rudy. Si Kuya Rudy isa kini sa mga kwan og sa kwan sinaligan sa atong city mayor, Mayor Jose Gio Rilampagos. Kini si Kuya Rudy siya mao yung nagkuan sa barangay affairs, mga kabida. So unsay mga kwan sa barangay, dito kay Kuya Rudy, mga kabida. Doon ay mga request, unsay mga kwan diha sa barangay, kinlabay kini graveling, yun ana, mga kabida. Kung sa mga maintenance, ginagmay yung maintenance dito, road maintenance sa mga barangay, si Kuya Rudy mo ay nakakuan in charge ini, mga kabida. Kuan po dahil mga kabida, na bago nga kuan, at ay ngayon ato yung kuan sa kalambuan, sa itong panabo. Karong umabot di Agosto di ay, atong ikuan ni atong usapan pa duga atong sugaton kini, ha, kadugang kalambuan. So kini bitong Sikis Pizza, mga kabida, di ay do na nay bag-ong kanre magtukod sa ilang branch. So pagablihan po karong umaabot Agosto, mga kabida.

0: gani ang kini bitaw nga ilang local local store marketing manager nga si Mr. Sunny Giniga ning kuan nagla kani ko siya dito nga prot ani yung visit dito bisita sa atong opisina opisina sa atong mayor courtesy call dito sa atong opisina sa atong mayor Jose Gio Relampagos. So pinagi po sa yung executive secretary si Ma'am Joanne Relampagos. So dito dito nag courtesy call ngani nang namoto nga nagkuan dito nga karong umaabot nga Agosto di ay dunay pagatablihan ang Shikis no Shikis pizza diri sa ato sa Panabo di sa Barangay Salvacion po kini mukuan gaya diha ibutang no pagablihan ha na sila kaugalingon diha nga building sa Barangay Salvacion ha National Highway lang mga kabida. So dunay mga ka, kasuroyan no kapilian sa ato ang mga taga Panabuan nga pagkuan dito magkuan sa mga mag snacks mga pagkaon no? So kini makuan nila ang maayo mga serbisyo serbisyo sa Shikis Pizza mga kabida. So kuan kini dugang dugang development diri sa siyudad sa Panabo mga kabida ang pagtukod sa lain nga branch ikaduha nga branch sa Davao del Norte diri sa kini ang Shikis Pizza pizza una andito sa Tagum City mga kabida. So mga kabida, ato po na timbayahon, ato de, sa Barangay Salvacion, ang atong Barangay Kapitan, Barangay Kapitan, Dodong Plasabas, uban sa iyang Barangay Kagawad, Kuya Tide Hernandez. Si Kwanda, Kapitan Dodong Plasabas, Kuya po din nato, Kuya Dodong Plasabas, membro po kini sa The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles mga kabida. So padayon padayon ta paghisgot-hisgot nito sa kining kon dito kining sa Juvenile Justice Act mga kabida. So nagkuwagiron grabe ang pagpangusog ha pagpangusog sa ato nga senador ha senador Ruben Padilla gani nagkuwan siya nga unta ha magkuwag kag special session ang Senate para para maisgutan po kini gani ha gani ay pagwanunta nga unta ha? Kung unsa kapaspas bitaw paghimo pagpasar sa balaod nun, nga nahimo kining kani bitaw tong waling-waling nga mao'y nahimo ng national flower nato mga kabida paspas malanto dali na aprobar sa senado. So ang iyang unta nga unta pod kini nga balaod nun, iyang introduce nga balaod nun, ang pagpababa sa edad nga unta nga niya pa madali po kini nga mulusot sa senado. So mga ito yang gikuan dito gikumpara no unsa kapaspas nga napaspas po ni gawas na nilusot ang kining balaod na kini pagkuan sa waling-waling nga mamahimo na nato nga national flower mga kabida. So mo to so kung ako kung balikon nga lagi dili lang kining balaod nun makakuan so sulbad na makahatag sa kasulbaran o makatampok sa kasulbaran aron sa pagkuhan ato sa itong mga kabataan-unan na makontrol lang pinag kini nagbuhat o mga salaod tungod kay gasalig nga gasalig sila nga protektado sila ni ini nga balaod kini Juvenile Justice and Welfare Act mga kabida na bisan sa ila pangidaron luwas sila mga kabida. So mga kabida mukha po ito break po tag kadali mag-break tag kadali ato kita para sa mga mahinomdanon mga kayo mga pahinomdo mga kabida ang paghatag kinabuhi sa ato ang programa.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: iCare Gold Capsule.
3: Ako si Clara, 52 ang edad. Galisod gugod drive kong gabi tungod kay sulawan gugod sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong katagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana yun daw kung may katarata. Gisulayan na ako ang iCare Gold o iCare Drops. O sa kabon na akong gagamit o nindot guys siya. Magadad na po ang tarong sa gabi. Magabasa na po ko o gagmay mga lisulayan ninyo ang iCare Gold o iCare Drops.
2: iCare Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
4: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa paragis bila-bila herbal oil ug iyang gihampla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
5: Usay mong kasinatian sir?
6: Patinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa video network bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil. Kaya tungod lang yun, ula ito, masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, muna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminod sa akong kalawasan.
4: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
6: Sa bila-bila haplas gid, kaya mao na makahatag katong mag-uuma na maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood gid, ako nasinati na ako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun ng kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gid, nga haplas gid, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok sa makeup dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
4: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang paragis bila-bila herbal coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Okay mga kabida, welcome back. Balik po kita sa itong programa, ang Markas sa Kabarangayan. So, sa ngalan sa akong partner, Kuya Kaloy. No? So, kinis Kuya Mark karon ang inyong makauban lang gihapon. So, before atong kanong kining balikon ta kini public service, kining panawagan mga kabida. Balik-balikon gini nato. Kay luoy pod ni, ha. Kining si Adel Villar Alcover mga kabida, nanawagan si mga kaparintihan nga ana siya karon, ha, sa Dicoso Gian Home for the Aged Lower, diha sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City mga kabida. So, nanawagan siya nga unta bisitahon siya na siya karon diya sa Dicoso Gian Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City mga kabida. Si Adel Villar Alcover, 63 anyos mga kabida, na siya karon sa Dicoso Gian Home for the Aged sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. So parang sa dugang mga detalye informasyon, na akinin cellphone 0968-07-8592. So, pamilyang Alcover, labigyan din sa itong Barangay Maduaw sa itong kapitan niya, Kapitan Noling Alcover, bisag nakapaminaw kakaron. So, kiniimong pariente, Adel Villar Alcover, 63 anyos na siya karon dahil sa Dicoso Gian Home for the Aged sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. So, maing auto po kay Sherry Blossom is watching. Salamat, salamat na. Maing auto ka ni mo rin, maing pagpaniod to. So, yun po sa akong mga kwadas, diya sa Kapihan. Ang kating mataw na itong Eagle's Nest, diya sa Panabo, diya sa Kapihan. Diya sa Atbang lang yun sa itong Regional Trial Court, mga kabida. Kilid lang sa Daan nga City Hall. Diya po kilid sa tatawag na covered court. May moto dia sa itong mga kuya nga nakaroon dia, si Kuya John Inad, Kuya Yoli Rodriguez, si Kuya Chris Adiasco, Kuya Banjong Duhali, yun lang si Kuya Babab Cansancio, mga kabida, na sila karon diha, si Kuya Kim Bakalso. Yung na sa Kuya Titing, ha? Kuya Titing Solikar, ha? Ang barangay Kagawad sa barangay San Francisco, mga kabida. So, mayong uto ka ninyo diha, mayong pagkapi-kapi, o mayong pagpaniuto, mga kabida, mga kuya, mga membro po kini sa The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, mga kabida. So, yung sa mayo po nga, mayong pagpaniuto po diha sa itong barangay Kagawad sa barangay San Francisco, Kuya Junjun Matotino, mga kabida, mayong uto ka ninyo diha. Yung sa kwan po diha, sa lungsod sa Santo Tomas, so mayong uto diha sa itong kuya mayor, Roland De Jessica. Yung man sa iyang kauban diha, partner, partner sa kalambuan sa itong lungsod sa Santo Tomas. Ang iyang busy mayor, nga kausap, iyang kapikas sa kinabuhi. Ang atong ate, Vice Mayor Ate Maria Los Inday De Jessica, mga kabida. Yung sa mga tanan diyang mga miyembro sa sanggunian bayan, ilabi na sa atong kuya Ronald De Maya, mga kabida. Kumusta? Maing uto ka nimo diya, Kuya Ronald, Ronald Bong De Maya, mga kabida. Yun sa atong kuya, Kuya Daniel Batos Salim. Maing uto ka nimo diya, Kuya. Kuya Daniel Batos Salim, barangay sangguniang bayan member, Kuya Daniel Batos Salim. Yung sa Kuya Eric Estela, sa mga membro diya sa sangguniang bayan, mga kabida. Si Kuya Jojo Mantikilia, may utokan niyo diya sa lungsod sa Santo Tomas. Yung po sa De Braulio Iduhali, Barangay Chiptin, Dato Jerry Sisbino. Nag-uban mi diya sa kapihan, doon na po siya ginalihok, ginapaluap diya sa ato nga korte, sa atong regional trial court. Kaya kinipot atong kumpare, pari Dato Jerry Sisbino, magsakuan diya, maupun ni madali-dali diya sa ato nga labing na gyud diha sa ato ang lungsod sa Braulio Iduhali, ha. Doon ay mga kwan diha, labing sa itong mga igsuon ng lumad. Siya po niya madali-dali, ha. Sa pagkwan diha, lakaw-lakaw, labing na gyud niya ng doon ay mga kwan dito, doon ay mga tulbagon, mga problema, labing mga sa problema kaso, kaya sa parinjiri, mga gini, mga medyo swito diha sa lungsod sa Duhali. Unsay mga pamaagi diha para makatabang diha sa ato ang mga kaigsuon ng mga kabida. Yung no sa ato maying uto po diha, ha? Kay Kuya Junjun Ismino, ha? Maying uto, ha? Maying uto, maying pagpaniuto, Kuya Romulo Junjun Ismino, former, ha? Sangguniang bayan member sa Braulio Iduhali, mga kabida. No, kung po kay Libit Siga Iswatsing, salamat, na salamat, ha? Salamat, Inday Siga. Bago lang kami naka-humansa mo diha ng monthly mass kagabi, ha? Kinisi, amo po din. Maukin ni madali-dali po na ako sa sugo-sugo po, labi na sa pagpangloto. Kini si Libit Siga, mga kabida, partner niya si, ang ato adaya kanin si Mads Risa, Risa Yankee. Maukin ni magdali-dali, partner niya, pagpangloto-loto na ato diya sa ato ang Jikiki sa San Vicente Ferrer, Via Bida, mga kabida. So, niya ko ni kanin Inday Siga, niya siya. Hi Kuya Mario, maniuto ta kuya. Kumusta tanan, ha? Taga Biabida. So, muna yan kuan, ipangumusta tanan taga Biabida. So, ako po din kuan, karunday, ha? So, bagay, nag-post ko sa itong GC. Karong umabot Domingo pohon, ha? Pizza 28 sa Hunyo, ha? Mag-meeting kita, ha? Mag-meeting ta diya sa itong GKK. Oras alas 3, mga kabida. Alas 3 na diha mag-meeting sa atong GKK sa San Vicente Ferrer, sa Via Bida, labi sa atong mga chapel team. So atong hisgot-hisgotan ang kining umabot nga sacerdotal anniversary, no? So advance happy sacerdotal anniversary sa atong assistant parish priest na Reverend Father Gerson Hipolungka, sa San Agustin Parish, assistant parish priest. sa mga kasaulog siya sa iyang sacerdotal anniversary, ikaduha ka to eh, karong umabot, Hulyo 1, mga kabida. So, atong imbitahan, atong mga parokyano, sa pagtambong sa misa, alas 5 sa hapon, mga kabida. Ikipasalamat, pasalamat sa iyang anibersaryo, ikaduhang anibersaryo, isip pari, mga kabida. Atong assistant parish priest, Red Father, Gerson Hipolongka, mga kabida. Diha po sa kaning lungsod sa Kapalong, no? So atong timbayahon po, mayong odto, mayong pagpaniodto diha sa ato ang mayor, Edgardo, Kuya Edgardo Timbol, sa iyang busy mayor. Kumusta man atong busy mayor, ang kaning kuhan po na, kugihan po na itong busy mayor, busy mayor Kim Quisada, mga kabida. So, yung nasab sa iyang kugihan, matinabangon po nga inahan si Madam Leslie Quisada, Leslie Pasion Quisada, uban sa iyang partner niya, sa pagpanirbisyo, bisan nga wala kini siya sa gobyerno, wala na sa kaning kwadya panirbisyo isip gobyerno, padayon naghatag serbisyo tabang labing ngayon sa atong kaigsuunang mga luma diha, si Madam Leslie Quisada, kuhan po sa iyang partner, si Madam Hope Dignadisi. Mayungto po dia sa kaning kay Kapitan Mimi Estrada, sa Barangay Maniki, Kapalong. Kay Kuya, Kuya Larry Caminero, yun know, sa kay Kuya, Pugi Caminero, kinis Kuya Pugi Caminero, mapuri karon ang ginakuan pa, murag ginapangulitawhan dia, nga mo'y padaganon o kapitan, karon umabot nga eleksyon, barangay eleksyon, sa barangay Maniki. So kung doon ay barangay eleksyon, kung matuman, madayong kining barangay eleksyon, marag yun akong balik-balikon mga kabida, nga piliong ginato sa sakto, mapili kita sa sakto, ang itong angayan, angayan yun sa mga pwesto, mga posisyon, nga makahatag yung serbisyo, makahatag serbisyo, tarong serbisyo dito sa katawhan mga kabida. Kaya kung kinilag sa barangay mga kabida, di man ta maglisod, kaya nakaila man ta, nakailhanay, magin kita diya sa matag-barangay ka na to. Kaya manang pukuan mo lang ta, managsilingan mo lang kita tanan sa barangay. So, diha pa lang mga kabida, ato na, klarohon, klarohon din ato ang pagpili sa sakto. Aron dili kita, makakuan diya nga, mahitabo, kanahitabo, samangas nahitabo karon sa atong nasyonal, mga elected official sa nasyonal, murag wala na sila maglantaw unsay mga hatag solusyon sa atong mga problema karon kay nagpasulabi ang ilang mga personal interest. So dili parang sa barangay, dili na to pagasugdan mga kabida. Kay kung tinuod man gina, tinuod man na gyud nga kwartahay gyud ang eleksyon, ako lang kung dawato na to ang kwarta, pero mabuto kita sa sakto, gamit ang konsensya sa pagbuto. Kaya kini pagbuto mga kabida, itong una-unaon lang yun mga kabida. Balik-balikon ko bang yun eh. Kini atong pagbuto, ang atong buto, dili ka na para sa atong kaugalingon mga kabida. Para ka na sa kaugmaon, sa atong mga anak, mga kaapuhan mga kabida. Ang kwarta mga kabida, dali lang mahurot. So dali lang mahurot, pero pila katuig na itong pag-antos, kung maugani mo itong piliyon ito, katong nakahatag sa itong kwarta, mabuto ta kinakahatag kitang kwarta, pero muna, pila lang ka oras, mahurot ang kwarta, samtang pila katuig kitang mag-antos sa ilang pag-servisyo kunuhay, mga kabida. Mao'y magpasulabi lang yun ang ilang personal interest, mga kabida. So, dilinoto noon-noon, nga utang kabubuton kay nakadawat kita mga kabida ang kwarta kay kuna nihatag sila og kwarta mga kabida bawion gina nila bawion gina nila mabawi to nilang kwarta ni atong huna-hunaon daw atong ikuan pila sa ilang madawat kay honorario man lang gina atong ikuan daw sa sulod sa pila ka tuig nila pagserbisyo dili paigo nga magbawi to ang ilang gasto mga kabida so diha na ang korupsyon mga kabida. So wala diha na magkuhan nga walay klarong serbisyo tungod sa korupsyon. So mga kabida, wala na magitay oras. Napupos magyud atong isa ka oras. So kita magmahimo gawas sa pagpanamilit o magkuhan kaninyo nga Hangtod na usab sa sunod simana sa adlawng Lunes sa samalang yapong takna mga kabida, mag-uban-uban na po kita. So sa naandan, kini si Kuya Mar, mag-aingon ka ninyo. Kung doon ay sinugdanan, doon ay katapusan. So kinapupos atong oras, so sa kaoras man lang, manamilit kita, mag-aingon ka ninyo. Sa ngalan sa kinatibuk ang pwersa sa atong station, ang station manager, Ate Rose Bulpa, atong partner sa Pikas Lawak, sa technical, Papa Kibs, sa atong CEO, Kuya Wolpe Orio. So si Kuya Mar, sa ngalan sa akong partner, Kuya Kaloy, manamilit ka ninyo, mag-ingon daghang salamat, dalaygon ang Diyos.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule. Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
7: Ako si Mar Teresa Iglier, 49 BI News, nagapuyo sa Sarangani Province. So Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan. Sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod ni pagkatulog, dali na ko makatulog ni inip sulkat ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni init, testingin ninyo, sinati ninyo akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
8: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
9: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Coral nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
11: A relaxing perfume like a blossoming of the first flower of the garden. Discover a scent that is unmatched. Curry Perfume for men and women. Curry Perfume has four scents: Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, and Art in a Bottle Blue. A sweet, beautiful fragrance that lasts. Curry Perfume for men and women. A beautiful scent that lasts.
12: Sofia, pwede ba mag-istorya ta? Nga nang nakila ka? Doon na pa ko ilakaw? Sofia, ibahayan ako ang tenis. Na-realize na ko nga importante ka sa mong kinabuhi. Hunta, ibo ko mapasaylo. Sofia, magtatagan ko mong ikaduhang higayon.
13: Ikaduhang higayon? Nasayod ka ba?
12: kung giunsa nimo pagubang akong kaugmaon. Sofia, dili na ko ma-imagine ang tanan. Nga nung miabot ako 4 years, tanan akong gihatag nimo, giabusaran lang nimo. Sofia, atong iplastar ang tanan. Pwede magpakasal tendoa. Kastilo na na ko, Reyo. Kinsa, ang imong best friend. Sofia,
13: handumanan sa akong kagahapon, programang magahubit sa atong mga sugilanon nga hangtod ni ining maong panahon. Nagpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon, kasinatian sa gugma, kalisod sa kinabuhi, mga pagsulay nga nagkahatag kanimog kabudlay, kalaay, apan kining tanan, kinahanglan nimong maagian, aron imong matultulan ang dalan sa imong kalampusan. Handumanan sa akong kagahapon.
14: Kauban ang inyong nung lading, dinhi lamang ni ining istasyon.

0: Kaping makatabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Clayangel Coffee Mix na! Ang Clayangel Herbal Food Supplementary Tailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatud-ang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka rin nyo. Sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian. Ug makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahinsog pa ang Clayangel Coffee Mix. Ani na karon ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tulungan ang hatod ka na ito sa Clayangel Herbal Food Supplement Retailing. O sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog ang Clayangel Coffee Mix. O karon atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kadahigo.
1: Hello mga ka-kape. Welcome sa toang pagpanaguban. Ano yan na po ang atoang program nga diin makahatag kami og dugang impormasyon kanimo. Inabi na kayod ang pag-angkon sa hinagiban batok sa mga balatian. Matod pa nila mga igalang ison, importante kayo nga paampingan ang atoang health, no? Ang ginatawag nato nga health is wealth. Unang importante kayo nga atog yung batunan o maayo nga mga pamaagi aron maluwas kita sa mga balatian. Ang atoang mga produktong herbal sa Clayangel Herbal Food Supplement Retailing na pamatudaan nga makatabang og dako alang sa kahimsog. And of course, ay nabinagyod kaning atong coffee nga mataghigop nimo adunay kahimsog nga imong maangkon. Ha, timani kanunay mga igsoon nga ang coffee importante sa lawas. Gumikan kay kani nagaboost sa atong energy, nagahatag og pagtabang. Ilabi na gayud ang pagpalambo sa atoang hinagiban batok sa mga balatian. Karong adlaw mga igsoon atong pag-iisgutan kining usa ka matang sa dakong problema sa mga Pinoy, ilabi na katong mga mahiligon nga moinom sa mga alkoholikong ilimnon. Kani ginatawag natong fatty liver disease. Usa kani kamatang sa kondisyon diin na dunay taas or daghan nga content no sa fat builds nga mahitabo diha sa imong liver cells. Dunay duha ka mga main types nga metabolic dysfunction associated steatotic liver diseases o kung ginatawag nato nga kanang non-alcoholic no fatty liver disease o kanang ginatawag nato alcoholic or alcohol associated fatty liver disease. Muna siya ang katong usual yun na mahitabo alang sa katong mga kaiso na itong Pinoy nga mahiligon sa ginatawag na itong pag-inom sa mga alkoholikong ilimnon. Bueno mga isoon, ang fatty liver disease kasagara pagka kita maigo niini, makasinati kita og sobrang kakapoy sa itong lawas, extreme tiredness, discomfort, no? Or dull ache nga mahitabo sa upper right side sa atong abdomen. Itong kilid nga part sa itong tiyas, toho, sa asa na dapit na ay mabati na itong medyo sakit. No, aduna pud kita pag yellow sa atong mga skin o mga eyes, kanang ginatawag natong jaundice, o aduna yung mga paghubag or pagmanas, no? Kanang ginatawag natong hupong sa ato ang mga legs or baha sa ato ang kanang ginatawag natong abdomen. O bueno, mga higalang isuon, kung yun na ang masinati na tubot sa bot, nga doon ay problema, kining atong liver, o kinahangla na ito o pagtabang. Ang ato ang malunggay, kauban ng chia seeds, kauban pang mga sangkap, nga makita sa ato ang kape, na pamatudan nga makaprevent na ikinisya sa pag-angko na ito o ginatawag na itong liver disease. No mo na nga ginaingon na mayayong pagbatasano na ito kinipag-inom. Buntag, unto o sayong gabi, kay mas makatabang kini sa itong lawas. Kining clay gel coffee mix. Ang clay gel coffee mix, mga igalang isuon, napamatudan kini siya nga doon na kini siya mga sangkap nga napamatudan nga mag-amping o maghatag o pagtubag sa ito ang mga problema sa itong lawas. Sinabi na gayon, kining ato nga liver. No mo na nga ginaingon ako ninyo nga mas maayo pa siguro nga kanunayon na ito kinipag, you know, pag-inom, no? Kining atong coffee kaya nindutan kini siya nga makatabang sa maayo na itong kalawasan. Kung ikaw isoon, aduna man gali kay problema karon sa imong kalawasan timani kanunay nga dako ikatabang kining atong coffee, ang Clayangel Coffee Mix, ginama kini siya sa Clayangel Herbal Food Supplement Retailing ug mapalitan kini karon sa ato mga paboritong butika nationwide.
0: Brokad po ang atong programa, Kahimsog Kadahigop. Di na itong gihisgutan ng mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pag-antiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kami bagong nakatunan. Huwag mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi, ang maayong panglawas mao ang labing binilhong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang Kahimsog Kadahigop. Hatod ka ninyo sa Clayangel Herbal Food Supplement Retailing o sa Clayangel Coffee Coffee Mix. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Handumanan sa akong kagahapon.

0: Alaw na 21 na ang atong oras. Dini sa handumanan sa kagahapon. Hadlaw nga Webels, pizza 25 na yun. Dining bulan sa Hunyo Tuig Dusmel 25. Maayong hapon, maipagpaminaw. Kumustamos mga palangga nako. Kumusta man ang inyong adlang Webels, ang inyong hapunon, nagkapaniudto na ba ang tanan? Kung wala pa gani, nahala. At tumos kusina, basig napay nabilin dito. Napay mga bukog-bukog na nabilin dito. Unod, syempre. Ikaw na yun na, paula-ulahi ka. May hapon, Agusan del Sur, Agusan del Norte. Karupit sa 28 mga palangga. Ang Nunglading Infinite Radio. 90.1 Butuan City. Mao ang atong blessing, no? Unya special nga magsugod ang atong program diha sa 90.1 Nunglading Infinite Radio Butuan City. Nalangad-langan ang atong blessing tungod sa busy mga palangga. Busy kita kanunay ani. Di kita mamayor kay busy kita kanunay. Karong adlaw nga Domingo na pizza 28 ang atong blessing and dedication sa Nunglading Infinite Radio Butuan City 90.3. Nahimutang ang atong sibiaan sa Maypurok 5 Barangay 14 Limahan New Road Butuan City 3rd floor. Diha gyud mismo sa CFI Cebu CFI Community Cooperative Building. Natas third floor mga palangga. Mutan na lang mo dito. Basta karong pizza 28 na ha. Pwede mong mo visit unya diha atol sa atong blessing and dedication sa 90.1 Nunglading Infinite Radio Butuan City. Ingon man usab, syempre ang atong blessing, dedication sa Ipil Zamboanga Sibugay. Karumpit sa Utsos Hulyo. Adlong Miyerkules na ha. Itakit sa niya tanyo diha. Mayong hapon, maipagpaminaw dahil sa ato bang higala des Ipil 94.3 Nunglading Infinite Radio Ipil Zamboanga Sibugay. Mayong hapon ni Sir Noli Baricuatro. Nas transmitter site, kumusta man kada sir? Maing hapon sa imong kauban sab si Brian. Inyong duha diha transmitter site. Kita niya tanin niyo sir ha karong pizza utsos Hulyo ha. Adto niya mo. Isuot niya tong uniform nga among ihatag aron nga magpa-picture rin da. Arbusamot o kagwapo sir.
1: Sana.
0: May hapon sa ato mga tigpaminaw San Francisco. Kaya ito magkaoban ng San Franz sa 100.1 Nunglading Infinite Radio. Adto mo ha. Sa kenan lang mo. Adto mo karong, karong Domingo. Kaya blessing na to mga pinalanggan tigpaminaw sa Nunglading Infinite Radio Butuan City. Hello mga taga-Bukidnon, mga kahigalaan, mga kaigsunan, mga palangga na ito niha. Ang ato mga authorized dealers, mga certified users sa ato mga products. Unta namos ka piskay sa panglawas ha. At ang iunya ang atong mga program na itong himuon mga palangga. Mo-visita sa ato mga station. Ato na i-finalize aron sa atong himuon nga medical mission ha. Natay mga doctor, natay mga kaubanan nga buhatag og libreng serbisyo. Ang dili libre ana mga palangga kada regid atong mga product ha. Kada pala pwedeng atong ilibre na. Pero katang mga services pinaagi sa atong mga kaubanan Nunglading medical mission team. Ato unya na nga libre yun na, ha? Libre na tanan. Basta mo visa ta, mag-schedule ta, andamang inyong inyong kaugalingon yan yan. Salamat kay ni Sir Jomlex, Jomlex Presinta sa 102.9 RDFM Santo Tomas, Davao del Norte. Connected ang atong program diha. O sa tanang mga Nungladeng Radio, sa tanang mga Nungladeng Infinite Radio, sa mga FM station nga nagka-connect sa atong program, maayong hapon, may pagpaminaw kaninyong tanan. Unta namus ka piskay sa palawas, mga palangga na ko. Laing Sander, laing sugilanon karon ato hatagan ug pagtagad atong sayro ni mga palangga. Kung kinsa ning atong sender karon atong i-check dinhi. Ang atong sender mga palangga usa ka lalaki. Atong sayro ning atong sender karon pakusgi ang inyong mga radio. Butangig speaker mga pinalanggan tigpaminaw aron nga tin-aw. Klaro ang inyong pagpaminaw dinhi sa atong tulumanon, handumalan sa kung kagahapon.
1: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga inyong mapati dinhi lamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod karato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
2: To a choose healthy lifestyle, mo ka ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day. Aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa daot nga immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pulmonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pag-ubos sa platelet count, pagkawala sa balansi ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nungladeng Radio Station, ug sa tanang mga butik.

0: tiyan. Nalainit tubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
1: Sige, Ling. Aron mainitan akong tiyan. Bloated kayo akong paminaw.
0: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
1: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata start per me sa Clay Gel Coffee Mix.
0: You're welcome, han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na pud ta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales nga maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, puro herbal, all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
2: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take a Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw og tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay og inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay sangtong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
3: Ampingi ang imong mga mata kauban ang Viscomac eye drops.

sa pag-usap, mayong adlaw kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Utob sa abuton sa tong Sibya. Kaming yung tanan may pagpaminaw. Kanya, relax lang mo diha. Enjoy sa atong sugilanon karon nga atong hatagan ug dulas kanginan. Lalaki ang atong sender karon mga pinalanggan tigpaminaw. Apag sa dili pa, Power 10 Probio Capsule, ilado na kayo nga kapsula. Daghan na kaayo mga nag-maintain, daghan na kaayo ang mga nakasulay nini. Dunay 10 powerful ingredients. Probiotics, mangustin, green barley, guyabano, spirulina, gotocola, cranberry, turmeric, moringa, unya rich in vitamin C pagyud siya. Mao nang nindot kaayong kapsula kining Power 10 Probiotic Capsule. Magkatabang mga pinalanggan tigpaminaw. Labi na ni atong duna na igibati sa lawas. Ang Power 10 Probiotic Capsule maayo sa atong digestion. Kung constipated ta, kining constipation mga palangga, problema ka inisiya. Makababag ini sa ato mga gibuhaton. Labi nag hingaon kita mga karni, hingaon kita mga pagkaon nga wala kay mga fiber. O nang mas maayo nga mga taas og fiber, unya inom tagdaghang tubig. O masulbad na, unya sabay og inom 30 minutes sa dili ka pamukaon. Inom ka sa Power 10 Probio Capsule. Nung lading kapila imnon ang Power 10 Probio Capsule 2 to 3 times a day. Kung kinahanglan nga katulo ka mo inom tungkol kay duna kay gibati aron matabangan ka ni ana, i 3 times a day, 30 minutes sa dili ka pamukaon. Mutabang mani mga palangga, gawas pa ni ana, pakondisyonon, hinluan ang tanang organ sa tong lawas. Ang atong colon, hinluan, ang atong kidney, pakondisyon ng atong atay, kuhaon ang mga barado sa atong mga kaugatan, aron maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Niya taas og antioxidant. Sa imong pag-maintain ni ana, nindot ang paminaw ni mo sa imong lawas, unya mo pa-blooming. Kabantay mo, pag-maintain sa Power 10 Probiotic Capsule, di ba, magkabata ka. Tungod kay mapugna niya ang dali nga pagkatigulang. Monormal sa itong sugar level at itong blood pressure, mutabang sa paghilis sa mga tumorsis bukol-bukol sa lawas. Mag-Power 10 Probio Capsule, lawas nga piskay. Basta nagka-Power 10 Probio Capsule kanunay. Inubanan sa clay gel coffee mix, wealth malunggay and chia seeds. Kung mag-coffee lang ta mga palangga, dritso na lang tas kape nga magkaayo yun nato. Kape nga magkatagbaw yun nato. Kining clay gel coffee mix, wealth malunggay and chia seeds, lami nga makatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Kining inom ni mo's coffee, makaingon yung ka, kini mo'y kape. Lami manggol ning kape ha, unya, makaayosan sa tong lawas. Kay mga sangkap niya, makahatag o may binipisyo na to. Kanang malunggay o chia, the best kay na. Malunggay and chia seeds dako kay kahimuan sa imong lawas. Makita na nimo inugkutaw bitaw nimo ang malunggay and chia unya dunay dagha mga sangkap. Green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, buamera, omega 3, pomegranate, vitamin C, guyabano, goji berry, acai berries, spirulina, ginseng. Kinatibok ang ingredients itong pinakalami nga coffee. Nagkapi ka na, nanambal pagid ka. Kauban ang Jassy Vitamin C plus Zinc. Daghan kayong nag-maintain po.

0: ang injaksi, dako magukay tabang gid siya. Labi na ni atong di makaayo katulog matagabi eh. Kanabang dali ra kaayo bitaw, gamayng kasikas lang disturbo ang tulog. Gamayng mga madunggan makamata dahil niya problema, di na magkabalik og tulog. Inom og jassy capsule. Dako kinagkatabang ni mo. Kaya nindot kay imong tulog niya pagkabuntag bitaw nindot imong mood condition ang imong paminsar. Mas makadesisyon kag insakto niya, dili pa yung kadalit taptag balatian. Mas makalahute imong lawas. Advantage kay alang nimo. Mag-jassy na everyday. Ang everyday okay. Kato magpahilot niya ha. Nulading essential oil. Inyong asawa mo'y pahiloton ha. Pasig lahi mo yung ipahilot sabi. Kung problema mga palangga basig si Mari na imong gipahilot dili gyud maayo pod sa pagmuingon ta nga suod ra man kay mi anak nung lading pero sa pagkangan magud lain ba no munay giingon nga delikadisa bitaw munay gikinahanglan gyud mga pinalanggan tig paminaw aron dili kaayo lain magud paminawon bana gyud nimo yung pahiloton. Asawa, ginimo yung pahiloton. Eh, bahalag magbinuntagay, magpiso. Bidaw, nung lading essential oil mo ihaplas ninyo, ipiso ni Mrs. ni Mister. Pagkanindot kay mga pinalanggating paminaw, halang-halang abugnaw-bugnaw. Doha ka variant ang atong nung lading essential oil. Peppermint o lagundi. Ano na siya partner, nung lading essential, nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Kung kabuhi unon magbiyahe, magpanlipong, hid-hid ka lagamay niya na walang kabuhi, marilax mang iyong pamati. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening. Sabon nga magkapahamis, magkapakinis sa imong kutis. Katong doon ay daghang bugas-bugas sa naong, talumtom, nag-ugang nga kapanitan. Kining Clay Gel Papaya, sulayinin yun eh. Panabon mo ani, aron mo hamis, mo kinis. Unya fresh mo kanunay. Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ingon man ang atong Clay Gel Breathening Lotion. Clay Gel Breathening Lotion, mga pinalangga na kuntig paminaw. The best nga ining lotion. Maproteksyon sa itong skin batok sa init sa adlaw. Aron mas mahimong kompleto, human ka manabon, gamit ka din sa Clay Gel Breathening Lotion. Ingon man, Viscobac Eye Drops, alang sa tinaw, klarong pananaw, atong proteksyonan ang atong mata, mga pinalagating paminaw, kay importante kaining atong mata. O niya, katong magsigilag tutok sa cellphone, sigilag gadget, o syempre, di balikin mo trabaho ta, mabugan, mainitan, pollution pagis palibot. Mas maayo nga doon natin panagang Viscomac Eye Drops. Alang sa tinaw, larong pananaw. Kao ba ng Gromate Multivitamin Syrup for Kids? Batang bibo, batang ganado, batang utukan, basta magka-Gromate ang inyong magkabataan. Makapataas silang IQ. Brain enhancer man yung Gromate, makapabright, makapataas sa inyong magkabataan, o niya, sayo kay matulog ang bata. Dili na na, sige pangitag cellphone. Sayo kay matulog ang inyong mga kabataan. Unya, di na pugsunon og kaon. Healthy sub si baby, dili sakitin. Muna i-growmate ang inyong mga kabataan. Taas, bright, gana ang kaon, gana ang tulog. Healthy si baby. Mapalit sa mga butika, parmasya, available sa TikTok, sa Shopee, sa atong online store, www.claygel.store. Ato na hatagan og pagtagad. Lalaki ang atong sender karon mga pinalangga atong hatagan ng pagtagad ang maong sugilanon. Ayaw kalimti ninyo ang atong pinakahumot nga perfume, ang Kere Perfume Humot. Hangtod 24 oras magpabilin ang kahumot sa iyong mga sinina.
1: Handumanan sa

0: Dapat bakante din ni sir, ma'am. Last trip na eh. Sabi mo sa kanya. Wala, wala. Irugin nila kamay, babe. Kamay lang. Duhan lagi kulang. Larga ta karon.
1: Sulan. Sitting na muna diha, Dan.
0: Gamay na lang, boss. Ah, nainig pa dulong duha. Parasa na, sir. Ma'am. Dali na. Larga na. Busing.
1: Oh, dito na.
0: Naiduha nga, nagpadung din eh. Dapat igihapit, oh. Balik lang ko gamay, irugi lang. Hindi mabutang ninyo, sabak lang gamay. Okay na, sir. Dali na lang na. Dali na, sir. Last trip na. Diretso na tayo yun.

0: 난 이모네요.
1: 어. 아, 이렇게 요게. 낙이야 고보스. 나 파르바이 구바앙 집가 이모 기분이요. 이시고로는 선을 파요.
0: 오케이로이. 딱이야 맨 파요니. 디하네 니모.
1: 쇼르카. 바시 기능 라논 파니 니모. 파밀리아도 나르바카.
0: 오케이라 나 웹 리마. 기탕 두하 나가고. Bukan lau terserbaho.
1: Selamat kaya busa.
0: Wai problema nak dan.
1: Maka hatta gini kuanin lang mama. Maka palit na kuanin sa kong kinanglan.
0: Kuang pa na. Pag ambisyon pong dako-dako.
1: Oh.
0: Tinang ko na. Dan gamay bata pa ka. Sahay makaingon ta nga. Kontento na tani. Pero kung magkapamilya ka na, di ani mo ma-realize nga. Kuwang pagyot.
1: Boss.
0: Oh. Mula na ko ni mo. Kay, mupalit pa ko bukas. Di ka na.
1: Tuwa na si Boss Lito. Tunga gid ang ingihatang na ko. Tunga mis kita. Maayos sab, isang pamilyado. Pero, diligid mamintahan ni. Siya. Bisan man to, dog. Siya ang driver. Konduktor lang ko. Unta, may igo na tanan silang mga panginanglan. Gusto, magdiritsun ako, bay. Nangita, antos lang mga magspapan ako.

0: I-appeal ni Miso. Basig na short ako ha. Pilatanan.
1: Wala pa man. 970 pa. Basig tugangan pa ni mo.
0: Kanaan lang siguro eh. Para na po kay mabilin.
1: Para asa ni? Minyo ka na, sir?
0: Ah, buwa po eh. Kasi pag tuunin mo sa kunaw, minyo na?
1: Di man. Abi lang na ako. O, sige. Tagaanti kag discount.
0: Sure ka?
1: Basta mga suki na mo, ginatagaan ako discount. Basta tinikal lang mo palit. Kanunay, okay ba, sir?
0: Ayaw pag-share na ako. Daan na lang. Mauwaw ko na. Ordinaryo rin kong pagkatao.
1: Okay. Dan. Sige na. Ako inang pintahan tanan na. Tangaanti ka discount.
0: Sige.
1: Wait.
0: Sexy mo sabi ng tindera nila din eh. Di siguro mo dawat ang tag-iyan ni mong tindahan o dili sexy. Manang nagpa-sexy sa mayo.
1: Dan, 940 na lang. Instead, 970.
0: Oh, so, nakasave kong 30?
1: Gatagaan di kag-discount.
0: Salamat ah. Miss, pwede ba na kumasayaran yung pangalan?
1: Sure. Ellen.
0: Salamat ah. Dara kong bayad oh.
1: Magkuhaan ako sakli.
0: Ellen, di man anak ko yung pangan. Sugod ka ron. Di na ko magpalitan. Kay, makasave ta. Labi na nga, muhatag sila discount sila mga suki.

0: Oh, mo duty na ka. Sa'yo ha, bali mo ng mata.
1: Mo, adto na ko pa. Ayo-ayo mo din niya.
0: Oh, mag-ayo-ayo, gulme. Oy, Dan Rex.
1: Oh, pa? Doon na ba yung problema?
0: Busy ka lang kung kaayo ano mo trabaho. Huwag ka lang mag-i plano nga. Maghuna-huna ulay trabaho, sab?
1: Pa, ulay basta-basta mo dawat karon. Ang ilang gikinahanglan, college level, college graduate. Maong, lipay na ko sa akong trabaho, isip kong doktor. Buutan sab si Buslito. Dili siya maghuna-huna nga kung doktor lang ko. Sabahin sa kita, tunga agin mindo ha.
0: Ola, gawa'y problema man na. Pero huna-huna ah, huwag maminyo ka. Di na paigo ang ibang kita din ha.
1: Pa?
0: Oo, tinuod na. Maulang karon pa lang, istorya ko na ni mo, pag huna-huna na, pangandol sa sibo kinabuhin.

0: Dalandapita sa crossing dapat, boss. Dahil mo hunong. Kisa ito mo hunong din, ha?
1: Ako, sir.
0: Dito lang sa crossing ka. Dapat ihunong. Wala ko lang gabi. Katukuha pa magkapliti din, ha?
2: Oh. Hi.
3: Ellen?
2: Ganihan ako ng lantani mo.
3: Ikaw mo ko din, ha?
2: Conductor di ika?
3: Oh, conductor ko. Para sa ka man.
2: Di the sintro? Taga ikaw discount, ha?
3: sige, wala problema.
0: Tagaan ko na mag-discount sa tindahan. Tagaan sa tiki-discount din, eh.
2: Oh, wow!
0: Ah, boss, ay kalimot! Crossing lang! Ihunong sana mo gamay sa crossing, ha? Napay-discarga sab.
2: Okay, thank you, Daan na, Dan.

0: Grabe ka, ha? Wala pa kit kanimang papliti, ha?
1: Isugot rin mo sab si Buslito. Nailibre ka. O, pangyuan sa ko, ha?
0: Wala problema na. Okay lang ba yung matrabaho?
1: Okay raman. Kontento na ko. Magkahatag ko nilang mama. Ikaw?
0: Dili, ingin nga. Kontento ko. Gusto magulta na ako nga. Makatrabaho o dagong kumpanya. Pero ang saan man, lisit kaayo. Dili sab na ako mapugos silang mama. Maong natrabaho na lang ko.
1: O pa day, abi ni mo, Ellen, ang sekreto ko no, aron mahimong malipayon, dapat nahimot ang kontento.
0: Sakto ko, pero dili sab sa tinang panahon. Nga dili na lang tamangan doy, kay pare na to. Sakto na ang atong nahimotangan karon. Basta pare na ako. Ikaw, dapat tinapog kay Pangandoy, oy. Masukot na ikaw. Hindi na lang kakanunan sa terminal.
1: Oh, Ellen.

0: Oh, mabalik sa tadi ni. No, nay daghang mga baratura ang mga sinina.
1: Ako lang ning i-save, boss. Basig mga yun silang mama o pamilit o bugas.
0: Pilibag na ko ni mo, Danoy. Labi ka magulang na siyang pamilya ba? Bala ko yung mga. Makukbantay ni mong nakapalit ka kung sa kabukpurol. Kikas mag-uba na to.
1: Boss.
0: Oh, mga tisa ka. Oh, may mga baligya din niyo.
2: O sa inyo, sir?
0: Ah, nagpila din yung mga short din eh.
2: May mga barato. Uy, sir! Naing bagay kini mo din he.
0: Oh, sige na dan.
1: Oh.
2: Kani sir, oh, mo ni mga uso karon.
1: Oh.
0: Sige na dayon. Ay, nagtinihig niya. Ah, isukod na mo na. Napabay lain na na. Hangyo kami, ha, dam?

0: Selamat. Denrex? Ikaw na?
1: Oo, ako. Nga naman?
0: Bakit hindi may magisuot? Ingon-an ka dapat. Ansa imo ha?
1: Tura gihapon. Wala ba nagtaas ang presyo? Pangyo ako ha?
0: Sure. Dan? Naka'y trabaho niya?
1: Oo, wala. Kaniya, naghatod rami o ang pasahero. Gipakyo, magod ang jeep nga akong konduktoran.
0: Mao ba? Birthday manggut na ako. Invite mong tati ka.
1: Sige ba? Oo niyang hapon?
0: Ining out na ako din hi. Bali, naasa ba ako magka-open sa trabaho?
1: Sige. Happy birthday ha.
0: Thank you, Dan.

0: Tapos muna ako. Happy birthday.
1: Thank you, Dan. Salamat sab sa imong time, ha?
0: Wala'y problema na. I-invite ko ni mo. Lain sab kayo kung balibaran ti ka.
1: Abi ni mo, happy ko sa akong birthday. Nga, naa mo, na akong mga friends, mga kauban sa trabaho. Nga, mi-attend yun bisan gamay na ako handa.
0: Dili importante ang handa. Ang importante ang presensya sa mga tao nga dool sa imong dughan.
1: Sakto ka. Dili na hinoon. Basig na loto na itong gisog ba nila. Mga ano ta?
0: Oh, wait na.
1: Dan?
0: Ellen? Abi ni mo. Una pa lang di ka nakita. Ingon sa gusto tiga.
1: Dan! Ayag binuang din na, ha?
0: Tinuro kong sulti ni mo. Dili pa pwede nga. Sulayan na to. Huwag ko maibaw kung susama nga itong gibati doha. Basta, kinahanaw ko ni mo. Approachable. Smiling. Pag gusto ko nga may experience nga makasulay buyab-uyab.
1: Dan!
0: I love you, Ellen. Pero, alam ko magpaabot. Ay, ikaw balaga.
1: Dilip na natin na isagutan. Let's go!
0: Ellen!

Nung lading ha? Si Ellen. Babae nga, na-meet lang ako. Ito sa merkado. Conductor ko sa tindera o grocery. Mga sari-sari store. Nung lading, dugay na kong balik-balik dito sa mga tindahan. Nagka-close me. Huwag mo na to. Nung lading, sa kabuuan, di kang sopo panguyab niya. Gisugot ko. Lipay ko na itong ora tungod kay... Kanang... Nakasulay na ko kuyab. Ugo niya...

0: Hi, Ellen.
1: Ben!
0: Nagpalit ko og bakaon. Parang dili na ka mo gawas para sa paniudto ni mo.
1: Thank you, ha?
0: Kanunay na. Basta ikaw.
1: Abi mo, kung first time ni mo, ako sa... Sure na kita ani, ha? Dan?
0: Sure kayo. Dili pa ba ka... Andam, ha?
1: I mean, wala mako kumakasalay pa.
0: Ayaw ka pala ka. Maanad ka raw niya. Tuhata na. Balik ko sa terminal. Biyahe pa min ka ron.
1: Okay.
0: Amping ka nunay, ha?
1: Ikaw, Sam.
0: I love you.
1: I love you too. Excuse na. Nanay, mga customer. Dali lang, sir, oh. Okay, saan yun, sir?
0: Huwag ko magdahong nga. Hindi ko makasulay. Ngunanin ni Maykog ma.
1: Ayaw ko bala ka pa na may discount sa ma. Ikaw ni mamili kung asaan ni.
0: Siguro, siya ng babae nga. Nakita ko sa kundam mo sa una pa. Buutan ko gyan. Motor ko sa terminal. Basin bibiyaan akong buslito nga to.

0: Sure ka, Dan? Basta kuyaw din niya. Ang ngit-ngit na ba kayong palibot?
1: Laganan may din eh. Natunong lang ah. Walay kuryente siguro. Kapit na ta rito. Itong may punuan sa talisay. May gamay kubo din ha.
0: Bantay ha. Basta naibitin din eh.
1: Huwag ibitin din eh.
0: Katawa man ka.
1: Oh, dali. Tugay na nga. Huwag ko makabalik din eh.
0: So, naano kay kita din eh?
1: Wow eh. Ikaw ang akong first love, diba?
0: Malin mo. Basta giminuangan na ko nimo.
1: Di may tabo ka na. Oh, din ko doon na.
0: Hadlo ko, uy. Mandimbot mo sa itong palibot sa... Bugno ka yung hangin.
1: Dali. Rumawa lang katugnaw ni mo.
0: Ah. Uy, Dan.
1: I love you so much. Ellen, di ka na mahatlo pa. Basta na ako. Wala kay problema. Sabot ka? Nakasun pati ka? Ops!
0: Dan!
1: Mahal di ka.
0: Dan, ha? Dan, yakan ko ni mo.
1: Ngano? Pilipad mo gusto.
0: Nag-ingon ba ko, ha? Nag-ingon lang ko nga nang imo kong gihagkan.
1: Tungod kay mahal kay tika.
0: Dan.
1: Ellen.
0: Dan.
1: Ellen.
0: Bantay, ha? Basin niyo ko na. Dan yung mga daotan tawas palibot.
1: Oh, hindi ka balaga, anak.
0: Nagkalibon ng drapay na nasanahan. Basta naibitin.
1: Oh, wala'y bitin. Ang naa, bitin ng buhutan.

Nung lading, dito sa maulaganan, nahitabo ng among pagsalo sa kalipay. Dapat dili pa ginunta itong dapat nahitabo. Pero wala na. At initalami sa sausa. Nung lading, nakauli niya ito kadlaon. Og dili lang kay usa ka higayon to namo gihimo. Usahay katulos sa semana. Nung lading mas nilaon pang among panagigugmaay ni El.

0: Tempoh pun dah. Dung Dan.
1: Apa?
0: Dah lagi tak ribu.
1: Oh. Kuya?
2: Kupus tak ada.
1: Kuya? Nak ulit ke dia?
2: Last week lang. Nagpundo ko ito sa Manila. Siya kumi... Pauli din niya sa tua. O kupus sa iyo trabaho? Nagkonduktor ka ra?
1: Ha? Oo, kuya.
2: Huwag ka na may plano, ha, Dan? Diingon ha nga, akong ipaubos na ibo trabaho. Pero doon na yung mga oportunidad.
1: Sa ibot, pasabot niyo mo, kuya.
2: Kung musugot ka, dalawang tikas negros. Taka dito ang akong wife. O gusto kong dito ka na ako hangtod kang muhuman ng eskwela. Nagsabot kami ni Papa.
1: Oh, ha? Dito kong eskwela?
2: Mas maayong doon ay iniskwelahan. Dili pwede nga. Kontento ka rin na mong trabaho.
1: Pero, kuya?
2: Kuni mo balibaran kini. Huwag mahitabo sa iyo kinabuhay.
0: Sige na, relax. Gamit ang utok ni mo. Di kay magpatigbabo ng imo pagkabalay-balayon.

Nung lading wala na kumakpa ng angin pa ni Ellen. Si Buslito. Itong driver sa jeep. Munali akong itugon nga kung magkita silang Ellen. Iistorya nga milargan akong ni Gross. Nung lading ka na imong hunaw-naon nga, happy ka na, kontento ka na. Pero dunay mo tambag pa nga, dili pa na igo. Siguro dili lang ko ambisyoso nga pagkatao. Mas nahimong nang hinayang ko sa mong relasyon ni Ellen. Pero dili ko gusto nga madismaya ako maginikanan. Nung lading naabot og Negros, dito mismo sa panimalay sa kumagawang

0: Sa ibang kwarto, pag-imong din ito, tabang-tabang ka lang. Kay busy minduha ni ate ni mo.
1: Sige, kuya.
0: Oh, okay ka lang ba? Gimingaw ka na lang, papa.
1: Medyo, kuya.
0: Dan, muna'y hinung Dan. Kadi ka mo asinso si mong kinabuhi. Imong mindset na kanunay na nakaasa nilang mama o ni papa. Pero, di mo sab ko magkaingong nagsalig ka. Nagtrabaho ka man dito. Pero timan eh, daghag oportunidad sa mong kinabuhi.
1: Kuya,
0: labi nagmuhuman kang eskwela. Mausaban dagan sa mong kinabuhi o puhon maminyo ka. Imong mahinumduman tanan akong kisultin ni mo. Ikaw nalang ibang hinloy na sa mong kwarto.
1: Sige kuya, ako na bahala.
0: Dahil na ubali mong trabahon. Ignore niyo tika. Inako'y emergency karong lakaw. Dayon ang mga papili mo ha. Kuyugan tika aro ma-enroll ka dayon. Sayang, kulihiyo ka na.
1: Sige kuya.
0: Diyan ka na.
1: Pariya sila ni Papa. Ang lampangandoy nga. Gusto na paid ako ng oportunidad po abat sa akin ang buhay. Hawanan sana ako niya bugro pa kining kwarto din eh. Akong hinluan o na.

Undang Adi Lausa. Klasik. Kaya kena aku dini. Maulaw sab ko nilang. Kuya ko magbinulakbol ko. Ako na lang gininga. Terbawo anog mayo. Mag-study ko kada gabi eh. Ang dili. Masayang lang gasto na ako. Kumusta na ka si Ellen? Sayang. Wala man lang may magkaisulti. Magkaistorya. Wala ko makapananghit niya. Siguro na iubos siya na ako. Unta mo sabda lang ni mo, Ellen. Sabdalin mo po nang akong gimo. Punta po magkita ta. Motor ako sa room. Wala para pagi ko mga kaila. Dapat nga, mga amigo ko aron nga. Dili laay kong kinabuhay ni Sisko.

0: Wala problema ka na. Inglaw niya si ma'am nga sabta na muntanan. Andaming mo trabaho pag-usab kung gikinahanglan.
1: Salamat kaayo sa pagsabot, sir.
0: Wala problema ka na. Regine ba?
1: Yes, sir.
0: Ingunani na lang. Ina si ma'am nga karon nga week amo iskidulan og balik dito sa inyo. Oh! Ganihay ka rapan din ha? Ah, ka naman di ay.
2: Amin ko, kuya.
0: Oh. Regine. Agumanghod. Gikan may surigaw. Si Dan.
1: Hi, Dan.
2: Hello.
0: Kuyugon na ako agumanghod. Soman, nakilakaw?
2: Wala, kuya. Maupay pag-abot ako kaya sa eskulahan.
1: Dinhi ka ng eskwela?
2: Oo. Dinhi lang.
0: Nasa sa tas mga university dinhi. Wala mo nagkauban ng eskwelahan?
1: Di ako dati. Nag-stop lang ko atong miagi. Kagibalin ko law sa lain ni mama.
0: Mo ba di ay? Ingunani na lang. Dan. Ikaw may akong suguon ha. Para mo adto sa ilang regime. Naigamay nga. I-check lang. Picture lang nimo. Basta karon nga week. Among bisitahon dito sa inyo.
1: Salamat kaayo, sir.
0: O, isa pa yan.
1: Di ako na, sir.
0: Sige. Moto ang anak ni Ma'am Yoli. Among suki yun. Dako na ilang ba eh.
2: Makapanay, kuya.
0: Oo. Siguro kumukha mo rin edad itong Regine.
2: Kitsuraan
0: na mata. Mga maayo. Dili mga mata pobre.
2: Mao ba, kuya?
0: Oh. Ato na. Naay may motor. Mintras nga naapas Regine niya. Sunod lang sa kinanila.
2: Sige, kuya.

0: salamat kaayo ha. Ingnas kuya ni mo nga ang among salig niya kanunay yun na. Di man kanunay ni ngun ani nga doon ay back job. Ang importante nga na amo kanunay mo rescue.
1: Sige ma'am. Ako niyang ingnon si kuya ni kuli na ko.
0: Pagkapio na. Dairy Jen.
2: Ma?
0: Dali good una din he. Oh, pagkapiha ang manghod ni Sir aron nga masudlan og init sa biyang tiyan sa iyo ba kay nang mian he.
1: Gahapon ramon ta ka din he. Misunod ko ni Ma'am Regine. Pero nalimtan ang cellphone manggod nga gamiton ako pagpicture. Magsayon lang ko din he.
0: Maulagi ko no. Dala sige.
2: Magkutaw na ko coffee din ni Ma.
0: Sige, lingkod lang una din niya. Kay, muato ko sa sod.
1: Sige ma, wala problema. Mga maayganis lang na tao. Hasta ang iyang anak, si Regine. Paabot lang ko sa coffee.
2: Dan, naan ang coffee?
1: Salamat mama.
2: Ayaw pag ma'am, uy. Regine na lang. Na ang coffee, oh.
1: Salamat. Eh, ikaw?
2: Okay lang, dili man ko mag-coffee.
1: Sige.
2: Excuse, ha?
1: Oh, sige. Salamat pa ko sa...
2: Well,

ilo ka tuig ni kading isnigeros. Wala naging kumakauli sa mo, ah. Igo lang mo tawag silang papa o si mama. Mangumusta. Next year, kung kaluyan, mahuman ako. Pwede na. Umutrabaho ko glayang lugar. Pwede na. Makabiya ko din yung makabalik ko ito sumuha. Hangtod ka ron. Di kaya po na ko malikayan nga. Mahuna-huna ko si Ellen. Hangtod ka ron, wala may magka-istorya. Gikan sa akong paglakaw sa mo, ha? Basta, matulog na ako.

0: Angya.
1: Dan?
0: Oh, Regine, ikaw mong gudena. Nauli ka na di ay?
1: Bago lang. Asa ka? Nanapoy mo yung project ni Kuya Nimo?
0: Woy, medyo mihinay si Kuya karon. Daga na kayong mga kompetensya siya. Mong, relax na mi karon.
1: Mau ba? Dugay naman da ino. Mga tuig na. Wala ako makauli sa binis ni Gross.
0: Kumusta ang Cebu?
1: Okay lang man. Medyo crowded namang court. Dagay ng mga tao. Mas ganahan gina akong mapauli din ni Samuas ni Gross.
0: Mausad.
1: Busy ka? Mag-snacks na natin na. Sige na. Libre hunti ka.
0: Sige.
1: Dito tao, bago kain ng kananan din ni, lamig din na ilang mga

0: gamay ra man imong gikaon.
1: Sakto ra ni. Salamat is paglibre ha. Imbis ako amang libre. Saon nga, wala-wala pa man.
0: Ayaw na nang huna-huna ah. Ako man ang naakaron. Nangumusta ra ba to si mama? Nagtawagay manggod mi. Wala na po ko na siya magkakita ni mo.
1: Dugay na gud, wala namang good mika, balik dito sa inyo.
0: Invite niya tika ha. Karong birthday ni papa.
1: Oh, dili ka uhaw. Teka na bang mga bisita ninyo?
0: Nganong mauhaw man ka? Ingnon ako daan si mama. Dala lang si kuya ni mo.
1: Sige.
0: Ah, excuse na ha. Nainagtawag. Balik ko dayon. Hello?
1: Gikan pikit sa una bago pala maging nagkaila niya. Kanang feeling kayo nga pabati na ako nga. Makiklose it siya na ako. Paiko ko kay kortahan rapos na din eh. Kami in town. Igo rin ko na namuyo din eh silang kuya. Basta ako lang ipa balot ting uban. Ay, excuse me. Palaglag kong balot, ani sir. Di naman ni mahurta mo.

0: Don, congratulations. Kuya, salamat.
1: Nahumanagid ko.
0: Tugos si pagpanikamot. Sumay mo ikasulti ni Ana.
1: Sakto ka, kuya. Kinaanglan nga. Mangambisyon tas ng kinabuhi. Dita mahimong makontento lang. Kung unsa ang atong namataan, dapat nga i-grab na itong mga oportunidad. Tungkol kay mulabay lang ni.
0: Yes, tinuod ka na. Oh, pero pag kami kuyo na ko din eh. Magpabilin kang konduktor dito sa tuwang lugar.
1: Dili na ko malimtan ang imong gihimo na kong kaayo, kuya.
0: Isuunda. Gusto sab ko nga makita ka nga mulambo. Mulampo sa imong kinabuhi. Oh, si ate ni mo nag-andam o para salusalo na to. Ano yung gabi?
1: Salamat sa tanan, kuya. Nagagaston sab mo.
0: Wala problema ka na. Importante na si imong kinabuhi.

Nung lading, milan ka kong sibuh, gikan sa Negros. Kaya na may mga kaila dito, nga kasudlan, si Regine. Bali, anak siya sa suki ni Kuya. Kontraktor man si Kuya, maginagmay lang mga furnitures. Uban nga mga nasa balay nga mga decoration, uban pa. Mga console sa TV. TV console, may ngunana. Uban pa. Ngunana ang trabaho ni Kuya. O gusto to sila nga nakontrata ni Kuya. O suki na gil. Nung lading, maayo sila. Pag humana ko, nag-approach na yun si Regine nga, pwede ko sa Cebu. Nung lading nakasulod ko nga to, nalipay siya.

0: Good. Kun natay lakas, natay bakir, magkasulod kita dayon. Magdugay siguro ko ng trabaho. Kaya, simple raman. Tapos, makaya ra. Apil ni sa kong giskulahan. Kung wala akong eskwela, hindi ko maabot din eh.
1: Excuse me, ma'am.
0: Mangutana ko. Kaning nga, uban mga trabaho din eh. Parang nga masugdan dayon ako.

0: dugayan na kung wa makauli sa Musurigaw eh. Karong Disyembre po, mapauli ko. May lang magka-visit ko. Happy ko 5 years ni Gross. Then din din Cebu, mag 2 years na sab ko. Wala nito ko makauli. Pasig may ubus na gitong Mayo. Si Papa o si Mama. Mawato na ko sa PCO. Oh.
1: Karong panahuna, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotukola, cranberry o moringa. Power 10
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10.
1: Power 10. Pro Bio Capsule. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
3: Power 10. Pro Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
1: Kajaz C. Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
4: Esterlita Barrera.
5: Tagaasa ka, ma'am.
4: Nagapin si Isa Baroy.
5: Masa imong nga ginaminti, no?
4: So ka nakadungo ko aning na i-power tinning. Balhin dyan ko aning. Sulay ko ba? So ka nakasulay ko. Ayon dyan akong lawas. Pamati na ko. Na, mintin ko na. O ka lang Jassy. So kan nag-inom ko ani, kung lamit gid akong tulog, kailangan ko isumya god.
5: Maba? So nahimong normal, ma'am?
4: Nahimong yung normal. Pasalamat yung kay ko ani, produktuha ba nga, nakagamit ko. Haplas o Power 10 o kanang Jassy gid ako gimintin.
3: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
1: Kajaz C. Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
6: Longaling Essential Oil.
7: Power yung kaayo ang Power 10 Probio Capsule.
8: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
9: Jassy, vitamin C plus zinc. Jassy!
10: Bibi, patalinghog, purok, ngarlika, romarat.
5: Unsang produkto, ma'am, ang imong gagamit?
10: Power 10, ganang Jassy, din nakainom na po kong kape. Lami po doon kape. Nakaayon man siya ko. Sir, nindot ako kong gibati. Wala na kong gibati sa kong lawas niya. Katong magtindog ko nga dugay kay kong tindog sakit kay dere. Nawala gito tanan. So sa nag-inom kong Power 10 o Jassy. Then akong tulog, nindot po kayo ang tulog sa Jassy. Imbis nga, tulog nga. Tapos upat kaadlaw ko, di ka bawas. Karong na nag-inom kong maka ng Power 10, kadaadlaw na siya ko magbawas.
7: Power yung kaayo ang Power 10 Probio Capsule.
8: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
9: Jassy, vitamin C plus zinc. Jassy!
11: Healthy matagadlaw. Kauban ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay ug chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.
12: Buntag.

0: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel store.

0: adlaw man o gabii, Permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pagatiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
2: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
3: Isip isdyante. Kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
4: Besag sa luyos na taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
5: Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya. Ani ana ang Jazz C Vitamin C plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sakit. Ini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jazz C Vitamin C plus Zinc Capsule.
6: Ang gamit na mo, Jazz C Vitamin C.
5: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
7: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nakaroon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine, nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine, nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella, nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
8: Pre, karabi na gyud ka uga akong panit. Uy, murag maglagot, nagyud ko permi ani. Napay akong lawas, nga perming nagpanakit. Dala na siguro niya sa akong pagkaidara, no?
9: Ayaw ka bala ka, Marie. Nakasulay na ba ka sa espesyal nga Haplas? Na ay mineral oil, lagundi o peppermint extract?
8: Haplas? Pero ba si normal ra na ang oil, uy? Di ko gusto nga magdanlog akong panit. O di po ko gusto nga manimaho kog Haplas.
9: Dili ni siya basta-bastang Haplas. Kay natural o herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint o lagundi. Makahatag og refreshing nga feelings. Og labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, mamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
8: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
9: Oo, walay side effects. Safe kayo na siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
8: Sige, so ayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
9: Mapalit ni siya sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
10: Sulay ang natural nga Nong Lading Essential Oil.
11: Ang atong mga mata, gasa kini sa kaytas-an. Aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngit-ngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata, pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops, aduna kini Carmeluz Sodium, nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog, ug ang grabing kainit sa adlaw. Batas sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tin-aw o klaro nga pananaw. Vescomac.

0: Madam! Dahil ako, madam!
1: Dali na, kuya. Pag...
2: Oh. Ellen?
0: Di ko yung dala na ako. Nakita ang gulme. Lalo sa Cebu rin trabaho.
1: Ikaw? Ben Rex?
2: Malipayan ko para ni mo.
1: Kausaban sa una. Nagtrabaho ka na din, eh.
2: Last year, naabot ko din, eh. Naka-apply din kong trabaho.
1: Happy ko pa rin mo.
2: Salamat. Minyo ka na di, eh. Wala kita magkita pag-usap, no?
1: Galit king mila ka, di ba? Uwa ko mahibaw ng anong... Uwa ko na ikaw makita. Dugay man sa misalte ko, si Kuya Lito, na nagtugon ka ko na niya.
2: Sorry, Ellen. Pero silang papa, silang kuya... Gusto nila nga. Mausap sa pagdagan sa kinabuhi.
1: Happy ko pa rin mo, Dan. Pero siguro, angin nga mag-move on natin doon, ha?
2: Sakto ka. Pero, promise na sakitan ko. Huwag dilit ka mabasol niya na. Tungod kay kalipay ni mo na. Huwag sayod ko sa una pa. Doon na kay ambisyon sa kinabuhi. Huwag siguro karo na tuma na.
1: Gikalayan siguro sa Ginoo. Dan.
2: Congratulations. Oh, malipayin ko para nimo. Sige.
1: Salamat sa pag-visit. Pag-amping.
2: But nga, nasakitan ng gihapon ko nga. Naglantaw niya. Malipayin ko nga. Ang hinayang ambot hasta magdali ko gawas din lang ko mananghi dibus dito.

0: Din na po ang ingon naon siya. Nanasasmay mga kamot. At least, nakita na ko siya nga. May success. Ulipayo na ko para niya na. Kambot. Nga naman siyang matulo akong mga luha. Gumaguna-una niya. Masakitan din siya nitong panahon nga. Nilakaw ko. Pero dilituyo nga pasakitan ko siya nito. Walang ikaw makapananghit niya. Basta dili na kumakuna-una pa. Kung kagalingon may ako'y ang inguna-unaon.
1: Baliog lang lugar. Dala ko sunahan mo na ako.

0: Itulod lang, abli na. Oh, Dan. Dali. Doon na kabay tuyo?
1: Manangit ko Dan nga. Paulis ako sa mua. Salamat na kung pag-usap ni mo, Regine. Sa imong dakong tabang. Sa ko ah. Gikan pas ni Gross. Gwangto din nga nakatrabaho ko. Salamat.
0: Okay ka lang?
1: Yes.
0: Nakila ka. Dili ka okay.
1: Sorry pero dili angay isulti. Dili angay i-share.
0: Nga naman. Ganun di. Feel na ko. Naagian na sab nako na.
1: Sabot pa sabot nimo.
0: Gipaasa ka lang? Nag-asa ka sa usa ka butang o sa kababay? Pero naminyo na siya. Sakto ba?
1: Sakto ka.
0: Pareha ta.
1: Regine.
0: 3 years. Hangtod karon. Di malikayan nga, musantok gihapon sa akong nahuna. Pero dili na ingon nga, naghuna-huna pa ko sobra.
1: Dili basta no. Dili basta. Maong, mapauli lang muna ako. Gusto ko nga, ma-arrange na ni. Basin, ma-okay ra ko yung pauli sa mga. Sakto sa dugay ni mga pumakita sa umaginikanan.
0: Sige, pag-amping. Basta, ayaw palabi, ana. Huna-huna, ah. Nga, ang mga butang mahinahitabo tungod kay dunay katuyuan.
1: Salamat, Regine. Sige.

0: Nggak buat dia ikutin semua. Pa?
1: Oh, saya. Oh.
0: Pa?
1: Oi, Dan. Pa. Ay, karon ka lang. Na-uli ka yun.
0: Mingaw kay kulin niyo, pa. Si Mama.
1: Tuwa dito ng laba. Palipahin ko para ni mo. Wada masa. Di ba?
0: Yes, pa. Sakto ka. Sakto ang imong giingon. Kinahanglan, mangandoy ko sa kinabuhi. Dili may mong makontento. Kunon say, kabutang karon. Salamat pa.
1: May problema na. Ako nga, mahimo kang, karang, mahimong kontento sa imong kinabuhi nga. Gipaning kamuta ni mo, susama ka ron. Oportunidad ka na ngayon mong gidawat.
0: Tungod sab ni kuya.
1: Oh, dali, dali. Kailangas mama ni mo din eh.

0: Dagon na kay kausaban din sa moa. Dugay kay ko nga. Wala magkauli din eh. Mauto ko sa mga tindahan. Dito di Ulster. Ellen? Nandis itindahan din ha? Di lang ko mo. Ato. Mabalik ko sa ngagi.
1: Then Rex?
0: Oh. Nakita ko niya.
1: Wait ko niya. Di lang baka mga hit ha?
0: Nakaditindahan din eh.
1: Nagbalik niya ako. Okay ba ako ba? Nagkabuwag niya sa kumbana.
0: Oh. Okay.
1: Naano siya lain? Okay, process na nga mong annulment. Muna na nang kamot ka din eh. Kauban sa akong anak.
0: Ha?
1: Siguro, ingon na nang ginakong palat. Parihata, kung nasakitin ka, ako sa... Nasakitan sab ko sobra. Dili lang sa ato ako, dili sa karon nga nahitabo na ako.
0: Kadalira. Wala na ko gi. Handom nga maabot na nimo. Pero... Karon nga buwag mo. Pwede ba?
1: Ang unsa?
0: Nga itong ipadayon ko nun sa itong nasugdan. Dili kalimod. O dili katago nga. Lisod kalimtan.

0: Ang unang gugma. Huwag ko na mo ikaw.
1: Ansa? Bisan og doon anak ko'y anak. Bisan og naminyo anak ko dati.
0: Yes, pwede. Oh. Kung musugot ka. Ellen.
1: Wala na ko na makini. Pero basig magmahay ka.
0: Dili ko mahayan gini. Ellen, kalipay di ka. Ikaw ang unang gugma na ko. Magkasabot ra silang mama o si papa ani. Tabangan di ka. Unungan di ka. Atong ipadayon kung unsa ato nasugdan sa una. Itong panahon nga nangandoy ka palang.

0: Nongla ding. Ingon ato ang nahitabo. Lisod kalintan. Ang una, babae, nagmahal, ugipangga, gisingit sa kasing-kasing. Nongla ding wala ko to dama. Nongulgis akong pag-uli ikan sa Cebu. Gidawat, nung tanah ko nga, tili na gid mahitabo pa. Pero nahitabo ngayon na to. Year 2019, naanal ang ilang kasal sa iyang bana. Year 2022, nagpakasal may pag-usap. Nung laging malipayon mi, bisan pa man sa mga kaagi na mo, dili lang kukutob inyong magtatampo. Dan Rex from Surigao. Mao ka to ang Sugilanon live gatong katagad upang tingnan Sugilanon sa usa ka lalaki taga Surigao. Surigao del Sur, may pagpaminaw nga diha. Salamat sa imong pagpadangat sa imong Sugilanon dinhi sa atong programa nga hatod sa Powered Sun Probio Capsule, Glade Gel Coffee Mix, Jassy, Nongla Ding Essential Oil, Gromate, Viscomac Eye Drops, og ang pinakamot nga Carry Perfume. Naas mga butika, mapalit na, pwede ninyong i-visit ang atong mga Clay Gel Stores, mo at tumustong station, or mo visit mo sa atong online store www.claygel.store. Mga palangga, wala tayong igong oras. Ako pauntang basahon ang inyong mga text, mga reaction, pero di na mutugot ang oras. Salamat sa iyong pagpaminaw ha. Ay kalimte ang itong mga products nga mo ikanunay naghatag kinabuhi sa itong programa. Inyong nunglading mo ingon at agantag na kong bili ang ito'y sika ingon araw magkinabuhi kitang malinaon o babungahon. Dahil salamat.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Uyab ang imong problema? Tungod kay bisan kinsa imong panguyaban, balibaran ra ka? Gamita ni o, Carit Perfume.
3: Carit Perfume! Adunay 25% concentrated high-quality oil-based perfume. No water content and hypoallergenic. Magpabilin ang kahumot hangtod 24 oras.
4: Carit Perfume! Carit Perfume! For men, only yours black. An art in a bottle blue. For women, final touch yellow. And sweet revelation pink.
5: Kari Perfume.
6: Yes! Nakauyab na gyud ko! Salamat, Kari Perfume.
5: Kari Perfume.
7: Kay maayo ni sa digestion.
8: Salamat sa imong pag-atimanling. Maayo gyud nga nata i-start per me sa Clay Gel Coffee Mix.
7: You're welcome, han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na pud ta og palit sa Clay Gel Coffee Mix aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales nga maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakubo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usap, taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E, ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, ug all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
9: sa karong panahon na. Importante nga andam ta pirme. Stress sa trabaho, pulosyon sa palibot, sakit nga na pirme, kinahanglan og proteksyon ang imong lawas.
10: Ani ana ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Adunay Vitamin C para ligon imong immune system ug zinc nga motabang batok sa stress ug sakit. Kini ang kombinasyon nga makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas ang recovery kung magsakit.
11: Sa una, dali ra ko kapuyon. Karon, mas kusgan ako. Salamat sa Jassy.
9: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya karon. Maggamit na sa Jassy Vitamin C Ascorbate plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.
10: Mapalit sa tanang Nong Lading Radio, Playgel Store, ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
12: Ani ana ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabaid sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahaponon.
13: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan, ni dagan pero gusto nimong maapsan, hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man
12: kauban ang nag-inusara og higala sa kahanginan,
14: ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
13: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
12: Lingaw-lingaw sa kapunon.
14: Lingaw sa kapunon.
13: Hello, maayong hapon.
15: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo. Mutubag
16: mic o microphone.
15: Mutubag sa tigmo.
16: Ito sa imanik.
15: Mutubag sa imuhang tigmo.
14: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon, lingaw-lingaw sa kapunon.
13: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
12: Lingaw-lingaw sa kapunon.
14: Lingaw-lingaw sa kapunon.
17: Tito Val, pasiriti ko bi.
18: Hala no.
13: Alas mga palangga, alas 3:05 na gyud sa tagda sa hapon. Higala, kumustag, maayong pagpaminaw na usab kaninyong tanan. Mga pinalangga na kong suking tigpaminaw. Kumusta man mo diha sa inihuang kining tagsa-tagsa ka mga nahimutangan. Nang hinaot ko nga nakapaniod to na ang tanan. Alas tres na habot pasabot, dili na gidron oras sa ting paniod to. Uban karong orasa mga palangga, galingkod-lingkod silang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Gaduyan-duyan silang tagsa-tagsa ka mga duyanan. Ang uban usab ga tanday-tanday. Kumusta man ang panahon diha sa inihwang lugar? Sulay daw hangad ang kawanangan mga palangga, kung wala ba'y nagpahipi na usab nga dag-om karong orasa? Hindi mga palangga sa akong nahimutangan sa wala pa yung kuning sulod. Ako ang gihangad mga palangga, kumusta ba ang kawanangan? Sa pagkakaroon mga palangga, wala pa kita'y nakita nga baga nga dagom o niya nagpakita pa ang haring adlaw. Kaya sa inihwang tagsa-tagsa ka mga nahimutangan, tanawan ninyo na ha? Oga, kumusta na tao na diha? Masigdunan ay dagom mga palangga o niya dunan mo'y gipang bulad, gipang halay. Hala, kuhaan na ninyo daan para taong dili mabasa. Kutob na lang sumabot sa atong Sibiya karong orasa. Kaninyong tanan, maayong pagpaminaw ug welcome na usab sa atong tulumanon, ang inyong tulumanon, ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val. Mag-uban-uban kita mga palangga, hangtod kita sa alas 4 sa tagda sa hapon. Adlaw di ay karon nga Huwebes. It's 25 na ning bulan sa Hunyo, tuig 2026. Di aras panahon mga palangga, no? Ang adlaw perte, regyong taong paspasa. Wala damha mga palangga nga Huwebes na madi ay karon. Ugma mga palangga, Biyernes na. Hanasab ang excited ani mga palangga kay lagi Biyernes na. Bitaw pud mga palangga, no, nga daghan mang balipay basta gani Biyernes na, daghan nagyo kaayong nalipay. Nilapa daghan na kaayo ang nagngisi. Bisan pa mang gani karon kay Huwebes pa, ugma pang Biyernes pero daghan na kaayong nagngisi-ngisi ron. Ang atong tigmo mga palangga, padayon ra gihapon ha. Lagi hapon natubag ning atong tigmo mga palangga, medyo dugay na gyud ning atong tigmo ha. Medyo dugay pa lang. Adigyo na ito matawag og dugay. Kanya kining atong tigmo, nagkadugay, nagkasayon. Nganong nagkasayon man dito? Nagana man kaayo ang ning tubag. Ang inyuha lang diha nga buhaton kung unsa tong mga natubag. Kanya dili magyud tumao, paningkamote ninyo nga inyuha tong likayan. Dili nang bisag nadungog na ninyo nga gitubag sa inyong silingan, pagkaugma pohon, inyuha na sab nga balikon og tubag. Saan pagkatubag, ana nga klaro na magyugayo nga dili na mao. Wabi ko na suko, ha? Ingon ra ba yun sila? Kinibitaw yun si Tito Bal, no? Maldito yun eh. Okay, sige lang yung kasuko. Pero ang tinuod, wala ko na suko. Mga pinangga mo na ko tanan, mao nga dili ko pwedeng masuko, ha? Ito mga wala pa nagkakuha sa atong tigmo, sige, isulat ninyo ni. Para makuha ninyo ni, kay daghan rabang gayoyo, maingon nga, unsa po ning tigmo dito bal, oy nga taas rabang kaayo, o niya. O niya, basa na niya sa tigmo, perte pong paspasa. Unsa man ni si Tito Bal, walay hinay, ana di ha? Atong hinayon mga palangga para makuha yun. Ang atong tigmo, mauni. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanusaan ni mo siyang ipaglaban. Unsa man. Akong balikon para maklaro yun. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanusaan nimo siyang ipaglaban. Unsa man. Kaya karong hapuna mga palangga, kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo, imong madawat kon imong maangkon ang 28,800 pesos. 28,800 pesos. Mauna ang imong badawat kun ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo mga palangga. O niya, alang sa gustong mutubag, pwede mo mo-text o mutawag sa akong cellphone number 0938-1627-189. Akong otrohon para makuha yun, 0938-1629. Diha mo text o tawag mga palangga alang sa inyuhang mga tubag sa atong tigmom. Ayong hapon di ay sa tanang gabiyo karon sa atong Facebook Live, naka-live kita mga palangga, ha? Ayong hapon diha ni Ma'am Annabel de la Serna. Ingon man usab diha ni GR Banlasan Tisaluna. Diha gikan sa May Claver, Surigao del Norte, maayong hapon ninyo diha. Ingon man usab diha ni Ma'am Jeneline Belliacomba, maayong pagdanaw, ma'am. O diha ni Sir T.D. Rizada, yagikan sa May Balangasan, Pagadian City. O diha ni Ma'am Jane Abaw Dagala. Salamat kaayo sa inyong kining pagtanaw sa to Facebook Live, ha? Padungog ta karon mga palangga sa mga Nong Lading Radio. Ingon manusab sa Nong Lading and Benet Radio, mga palangga, ha? Ingon manusab sa atong mga partner radio station, ha? Ayo pagpaminaw ninyo diha o niya paningkamot. Good mo nga inyuhan na yun matubag ning atong tigmo, ha? Sa dili pa nato tagaog pagtagad ang inyong mga tubag, ayaw ninyo kalimte ang atong epektibo kaayo nga kapsula. Kining atong Power 10 Probio Capsule. Dagahan na kaayo ang nag-maintain, ani dagahan na kaayo ang nagpasalamat, natabangan, naghatag sa ilang mga testimonya nga kung diin human sila gamintain sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Okay na ang ilang pamati sa ilang tagsa-tagsak ang mga panglawas, nawagdang na ang ilang dugay na kaayong gihambin nga balatian. Nakabalik na sila sa ilang tagsa-tagsak ang mga trabaho. Nindot na ang ilang paglihok-lihok matag-adlaw sa ilang tagsa-tagsak ang mga trabaho. Ingon ana kanindot mga palangga basta naka Power 10 Probio Capsule da. Ang Power 10 Probio Capsule muhinlo kini sa atong kolon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, bupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, sama sa mga cells, na mupaligon sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mopugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab mo alkaline sa atong silyula. Aron malikayan ang acidity nga mo resulta sa mga balatian. 30 minuto sa dili patamukaon pag-aimnon ang Power 10 Probio Capsule. Onya, walay angay kabalak ang tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects. Epektibo kaayo ang Power 10 tungod sa pulo ka mga gamhanang mga sangkap nga anaani ini. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo gyud kaayo ang atong Power 10 Pro Bio Capsule. Alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ingon man usab mga palangga, ayaw ninyo kalimti ang atong pinakalami nga kape, labi na sa mga mahilig sa pagpangapi diha. Kung wala pa mo katilaw ani, ayaw na mo paglangay pagdugay tilawin ninyo ni. Kining atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Utob sa nakatilaw sa clay gel coffee mix, nagbalik-balik na gyud og sigig pangapi tungod sa kalami niini. Kunya dili lang ta basta nangapi mga palangga kay human atong pangapi. Kondisyon ang atong lawas, nindot ilihok-lihok sa mga buluhaton, dili hauang sa tiyan. Onya safe kiniimnon sa tanan kay ang gigamit kapag patamis ani kining stevia. Mo-cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang ta basta nangapi mga palangga. Kung dili nangapi ka na, nakapanambal ka pa. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Pwede sabni, himong pantulak mga palangga sa atong epektibo kaayo nga kapsula. Ang atong Power 10 Probio Capsule para sa ingon ana, paspas o dali ang epekto ni ini. Alas 3:16, nagyaw sa tagda sa hapon, darin na ta sa inyong mga tubag. Direkta mag-una mga palangga sa mga tawag. Kaya human sa mga pipila ka mga tawag. Kung dili gihapon matubag sa insakto mga palangga, darita sa mga mensahe. Hangyo ko sa mga mutawag para magkasinabuta, palayo mo daan sa inihang mga monitor. Pagtubag na ko dire, diretso na dahin mong tingog, pangalan ninyo, edad, address. Onya ang inyong mga tubag. Hello, maayong hapon! Pasensya, nag-aayo mga balangga. Kung ang inyohang nahimutangan, hinay ang signal. Ako wag yung palungon mga balangga. Kay ako po taon ang awayo ni Mr. Computer kung dili klaro ang inyohang mga tingog. Kung doon na mo'y kapatungan diha, hala, tong-tong mo ha. Hello, maayong hapon.
18: Mayong hapon, Tito Val, Ching Avenido, 50 years old, Southern Davao, Panabo City, Tubag, tao na nagdepensa o bula.
13: Mm-hmm. Ngayon na ito, mga palangga ba, di ba klaro kayo iyang tingog, siguro nakapatong to? Nakapatong, nakatongtong, asa baka ha, sa mga bukong baka ha? Patod pa di, Dong Nards, Loyola, kusog mo patong sa mga gagmayng bukong. Ayaw na po mo patakag patong diha mga palangga, basig gabok po na nga kahoy. O doon na mo yung kining lingkuranan diha patong gamay para makusog inyohang signal. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon insakto ang maunga tubag. Hello, maayong hapon!
18: Mangapon to dubal, ako dahil si Mark Mata, taga Bisayan Village, Sagam City, ang tubag sa iyong tigmo kay tungaw nga midag ng kapusod.
13: Mm-hmm. Diba, klaro na gihapon kaayo ang iyan tingog? Ang pangutana, insakto ba ang iyan tubag? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili lang ihapon. Insakto ang maunga tubag. Hello, maayong hapon. Sadihang nawala mga palangga. Sadihang ako nang gitubag nawala sabang. Manigingon mga palangga, kinhanglan yun nga mo plaster mo tarong diha para taon ang inyong signal dili sa magwala-wala. Hello, maayong hapon. Hello? Napalong gihapon mga palangga ha? Sige daw, kini daw be, o kunyag tubag na to, mapalong rabag gihapon. Hello, maayong Mayong hapon! Hello? Mm-hmm. Bakit ba siya mga palangga makakanta maputag bakit? Aning anong maninaan naman ni Dari Antingog? Anong dili naman siya mo abot Dari Antingog mga palangga? Kinibitaw ni ato cellphone nga gigamit mga palangga, no? Nila pa, mura nagbabait ito, ngano man. Oh, magminaldita regalit. Sige daw, Bik, ato daw ng inuno mga palangga. Hello, maayong hapon! Hello? Wagi hapon ming tingog mga palangga. Oh, gato mga mutawag mga palangga ang inyong mga mata dihat nagyong kanunay sa cellphone. Ayaw lagi mo paduol sa inyo ha, mga monitor para magkasinabot, yuda. Hello, maayong hapon! Hello?
19: Hello, Tito Val.
13: Oh, sige sir, padayon sir.
19: Ako si Esmeraldo Sarmiento, nagpuyo sa Purok 18.
13: Mm.
19: Simula Agusan, Double Sur.
13: Mm.
19: 69 akong edad.
13: Mm.
19: Ang akong tubag ay balak na siya, Tito.
13: Balak! O, oh, diba, naningkamot yun siya mga palangga nga maklaro ang iyang tingog o niya. Nagpalayo, sab siya, nasa iyang kining monitor. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili gihapon! Insakto ang maong nga tubag. Hello, maayong hapon!
20: Maayong hapon, siya.
13: Mm.
20: Mutubag ko sa imong tigmo.
13: Oh!
20: From Prosperidad, from Las Navas, Purok 1 o Purok 2, Prosperidad, Agusan del Sur. Sa inyo, kuya.
13: Mm.
20: Akong tubag, anak kuya, kay konsumong bugas nga nagmahal ang presyo.
13: Konsumong bugas nga nagmahal ang presyo niya. Ato lang kining klarohon, ha? Dili ko si kuya, ha? Si tito ko, ha? Makusik, magid mo na ako, ha? Sige, ato pangutanaw si Mr. Computer. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili, rige hapon. Insakto ang maunga tubag. Hello, maayong hapon.
21: May hapon, sir. Si Perla Gulay ni sir, 57 ang edad. Taga Carmen, Poblacion, Carmen, Agusan del Norte. Ang tubag, sir, sa imong tigmo, na ng anak na gipaadak, na nakahibaw po nga ang bata, nga nadiha. Kaya akong gitanaw niya, nasagitan ko akong lidukod. Pero dili mo na kumapsan kay gilikay-likay nila niya.
13: Hmm. Oh, maura to?
21: Oh.
13: Oh, sige. Salamat kayo, medyo taas-taas yun iyan tubag, mga palangga. Bisan gani ako, nga igor ako na minaw, gihangak gani ko? Unsa na lang kaha nga siya mismo, ha, ang nag-istorya sa iyang tubag, mga palangga. Perte, yun taong taas, ha? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele rege hapon! Insakto ang maong nga tubag. Hello, maayong hapon! Hello? Sadihang nawala na po mga palangga, ha? Kato mga mutawag yun, kinhanglan yun nga kusog tao ng inyong signal diha, ha? Hello, maayong hapon!
22: Maayong hapon, Tito Bal. Ako si Sofia Morial, nagpuyo sa 63 akong edad, nagpuyo sa Panabo City, Davao del Norte. Akong tubag, manok nga nagsabong.
13: Manok nga nagsabong ang iyan tubag. Ang manok nga nagsabong, mga palangga, daghan, nagkaayo ang ning tubag, anak, dili, gihapon na mao, ha? Manok nga nagsabong, kabayo nga nagbugno, asawa nagbugno, ay, si asawa ba nagbugno, ay? Ah, wala pa na, pero ka na, kabayo. O, oh, kana mga manok nga gabugno, mga palangga, gasabong, humana na na nga tubag. Dili, gihapon na siya maubosa, likayin na na ninyo. Hello, maayong hapon! Hello? Mm-hmm. Wala ra gihapon kabantay, mga palangga, nga natubag na nako, kailagi nagpaduol, mampuntaon sa iyang monitor. Sayang kaayong mga palangga, daghan kaayong gusto nga makasulod sa atong tawag. Pero kining uban nga imbes nga nakasulod na sa tawag, di po kabantay kay nagpaduol po taon sa monitor. Napalayo lagi mo diha, kay dunay pipila ka mga lugar, mga palangga, ka delay, tagpipila ka mga segundo diha sa monitor, kay gahook up ra na sila. Mas nindot ug mas maayo ang inyong buhaton kanang inyong gigamit diha sa pagdayal. Diha na lang gid mo tan-aw kay kumatubag na ninyo kumatubag na nako dire. Inyoha naman nga matbandugog ang akong tingog. Naglisod na kog kani pasabot ninyo ha. Oh, sige na lang gyud kog pasabot ninyo tagahapon kadugayan lagi duna gyud koy makuto-kuto ba? Oh, unya dili ra pa pang tubago ng inyuhan tawag moingon ang uban. Unsa man pud si Tito Bal? Oy, dili man pud tubago ng akong tawag. Oy, diha ra man kanunay sa text. Unya dire pud dar sa mga tawag matubag na nato, di pud maningog kay lagi wa pud kabantay nga natubag. Pagkuto-kutohon gyud na ko dire ta sa mga mensahe mga palangga kay daghan na kayo ni. Kini mga nag-text mga palangga, kini basta kompleto lang, dili gini mahimong invalid ni. Ito, maayong hapon ni mo diha ako di ay si Lilian Ihara. 51 akong edad, nagpuyo sa may Purok 2, Bintana, Tanggob City. Ang akong tubag, anang imong tigmo, tito kay let's go na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Pelissimo Orbilia di ay ni. 51 ang akong edad. Taga Australia, Sinakaban, Misamis Occidental. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito kay pinakasla na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Alex Debendene. 57 akong edad, taga Panabo, Davao del Norte. Ang akong tubag, anang imong tigmo kay Sungkaan. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Jennifer Tejero di ay ni. 36 ang akong edad, taga Prosperidad, Agusan del Sur. Ang akong tubag, anang imong tigmo kay Mananggiti na siya. O mananing ang tubag ha. Ito si Basilidi Mangas di ay ni. Nagpuyo sa may boundary, Anunang, Aurora, Zamboanga del Sur. 72 ang akong edad, akong tubag, anang tito kay Otok na siya sa tawo. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Ina Kahigas di ini. Purok 2, San Vicente, Panabo City, Davao del Norte. 24 akong edad, akong tubag, anak tito kay Anino. Manani nga tubag, mga palangga, ha? Dili gihapon ni siya mao. Ito ako ni ay si Edgar Iyo. 66 anyos, taga Purok 1, Upper Matidigo City, Davao del Sur. At akong tubag, anak tito, kay bata na siya tito nga gikuan. O si gikuan ay. Pero usag ko ng gikuan nga tubag, mga palangga. Basta mauna iyan tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Justin Nogarde ini. 19 akong edad, taga Panabo City, akong tubag kay tao nga nagdaro. Kumanani nga tubag mga palangga ha. Tito si Bobby Amante di ini, 41 akong edad, taga Mandog, Davao City. Akong tubag ana tito kay utang. Kumanagi hapon nga tubag ning utang. Tito maayong hapon. Nagpahulay in town ko tito kay Berti mang inita dire tito oy. Diha sa inyuha di ay nahimutangan walay init tito. Tig inita sa mga palangga oy gani tinaw pagkaayo ang kawanangan mga palangga. Kato mga nagtrabaho karong mga orasa perti inita gyud pasilong sa moha. Oh inom sa mug tubig mga palangga palandong mo basig dunay mga lugar diha nga landong. Maayo pagpaminaw sa atong mga pinalangga mga trabahante kining mga kugihan kaayo ilabi na sa mga mag-uuma taon. Mabulad sa adlaw, niya usahay, dili pag yun balikayan mga palangga nga maulan na nasab. Pagmintayin mo sa pag-inom aning atong epektibo kaayo nga vitamins, kining atong Jazzy Vitamin C plus Zinc. Makatabang kini kanato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Bisan pag-unsa kabugat ang atong trabaho, basta naka-Jazzy kapsulta. Dili gyud nato bation ang tumang kakapoy, gana atong lawas ilihok-lihok sa mga buluhaton. Makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw dili dali mo bigay ang atong lawas. Ingon ana kanindot mga palangga basta naka-Jazzy kapsulta. Unya dili sab ta dali taptag ubo, sipon, hilanat. Unya pagana sab kini sa kaon ug tulog ilabi na sa mga na problema bitaw panahon sa kagabihion. Dugay makatulog kining mga insomyahon, mga edad-edaran. Pagid na usas sa mga problema nila. Pagmintayin mo sa pag-inom sa Jazzy Capsule para nindot ang inyuhang pagtulog panahon sa kagabihon, Nindot ang inyong kabuntagon, dili mo sa poton, dili labad inyong ulo. Kondisyon ang inyong lawas, ilihok-lihok. 13 anyos pataas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jassy Capsule. Ito si Joel Licayan, di ay 41 ang akong edad. Purok uno, Mambatangan, Manolo Portage, Bukidnon. Akong tubag, anang imong tigmot ito kay dialysis na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Mary Jane Remedios de ini. 59 akong edad, nagpuyo sa may purok 5. Barangay Matio, Butuan City, ang akong tubag, anak ito kay makina sa pantahi. Makina de sa pantahi. Ayo pagpaminaw sa tanan taga San Mateo Butuan City, galanog-lanog diha mga palangga ang 90.1 nong Lading and Penet Radio Butuan City. Itakits taninyo pohon diha mga palangga ha mga taga Butuan. Ang imong tubag kay daghan na kaayong ning tubag ani. Dili gihapon ni siya mao ha. Ito maayong hapon ang akong tubag anak kay gisakitan og tiyan unsa mapoy pangalan ani tao noy? Mosakit yun ang tiyan, anigma, koto-koto na ko ne. Bitaw mga palangga, ha? Para bitaw dili, mahimong sayang ang iniwa mga tubag. Kay sayang, manggod, mahimong invalid ba? Kinhanglan yun nga, iniwa yun nga kanunay hinumduman. Na kung mutubag mo sa atong tigmo, kinhanglan yun kompleto. Adunay kompletong pangalan, edad, address, o niya ang iniyong mga tubag.
0: Ginikanan, gusto ba ninyo nga lig-on, abtik o bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw-adlaw.

0: Alang sa maayong panglawas ug maalam nga kabataan, Gromate Multivitamins for Kids, kauban sa pagtubo sa inyong kabataan. Gromate Multivitamins for Kids, mapalit sa mga Clegel Store, Nong Living Radio o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
1: Dili lang basta-basta ang haplas nga Nong Living Essential Oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nagantos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang Nong Living Essential Oil, natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita Nong Living Essential Oil.
0: Mapalit sa tanang Clegel Store, Nong Living Radio o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
1: Sulayi ang natural ng Nong Living Essential Oil.
2: Uy, Dong, hamis naman kaayo pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
3: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
2: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
3: Dili day, uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. O kabalo ba ka? Nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
2: Aw, bantugra, naputi kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
3: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap, dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong.

0: kalingan ka sama sa imong pag-amping sa iya. Mapalit sa tanan ng mga Clydesdale stores, nung laring radio stations o sa pinakaduol mga butika sa inyong mga lugar.
1: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
2: Tito Val, eh. Pag-iloki ko, eh.
3: Alas 3:34 nagyod sa tagda sa hapon. Nagre-regi hapon sa atong pagpanag-uban. Lingaw-lingaw sa kahaponon, siyempre kauban ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val. Dayon ta mga palanggas pagbasa sa inyong mga tubag sa atong tigmo. Ito si Mary Joy Repeso de ini. Nagpuyo sa may San Antonio Bunot, Gigakit, Surigao del Norte. Akong tubag anang imong tigmo tito kay ang imo na siyang kagahapon. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, maayong hapon. Akong tubag anak kay nagdula og basketball. Si Botsoy Pisaw di ay ni taga-Kabanglasan. Patimbaya di ay ko sa akong mga kauban nga nagdula nga si Hambin, si Toto Ibol. O amping mo sa inyuhang laag unya, naminaw mi diri karon tito, diri sa tulda ni Kuya Junjun. Ayong pagpaminaw ninyo diha ha sa tanang taga-Kabanglasan. Ang imong tubag sir nga nagdulag basketball kay daghana ang ning tubag ani. Dili gihapon ni siya mao. Ito si Danny Pagatpat de ini Proxiete Nilo Tigbaw Zamboanga del Sur. 40 ang ako edad, akong tubag ana tito kay tao na siya dito nga PWD nga nagsungkod. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito Sir Carmencita Ares de ini. 71 ang ako edad, nagpuyo sa may Puro 4 Kauswagan Talakugon Agusan del Sur. Akong tubag, kapalaran si kinabuhi nga dili gyud nato malikayan. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Karen Roda de ini. 36 akong edad, taga Ribi Lalalanao del Norte. Akong tubag anang imong tigmo tito kay pagbiya na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Maribel Banies di ay ni. 51 ang ako edad, nagpuyo dere sa may El Salvador. Ang akong tubag anak kay masakiton humanani nga tubag. Tito ako di ay si Jisamay Tamunan. 21 akong edad, taga Sitio Nala, lapitan San Fernando, Bukidnon. Ako tubag sa imong tigmo kay hinigugma na siya humanagi hapon nga tubag. Tito, duha nagyod me tito sa akong anak. Nagtubag anang imong tigmo tito pero dili raman gihapon maooy. Amoa na sigurong apilon ang silingan ani. Wala apila ng inyo ha mga silingan diha. Masin diha tungod sa inyo ang silingan mga palangga matubag ninyo. Ang atong tigmo ha matod pa niya sila ng duha. Sa iyang anak mga palangga ang kiningning tubag sa atong tigmo pero wala gihapon nila natubag. Sa insakto ha. Pero sige lang kay layo ray 20 katuig mga palangga matubag na yun ninyo ning atong tigmo ha. Ayo pagpaminaw di ay sa tanang mga ginikanan. Aduna mo'y mga anak diha nga nag-edad og 1 to 12 years old. Matumaran ninyo sa atong Gromate Multivitamin Syrup for Kids. Kining Gromate makatabang ni sa atong mga anak para paspas ang ilang pagtubo pampataas dili masakiton. Abtik maglihok-lihok unya pang pabright. Pagana sab kini sa kaon og tulog dili na ta sigig pamugo sa atong mga anak nga mukaon kay sila na mismo ang mangayog pagkaon. Sayo na sab matulog panahon sa kagabihion dili na sigig dula gadget. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Basta nagka-Gromate ang inyong mga kabataan. Ito si Mark Maata di ini taga Bisayan Village, Dagom City. Akong tubag kay tungaw nga midagan humanani mga palangga katuning ning tawag kaganiha. Ito si Jane Gonzales di ini. Akong tubag ana tito kay pagsulay humanagi hapon nga tubag. Ito maayong hapon si Conrado Bautista Jr. di ini. 42 anyos taga Purok Santol, Barangay La Pilipina, Tagom City. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay Alimango na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?

0: Tito, ang akong tubag, ana, tito, kay title na siya. Siya, usaman po ng imuhang pangalan. Ayaw, guntaon ninyo kalimti inyong pangalan, ha? Tito, si Nicolas Bakalian di ini. Karitay uno akong edad, nagpuyo sa may Puroxais, Barubohan, Suminot, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag, ana, tito, kay samad na siya nga adunay ulat. Nga dili, good mahimong, mahikalimtan. Balak mga palangga no nga samad nga adunay ulat nga dili gyud mahimong mahikalimdan. Pagabalak ni nga tubag mga palangga atong pangutan-on si Mr. Computer. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, maayong hapon, tubag ko sa imong tigmo. Si General OTDNE. 20 akong edad, taga Butuan City. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay baha na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele, rege hapon! Ang sakto mga palangga. Ito, maayong hapon, si Jerel Cadano de ini. 44 akong edad, taga Kapitan Angel, Malaybalay City, Bukidnon. Akong tubag, kay tao na siya tito nga nag-operate og turtle tito sa basakan. Ato pangutan o si Mr. Computer. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili, rige hapon insakto mga balangga. Ito, nahurot na gyud nako, kot-kot-kot-kot tito ang akong ulo. Wa mang gihapon ko katubag tito, oy. Ano sige pog kot-kot-kot sa ulo, oy. O, kabong mga bana o asawa nga naminaw ron, ang kinanglan mangguni mga palangga nga dili ninyo ni sulo-sulohon. O, magtinabangay mo diha ba? Samtang nga nag-istorya mo sa inyohang bana, sa inyohang asawa, samtang nga naghaplas-haplas mo diha kay ilabi na kay hapon bugnong panahon indot magka ihilot-hilot ang gigamit pa gyud ninyo nga haplas kining atong haplas nga humot magkawagdang sa panahon ang kining nonglading essential oil ba kato bitawng mga panahotonon ilabi na sa mga buntis kun buros hilig magpamassage magpahilot adunay pamaol pamaypoy sa lawas arthritis rayuma dunay samad katol-katol sa panit. Nung lading essential oil mo ay gamitan ninyo sa paghaplas. Pagka nindutas pamati, ako mahaplasan taani kay halang bugnaw ni siya, manutsuhot gyud sa atong kaunuran o kaugatan o niya dili buta maulaw manghaplas sa daghang tao. Sa publikong lugar kay dili ni siya baho nga haplas. Haplas nga humot makawagtang sa panuhot nung lading essential oil. Nung manusap, gamit mo sa iyang partner mga palangga ang nung lading turmeric balm. Huwag ang nong lading relaxing oil para sabni sa mga kabuhiunon. Labi na sa mga babae nga nikaagi nagpanganak, kanto mga edad-idara na bikil gamay kabuhiun dayon. Kanto mga magbiyahe, nga malipong, maglabad ang ulo, ihid-ihid lang gamay diha sa inihuang kutukuto, diha sa inihuang mga ilong. Sigurado gyud ko nga huwag tang inihuang kabuhi, marelax ang inyong pamati. Hello, maayong hapon!
1: Hello, may hapon, Kuya Atito.
0: Mm.
1: Ako si Maripi, taga Piglawigan, Esperanza, 41. Akong tubag, Tito, problema.
0: Problema ang iyan, tubag. Kanang mga problema, ha? Diha lang na sa inyo, ha? Ayaw ninyo na ihatag-hatag kay daghan at problema. Bitaw ang tubag nga problema, mga palangga, kay daghan na kaayo ang nintubag, ani. Dili, gihapon ni siya mao. Kadtong mga tubag, mga palangga, nga gabalik-balik na lang kung mahimo likay ninyo to. Hello, maayong hapon! Hello?
1: Tita!
0: Oh, sige ma'am, padayon!
1: Ako tubag dito, problema.
0: Hmm. Imo pangalan? Uh-huh. Makutukuto, ginbunako ba? O, gato mga mutubag, mga palangga, muna'y giingon diha nga, kinanglan yung taon kompleto? Uban lagi tungod sa ka-excited nila, ilang tubag, ilang mahinumduman. Ang inyong mga pangalan, taon, ayaw kalimte, edad, address, unya ang inyong tubag, ha? Mas labaw ayaw ninyo kalimte, mga palangga, kining atong epektibo kaayo nga kapsula. Kining atong Power 10 Probio Capsule, mga palangga, daghan na kaayo ang natabangan ani. Dako kaayo kinigkatabang sa atong lawas. Kato mga wala kasulay, sulay ninyo. Lahi ragyod mga palangga, basta naka Power 10 Probio Capsule ta, ligod ang atong lawas, unya dili kita dali taptag mga sakit-sakit, ha? Atawa sa paminawon si Doc L. Kabahi na sa atong epektibo kaayong kapsula para sa ingon ana mas madungagan pa usab ang atong kining kaalam ug kahibalo. Kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo kung mag-maintain kita sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Mga ka-Power 10, maiga pagpapinaw na usab ka natong tanano. Welcome sa tuwag at ulmanon. Nagiya sa pag-ugman sa maayong paglawas. Kauban kanini o kanunay, Dr. L. Palma na usab. Nauban ang Power 10 Pro Bio Capsule. Na may usas mga katabang kanunay ka nato. Alon ngayon nga maampingan na itong lawas unya na at na kanunay sa kabaskog nga kahimtang. Busa na kinahanglan tagkasaligan nga food supplement nga gawas nga muhatag og mga supply sa igong minerales ug bitamina tungod sa kakulang sa ato ang mga gikaon, muhatag usab sa paghabwa sa mga toxins ug pagpalig-on sa sistema sa ato ang lawas. Ang ato ang hisgutan kanon mga Power 10 usa kini sa mga butang nga problema kaayo ni matabangan usab sa ato ang Power 10 Pro Bio Capsule. Kining gitawag mga Power 10 nga usa ka high insulin o kining gitawag mga Power 10 nga hyperinsulinemia. Usa kini kakahimtang mga Power 10 dahil ang imong dugo adunay sobra na kataas nga ladal sa insulin kaysa giisip nga normal. Ang insulin mga Power 10 usa ni siya ka hormones nga gihimo sa tuang nga pancreas. Ang trabaho niini makatabang kini sa pagdala sa asukar pasulod sa tuang nga selula alon mahimo kini nga enerhiya mga Power 10. Kung ang problema magka-Power 10, kung ang imong lawas, dili na maayo nga mutubag sa insulin, kung dili na siya mo detect ang atuang cell sa insulin magka-Power 10, ang atuapod nga sugar or energy, glucose, dili na po siya makasunod sa atuang gitawag nga cells ang magamit nga energy. So, unsa may mahitabo sa sugar doc, asawan siya padulong. Mukuyog siya sa atuang nadugo, unya mauna nga taas kita og blood sugar, unya makakos na siya diabetes, nga makaguba siya sa mga gagmay nga mga ugat, og sa atuang nga mga organs. Ang insulin resistance mga Power 10, ang imong pancreas, kung doon na natin gitawag ang insulin resistance, dili na dawaton sa selula ang atuang gitawag ang insulin. Ang atuang nga pancreas muhimo siya dugang pangdaghan nga insulin aron pugso nang atuang nga cells nga mo-detect gayud sa insulin aron makasulod ang sugar sa atuang nga dugo. Kini magka-Power 10 kadugayan og hatag og daghan nga mga insulin unya dili pud dawaton sa atuang nga selula. Kini nga hinungdan magka-Power 10 nga ang level sa insulin sa imong dugo musaka usab nga ano na hinungdan sa gitawag nga hyperinsulinemia magka-Power 10. Mao kini ang mga nag-unang mekanismo mga Power 10 nga ang atuang dunay problema sa atuang insulin. Dunay gitawag nga insulin resistance, ako nang gikaingon mga Power 10, pagsukol sa insulin kini nga labing kasagaran nga hinungdan ang pancreas mga Power 10 mupatunghag daghan kayo nga mga insulin nga sobra na kayo aron mapugos gyud nga makasulod ang asukar ngadto sa mga selula. Kini mo hinungdan sa pagtaas usab sa insulin sa dugo. Unya kining gitawag nga pagtipon og tambok o kining gitawag nga fat storage. Ang insulin magka-Power 10 usa kini ka fat storage hormones. Usa kun taas ang level niini ang lawas magdasig sa pagtipik og tambok ilabi na sa tiyan. Nga mudako ato ang tiyan magka-Power 10 kaya usas mga trabaho sa ato ang insulin gawas nga iyahang ipasulod ang energy kun asukar sa ato ang dugo dito sa selula. Ang sobra pod nga energy kung wala magamit nga gitawag nga asukar sa dugo magka-Power 10 muadto na sa ato ang atay ug sa ato ang mga tiyan nga mahimo siyang tambok magka-Power 10. Muna nga kung tambok ta overweight ta meaning ana magka-Power 10 sobra na ta sa gitawag nga sugar nga gitaguan nga nahimo siyang nga tambok gikan sa sugar nahimo siyang fats magka-Power 10. Muna nga sa ato ang tiyan managko ang ato ang tiyan dunya duna tay gitawag nga fatty liver unya duna pay gitawag magka-Power 10 nga magpabilin sa sugar kanang gitawag nga sugar retention bisan pagtaas nga insulin. Ang mga selula magka-Power 10 dili na maabsorb sa selula ang sugar lagi. Ang sugar magka-Power 10 magpabilin sa dugo niya musangput na sa taas nga blood sugar o kanang gitawag nga hyperglycemia. Unya kana pong gitawag resulta pod ang taas nga insulin sa ato ang lawas pagkakapoy sa pancreas. Kadugayan magka-Power 10 ang imuhang pancreas dili na makasabay sa panginahanglan o buhinay umuhunong sa paghimo sa insulin. Kini nga punto magka-Power 10 ang hyperinsulinemia muuswag gato sa gitawag nga pre-diabetes o sa katapusan mahimo siyang type 2 diabetes. Mauna nga dunay mga hinungdan ni Ana, estilo sa tuang pagkaon, sobra ta pagkaon sa mga refined nga mga carbs, Like nga gitawag nga puti nga bugas, kanang sagad nga gikaon na to nga mga kanon, nga rice mga ka-power 10 nga puti. Mas mahimo ka tong rice nga naay fiber, pabitaw siya mga ka-power 10. Dili ng pure yun nga puti nga kanon, especially kung doon natin mga kasaysayan o history na to ang pamilya mga ka-power 10, doon nag-iyong mga diabetes nga mga sakit. Unya mga ka-power 10, kaning gitawag kakulang sa physical nga activity mga ka-power 10 nga makapakunhod sa pagkasensitibo sa insulin. Unya ang tambok nga tissue usab o kining gitawag nga obesity mga ka-power 10 mupagawas og mga chemical nga makapasamot sa insulin resistance. Di ana mga ka-power 10 nga dili gyud ta dapat overweight, dili ta palabig padako sa tuang nga tiyan. Ang taas usab nga insulin makabalda sa balanse sa hormones nga moresulta ngadto sa irregular nga regla, acne og infertility. Mo na kun do natay gitawag nga sobrang insulin mga ka-power 10, moresulta na sa PCOS, kanang gitawag nga polycystic ovary syndrome nga maglisod og pagpanganak ang mga babae. Unya mausab ang balanse sa hormones, do nay gitawag nga hormonal imbalance. Unya do na po'y gitawag mga ka-power 10 nga mga tambal like mga steroids ug uban pa mga tambal sa pagpangisip. Kini nga tambal makapataas sa blood sugar ug makapasamot sa insulin resistance, mao nay mga hinungdan. Una nga dili gyud ta kumpiyansa sa tong lawas. Ato agyud number 1 gyud kontrolo nato ang atoang lifestyle ha. Alon dili bahago ang atoang pancreas, unya sige release og insulin kada kaon nato mga ka-power 10. Sige tagkaon og mga tamis, sige taw snack, likaya nato sige kaon-kaon mga ka-power 10, sobra nga kaon. Unya more on fiber. Kadan kayo mga ka-power 10 nga source nga carbohydrates nga taas og fiber kamuti. Like mga gitawag nga brown rice, black rice mga ka-power 10. Nya dili ta palabi anang white rice, white bread, pasta kanang mga gitawag nga refined carbohydrates, mga tamis nga mga soft drinks, mga ice cream mga ka-power 10 nga mahimong hilo sa imong lawas, especially kung naa na sa 30s-40s kay nagkabata na gyud ang mga tao karon nga dunay problema sa gitawag nga high insulin. Unya magamit ta sa Power 10 Probiotic Capsule ha uban sa exercise, lifestyle mga ka-power 10, nya atong timbang kinahanglan mo igo gyud sa atoang nga BMI. Ang atoang timbang mga ka-power 10 dapat according sa atong edad, unya mufit pud sa atong height mga ka-power 10 kay makahatag yun na og kahasol, unya inigabot na to sa mga saktong nga mubigay na atong lawas, hinay na ang function sa atoang lawas, doon na tayong mga problema ng mga sakit-sakit. Unya mag-Power 10 Probio Capsules ako nang gikaingon kay mutabang siya nga ma-relax ang atoang pancreas, dili mahago ang atong insulin, unya doon na siya mga properties nga mo-control sa sugar nga dili makapaspike or makapatrigger sa pag-release o daghan ng insulin sa lawas. Ang Power 10 Probio Capsule kasaligan kaayo, daghan na kaayong natabangan niya na. Wala kita yung olas balang sa pagparayong sa unahan. Dr. Al Palma mag-iingon kaniyo, lawas mo lamang bahandi sa tanan atong abingan pinagi sa paggamit sa kasaligang Power 10 Probio Capsule Food Supplement.
3: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
4: Tito Val, lingaw ako, B.
0: Alas 3.51 na giyon sa Tegdas sa hapon. Power 10 Probio Capsule mga palangga ang atong maintenon matag-adlaw. 30 minutos sa dili patamukaon. Dako kayo kinigkatabang sa atong lawas, ha? Dito, maayong hapon si Jose Fran Sanico de ini. Taga Tubod, Carmen, Davao del Norte. Akong tubag, anak ito, kay babae nga nanganak. Humanan nga tubag. Dito, maayong hapon. Tubag na kuha na ito, kay Anino na siya. Humana, gihapon nga tubag. Dili, gihapon ni Mao. Dito, ako de si Alberto Dudong Blancar Jr. Barangay Josepena. Siguro ko ani siya. Usa nga barangay sa Josepena. Josepena, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag, anak ito, kay pamilya na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Ninita Japon de ini. Taga Pangantukan, Bukidnon. Sininta ang akong edad. Akong tubag, kay balod sa dagat. Humanani nga tubag. Tito, si Al Jane Sumalinog de ini. 23 ang ako edad, nagpuyos, may purok, sandal, San Isidro, Mahayag, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag, anang imong tigmo, tito, kay Gugma na siya. Umanagi hapon, ning tubaga, mga balanga, ning tubag nga Gugma. Tito, akong tubag, anang imong tigmo, tito, kay Oras na siya. Umanagi hapon, ning mga balanga. Tito, ako ni Ay, si Vanessa Pinili. Taga Laligan, Valencia City, Bukidnon. Akong tubag kay problema, humanagi hapon eh. Ito si Alejandro Magallanes de ini. 69 akong edad, taga Digo City. Ang akong tubag kay foreclose na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, ako ni ay si Marlon Unting. Taga Kapatagan, Digo City. Ang akong tubag, anak tito, kay tao na siya nga. Kumanagi hapon nga tubag, mga palangga. Paningkamuti, tao ninyo nga ang inyoha mga tubag, dili na gyud mahimong magbalik-balik. Kung nadungog na gani ninyo nga gitubag na nasalain, ayaw na ninyo balika. Kay sigurado gyud nga dili gyud niya na siya mao. Ano yung nahitabo rong hapon na mga palangga, daghan kayong tubag pero gabalik-balik lang. Wala gihapon na tubag mga palangga ang atong tigmo ha. Ang atong tigmo nga nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanusa ni mo siyang ipaglaban. Onsa man. Ayaw mo kalimot sa atong epektibo kaayong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Atong epektibo kaayong nga kapsula, Power 10 Probio Capsule. Atong pinakalami nga kape, Clay Gel Coffee Mix. With malunggay and chia seeds. Jazzy Vitamin C Plus, a zinc. Atong Gromit Multivitamin Serum for Kids. Atong Nong Lading Essential Oil, Nong Lading Turmeric Balm, Nong Lading Relaxing Oil. Sabon nga pampagwapog pampagwapa, Clay Gel Papaya Soap, ang iyang partner, Clay Gel Brightening Lotion. Atong pinakahumot nga perfume, 24 oras. Ay hamawagta ang kahumot sa Curry Perfume o siyempre ang atong Biscomac Eye Drops. Alang sa tinaw o larong pananaw. Wala na ko'y igong oras, mga palangga, para mo padayon pa sa unahan. Kini ang inyong higala sa kahanginan ang inyong Tito Val Magingon. Higugmaa ang inyong amahan o ginahan. Aron ka mo mabulahan o magkaangkon o taas nga kinabuhi dari sa kalibutan. Nagkasalamat sa inyong pagbaminaw o maayong hapon.
5: Mag-Power 10 Probio Capsule na.
6: Power 10 Probio Capsule.
7: Nong Laring Essential Oil.
8: Adelaida Barnaiha, taga Kampo Islam, SND. Ang akong paggamit sa Power 10, nakatabang sa akong gibati, sa akong bukol-bukol sa ulo o sakit sa akong likod. Dugay na kayto na akong gibati, mga pila na katuig. Kaya ato pa ito gasugod sa 2013. Karon, salamat sa Ginoo nga na ayo ang akong gibati tungod sa inyo ang mga produkto nga akong gigamit. Katong Haplas Pod sa panakit sa tuhod, magatabang pod. Sakit kaya kong tuhod, dili ko halos pagkalakaw. Kaluoy sa Ginoo, maupoy nakaayo ang haplat.
7: Nong Laring Essential Oil.
5: Mag-Power 10 Probio Capsule na.
6: Power 10 Probio Capsule.
9: Ang chia seeds usa ka matang sa liso nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sa gini omega 3 nga makatabang sa pagpakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab, taas ug content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
10: Okay. Ikasakit. Ay, okay. Ah, kasakit.
11: Naunsa mang katay? Nga nakita naman ka sa sahog.
10: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod. Pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao eh. Daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
12: Ayaw pag-anto sa imong sakit ay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
11: Unsa man na?
7: Nong Laring Essential Oil.
11: Nong Lading Essential Oil?
7: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
12: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas dayo niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil.
7: Nong Lading Essential Oil.
13: Power 10 Probio Capsule. Alak sa mga gihambing balatian.
14: Norma Cuyos.
15: Taga-asa ka, ma'am?
14: From Purok Talisay, Pinuyak.
15: Unsa nga produkto sa Clay's Angel Nong Lading nga products sa mga imong gagimintin?
14: Ako ang na gamit Power 10, Clay Gel Coffee, Jazzy, o kato ang essential oil. Last 21 na mild stroke ko, sir. Wala jud siya gikawang sa Ginoo kay ang nung laring istasyonan dito jud natukma ang iyahang program na alauna. So diha murag na walang stress nako kay sigo ko paminaw sa iyahang programa, malingaw ta, makatawa ta. So sa advertise na after sa iyang programa mauna ang iyang paghatag og mensahe about sa product. So natuhog nako ang tanan, ginasulat, ginatun-an og ako gid siyang giyos ako ang lawas. So after niyari jud ko sa warning, nangita jud ko sa maong product. So palayo sa Ginoo nadumduman ako ang RM. So kaso lang kay ang RM kun mag-abot ang stock karon 3 days wala na siya. So palo ko sa kapatagan. So niabot sa punto nga niabot jud ko Aurora. So karon wag mag-1 year na ko karong April sa akong pag-use din. Ang ako ang maintenance wala na nako gamita. 1 year na sad.
15: One year na
14: sa karong April. Gikan sa akong pag-undang sa akong maintenance. So padayon kung paggamit ani karon, so daghan na kay ko connection sa
15: mo. Unsa gigamit nimo?
14: Powertin, clay gel, jassy. Mo'y priority na ko nga ginagamit everyday. Kaloy sa Ginoo sir kana na ang nawala kong kabuhi. Tung akong lipong-lipong nga maglakaw kung murag din ako kahinimbang. Then makatulog na ko. Dayon basta kay komportable na jud ko sa akong paglihok-lihok karon. Muna nga gi-share na ko sa ko ang palibot ko ang kabanayan. So karon naghandaghan na gyud mi nga nagamit ani kami tanan pamilya na. Then imong masinati nga gasa pod sa Ginoo tingali kay ako man jung gipangayo. Ako dapita maulian kay daghan na jud kay kong product nga gina-applyan sir. Registration jud ko permintis sa maong product basta gusto ko. Pero kanilang jud ang nung lading maoy nakasibo sa ako ang pag-milestock.
13: Power 10 Pro Bio Capsule alang sa mga gihambing balatian.
9: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds.
16: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
7: Nung lading essential oil.
17: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
18: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa tong cellphone number 0912-6-05-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
19: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
20: Oy Mare, asa mang kapaingon?
21: Lito, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
20: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa, guban pa. Naa po si Cesar, ana.
21: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
20: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
22: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high and we were so
23: wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So, asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Care Gold Capsule.
1: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw, nagpula o nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer o cellphone, gisulayan ako ang Eye Care Capsule o ako po gipatuluan akong mata o Eye Care Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras, nawala gyud ang pagpamula.
0: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Si Ma'am Liza Ocular nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y bation nga pagpaminhod.
4: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Kinsan. Kadiya akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule, nangawala gayud ang paminhod sa akong lawas tungkol sa kataas sa akong sugar. Busa akong ginarekomendar sa kanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa ma-experiencehan nga diin na maayo gayud ako sa akong namati bahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako ilaig iinom, kinila Mega Pure Capsule.
3: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
5: Alisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon wa ko magdahom. Nanambok na sila, o niya, nitaas. Kananay, mga ito lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay, ngano ko nung, ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga mo itong mga tana sila, unsay vitamins nga akong gihatag sila ha, so mo ito nga, kananingon ko nga, nindot yun ang growmate. Nalisay ko ng lading ba kay, sa una mong gusagag may pa sila, naguul ko ba kay lisod pa kanun. Di gud ko makadungog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung nading duluritugan, bisan pagwa may sudan, bisan og bahaw nala akong kumuon, may ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kaayo sir sa imong product nga maugyoy dihimong tulay ba nga makahibalo ko anang mga produkta. Salamat kaayo.
6: Growmate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino at higit sa lahat, good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, Growmate na.
7: Day. Ah, aniya gagud ni mo day?
8: Pagpuyo na gudong, ikapoy bayak ko.
7: Naunsa naman ka day? Iritabli naman ka karun. Na ay Theramax Capsule o, oh. Tisingi.
9: Theramax? Di ba sex enhancer man ha? Daw bi atong tistingan?
7: Dili lang siya sex enhancer day. Mutabang sab siya sa mga kababainhan. Sama ni mo nga nakasinati og post-menopausal syndrome o ginapakalman niya ang lawas o ang utok nga iritabli o skin dryness.
9: Usaka kapsula, 30 minutes hangtod sa usaka oras bago maglabing-labing kay misis.
7: Aladay, ni aniyag magsamot day.
9: Tungod ni sa Theramax capsule dong. Unsa man, sugda na?
7: Ali na!

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Indang de Pedro, Tagalog Sulitan, diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipaminti na na mga upat na kabak sa amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo. Okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
2: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10 Robayo Capsule. Power 10 Probayo Capsule, paglawas mo nga sigurado.
3: Alang sa panginanglanan sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
4: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bilberry extract. Usa ka iladong herbal medicine nga adunay bioactive compounds nga anthocyanin. Usa ka epektibo nga antioxidants para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Usa, kung dugay na ka nga nag-anto sa problema sa mata, mag-iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika.

Okay, ang oras mga kaibigan, alas 5:12 na. Oy, sa mga pinakaroon mga pagkatsu, once again, mayong hapon o mayong paglanog-lanog sa tanay. Okay, so panikin yung mga kaibigan no, hanggang alas 7 po tayo sa dalawang oras. Okay, diri lang yung hapon sa tuwang programang Infinite Track to diri sa tuwang numero ng FM. Diri sa lungsod ng Panabo ang 96.1 Infinite Radio, of course, pero pupunta diri sa 90.9 Light FM. Okay, by the way, it's me, Digitech Lan, o makasama niya kong mga panggano sa Tarantanine. Okay, sa mga nadagaroon ng mga gigabisihan karoon. Okay, I know nga, ang uban karoon mga pangga, nagbisibisihan silang mga buluhaton. Ang uban po karoon ng mga pangga, no, nagbisibisihan kay siyempre. Okay, adlaw karoon nga Webes, no? Okay, siyempre, ugma na pa trabaho. Labay ko sa itong mga estudyante. Okay, ugma po hon, Biyernes pa. Okay, napagitay klase, ugma po hon. Okay, so musta man ninyo ang kapo nun? O musta man ninyo ang mga kaoan yung kagalingon karon, no? Okay, bisan pa no, kabalo ko ang uban ay mga klase-klaseng mga problema nga niyabot sa kinabuhi. Pero kabalo ko, nasawod ko mga panggano laban Japan Dragya po ng matag individual, no? Dilita magpapikto sa mga problema, no? Kailangan sa pagkakaroon atong ano ba, hununaon na to ba, or taas no utang harapin ang mga problema. Okay, normal magila sa tao mga pangano, way tao nga way problema, no? Matag bisan ang mga dato ganin daigi mga dakong problema, no? How much more kita pa? Okay, so sa mga naminaw karon mga kaibigan, lalo na sa itong mga tigpaminaw na diyan sa Davao Oriental, Davao de Oro, and particular na sa mga taga Davao del Norte. Okay, musta man ang itong mga kaigan diha? Okay, smile ra ba gihapon? Okay, smile. Dapat di lita magpa-apikto, no? Di lita mapapikto sa mga problema. Okay, so before tamo ato sunahan, acknowledge muna nato ang atong buutan atong Big Boss. Oy, once again, mayong hapon din ako, Attorney Yossi Salabaw, and also sa tawang station manager, Madam Rosemary Amit Bolpa. And of course, no, sa tuwang technical, no, gibata sa pagkastawak, Mr. Kevin. O, gusto na ng mga puwer sa mga kaubahan dari sa Arab June, no, sa Tarantanan, no, maayong hapon dahil sa tanan. O, labirin sa itong mga diehard na itong mga tigpaminaw. Okay, musta naman ninyo ang kahapon noon, eh? Okay, lalo na sa itong mga nabinaw karun, no, diya sa Santo Tomas, Tagum, and of course, to strata ng mga municipality of New Cornwall. Okay, mga municipality of New Cornwall, no, one of the mga tigpaminaw, no? Salamat dahil taga New Cornwall. And also, sa

0: mga establishment o kadiya na sa ikan plot mga naminaw karon diha. And of course, to sa mga parents, to sa mga sadyante, no, diya sa gawas. And of course, ay mayong hapon, no, sarantaran sa mga naminaw karon diya sa gawas na bahin. Okay, while waiting, no, silang mga gipaabot, silang mga importanteng mga transaksyon. Okay, no, salamat dahi sa tanantanayin. And also sa itong mga pedicab drivers. Okay, na always, no, nagapaminaw, no, lagubok ilang mga speaker karon, no, grabing mga background while nangitag mga pasahero. Ayan na pag-iyak-iyak di ha. Okay, dili ta mag-imot-imot karon, no, kay syempre dapat magmalipayon ta, happy ta sa tong programa. Okay, dili ta kanang magpa-pick to basta kanang sakit sa dughan. Uy, kapalo ko ang uban karon, no, na dili man gyud ingon nga tanan gyud ta nga magmalipayon ang uban bisan na naay mga sakit sa dughan. Mga gipangbulagan sa uya, ang uban na ni giveaway kay wa nakasabot sa ilang gugma, sa ilang karelasyon. Okay, anaragyo na siya mga panggano, normal yun na sa tao nga. Ano na tayong mga ano ba nga, dili man yung primitive kalipay na lang, pagbasutan ng butanga, puro lang kalipay. So naman yung mga kasakit no ginagmay. Ayun po ng mga ginagkok, ay murag sakit na kayo. Okay, so sa mga naminaw ko rin mga kaibigan at oras, mga panggano, alas 5:17 na. Okay, sa mga kaigan natin, sa mga gusto mag-request, no, namoy mga patimbayan, no, so text lang mo or tawag sa toang text number. Again, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Then, live na karon mga kaibigan sa mga magpamit sa mga minsep through sa toang live. Paki, ano lang po, no, paki follow lang po, paki share po sa ating page, no, again, 96.1 and Infinite Radio Panabo City. Okay, paki share lang po, then paki follow sa ating page mga pangga. Okay, so sa tanantanan itong oras mga kaibigan, alas 5:18 na, o gakining oras mga pagkanatod ka na ito sa itong Collegial Coffee Mix nung ginakubdan karon. Kung kapilang ang isigutan mga pangga nung makahatag o binipisyo nga ito sa inyong panglawas, mag-Collegial Coffee Mix na tayo mga pangga. Okay, so available lang ito ang Collegial Coffee Mix na pinagi sa kape nga makahatag o binipisyo no, nga ito sa may mga gipangmulo no, sa kalawasan. Okay, nanatay kape karon no, nga makahatag o binipisyo no. Kabalo kong uban no, klase-klaseng coffee na ang ginainom no, sa matag individual. Bonang ato lang yung ganyo ang tanayin. Kapag kailangan kung magkape lang man ta, dapat sigurado nga makahatag o binipisyo. Ang atong Collegial Coffee Mix mga pangga. So available ka na na din sa itong impyo sa mga gusto mo palit. Okay, bisita lang mo mga kaibigan, no? Din sa itong impyo na din sa 96.1 Infinite Radio mga kaibigan. Okay, sa mga ramina mo balik lang ko mga pangga. Okay, sa mga nadagano pa sa mga gipanglaay, kabalo ko ang uban mga pagkara gipanglaay na gud karon kay syempre ang uban no na mga ano nga mga problema, so dapat dita magunag mga problema. Okay, so sa tanan dayang atong oras minda
1: DJ St. John.
2: Go, go, go.

0: Charles.
1: Hindi punog sang kahitaasan.
2: Sino-sino nga ba ang pwedeng gumamit ng CMV? Actually, lahat pwedeng gumamit. Wala pong contraindication to. Buntis, sanggol, bata, matanda, may sakit, walang sakit, pwede pong gumamit. Lalo-lalo na po doon sa mga wala pang sakit. Kailangan po mag-start na tayong gumamit ng CMD para meron na tayong mineral supplement. Prevention is better than cure. At para naman po doon sa may mga sakit, talagang kailangan gumamit ng CMD because this will help restore your health.

0: Ang atong CMB ni Halcode International available nino dinhiya sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-89028.
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us

0: Masama sa inom na kuga ni Juan, mega pure coffee, na lamig na akong tulog. Matay magugog, advertisement diri sa radio nga. O, lagi na, stingan daw ng Juan. Ito yung palit ko, inoon ko siya, nakabawas na ko.
1: Mapalit sa inyong masuking butika.
2: Girl, balita ko, kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
3: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
2: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ng crush ko.
3: Cutis mestiza lang yan.
2: Cutis mestiza?
3: Oo, try mo yung cutis mestiza carrot papaya soap at cutis mestiza glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, cutis artista ka na. Nurture your skin with the richness of cutis mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Tubag, bisan unsang matang sa balatian. Amolite Herbal Capsule. Amolite Herbal Capsule. A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, ubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Amolite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Amolite Herbal Capsule. Amolite Herbal Capsule. A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alang sa dugang kasayuran, tawag o text ang mobile number 0997-750-7797.

Okay, so we are back mga kaibigan Nardor sa mga pagano alas 5. Light FM. Okay, sa mga andyan po ha, sa mga nagbisi-bisihan o sa mga nagsasayo doon, karoon salamat dahil sa itong mga tigpaminaw no, diya sa Salvation Panabo. And also sa itong mga tigpaminaw no, diya sa Barangay San Vicente no. Particular na diya sa Purok 14 and 15. Okay, salamat dahil sa mga okay, sa mga nagsayawan daw karoon. Okay, so salamat no sa 39. Again, ang atong number mga kaibigan ko namo yung mga requests or namo yung mga patimbayan no. Again, atong tisad number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. O ganun mga kaibigan, dili na sa itong second part, sa itong segment, sa itong programa, ang atong topic no this afternoon. Okay, sa mga kaigan natin, sa mga gustong magpambit no or namo yung mga komentaryo, o yeah, pwede mo text or pwede mo tawag, no? Okay, bukas na yung text number natin, no? Again, 09-12-175-1291. Okay, para sa inyo mga pangga, okay, importante ba, no, ang pakipagrelasyon, mga kaibigan, para sa inyo, ha? Okay, so, para sa inyo mga pangga, no, importante ba ang pakipagrelasyon? Okay, kung importante nga nung ma-importante man. Eh? Okay, so matang individual, mga panggano, normal mag-inong niya para sa ko, ah. Is, normal gid ang pakipag-relasyon, mga pangga, no? Kaya, listen po kayo, siguro kung naka-feeling sa katao, then, dinin mo maano ba, baka na mapadayag, no, nga to si mong si mong nagustuhan, no? Okay, according sa Ubayn, okay, abnormal daw ang kanang dili daw bumbati o kanang paghigugma. Tinood ba na? Okay, pag-share mo, ha? Okay, so dito sa itong mga viewers. So, salamat dahil sa itong mga viewers. Di ata kay Nukar Panabo City, hi Digitech lang. Pag-ulit ko diri sa Carmen Dabnor. O, salamat ka rin mo, Mama Nucariedo Vicente, ha? Huh? Okay, according to Angelica, chat out Tabaw de Oro. O, salamat ka rin mo, Angelica. Kumusta naman ka? Okay, pa-chat out ko diri sa taga Plaza Karungan kay Gilaay Miss Balay. Eh? Okay, naglaag din siya, no? Okay, salamat ka rin mo, Angelica Nertaba, no? Sumusta naman ka? O, musta naman imuhang negosyo? And of course, no, salamat din sa mga Taba family. Okay, especially diyan, no, kang Angelica. Okay, hopefully, nakipagsikay-sikay na para panihapon, no? Kabalo ko rin niya, Angelica, kay, grabe ka niya ka ng, ano ba, ka ng, kung muinguntag ka ng, mga, ano, gil ka ng hardworking kay niya siya. Kaya kabalo ko kining, bayhanan ni kay, hindi siya mo ito ang kuway trabaho, no? Okay, na salamat sa talanta na no, diyan no, sa laak. And labi na good no, sa pamilyang tabat. Salamat sa inyo ang tanan. And also, maraming salamat po din no, kang Adrian Balagon. Okay, salamat ka ni mo, Adrian. O sa bakong basahon, Adrian, no? Okay, so salamat na uy, pa-chat out sa Tuganay Purok 5. Huh? Okay, sa mga naminaw ko rin diyan mga kaibigan sa mga Balagon family. Okay, labi na gano'n diyan no, kang Adrian Balagon, no? Diyan sa Purok 5, Barangay Tuganay. Uy, salamat tayo no, sa mga taga-Barangay Tuganay Purok 5. Okay, isa po na ito yung mga diehard at mga tigpaminaw na always to nagasubaybay. Salamat tayo sa mga Rusgal family, Kabanig family, and also sa mga Lumokso family, no?
And sa mga namino po kira sa mga Balagon family, no? Okay, so salamat to sa Purok 5 Tuganay. Also sa kong mga kauban, no, sa konsiyo sa Barangay Tuganay. Okay, sa rin mga pensionaries. And also, sa rin itong mga naminaw karon diyan, no? Ito ang kapitan, no? Naminaw karon si kapitan. And of course, itong mga kauban yung mga kakagawad. And labi na kayo kang Melba, kang Yung-Yung, kang Chin-Chin, o kang Ami, no? Okay, salamat to sa Barangay Tuganay. Kibalukon Tuganay is one of the diehard na ito yung mga tigpawin, no? Na always to nag-survive. Salamat to, taga Barangay Tuganay. Okay, so again, I'll take some numbers, 912-175-1291. Again, 912-175-1291. Okay, so para sa inyo mga pang, ano, importante ba ang pakipagrelasyon? Ha? Okay, kung importante para sa inyo, ha, anong importante man? Okay, so need tag callers, mga caller po natin. Okay, sa mga gusto mo tawag. Okay, so pwede na mo matawag mga panggano sa tuwang okay, dito sa tuwang tisan number, no? Uy, salamat dahil kang Texer 399. Okay, uy, salamat dahil, no, sa kan 399. Okay, nami din karon digitik na nag uy, okay, nag-ara daw, naglikod-linkod daw while naminaw. Salamat, no, dahil sa Purok 12, Barangay San Vicente. Okay, musta man ninyo ang kahaponon, o musta man ninyo ang mga buluhaton karon. Okay, labi na gano'n sa itong mga estudyante karon, kasi syempre, karong orasa, no, ting out naman, at walang pwede pa naman si kadaganan, careful lang gano'n sa pag sa pagtabok sa mga kadalanan karon, ha? Okay, matagusan nato, no, amping jod, labi na gano'n sa mga sa mga drivers karon nga katong mga nanguhog mga estudyante. Okay, kung mga naka kung nakainom, no, bawal jud magano, bawal jud magdrive, no. Kay mura po ninyo ibutas yung alipatakan, no. Ang kinaboy sa tao mga pagawa, jud rewind, no. Kailangan na ang kinaboy mga pag ang kinaboy sa mga estudyante, no, or sa mga kinaboy sa pasahero, nakasalalay jud sa mga drivers. So ato lang para man sa karaganan sa mga drivers, no, kailangan jud is kung nakainom, ayaw lagi pag-drive, no, mora jud na din. Kamupod mga pasahero, kung nakabalupod mo mismo nga kanang driver nga baho o gilim noon, ala, ay lang mo pagsakay, ha? Okay, may karapatan mabuta mangita o kanang laing sakyanan, di ba? O laing tricycle na inyong sakyan. Okay, lisod kayo, no, ang uban mangganing madisgrasya pa mangganing normal ra, no? How much more kining nakainom? Munang ato lang yung ganyo ang tanan sa tanan mga drivers. Kung nangwabog mga pasahero, may kailangan na jud, no, ano, para safety ang tanan. Kung nakainom, ay lang mong ipag-inom. Okay, sa mga naminaw, at ang oras mga kaibigan, alas 5:54 na, o kining oras mga pangga. Hatod ka na to sa toang sabon nga ginakubtan karon, ang ato ang sabon na Kutis Mistisa nga sabon. Kay kini mga panggano makahatag di siya og dagdag na pampaputi sa inyong mga nawong, no. Katong may mga problema sa nawong, okay, like pimples ug namoy mga talumtom sa nawong, okay, sunana, no, ang sabon nga ginakubtan karon, no. Ang sabon nga kini mga panggano sa 1 week pa lang nimo nga paggamit niini. Okay, maano na gid niyo, no, makita na gid niyo sa 1 week pa lang makita na niyo ang resulta sa paggamit niyo sa Kutis Mistisa nga sabon. Okay, makawala ni siyang pimples to, dili lang sa mga kababaihan kundi magamit po nino sa mga kalalakihan mga pangga, no. Salamat dai sa mga nigamit na sa mga nagtiwala, no, sa nakatestimony sa maong sabon ang ato ang Kutis Mistisa nga sabon. Okay, so uy, salamat na kong Jason Cuyos, Jason Cuyos. Okay, shout out daw sa mga Cuyos family. And also din sa mga Kabanig Compound and Rosgal Compound din sa Purok 5 Tuganay. Salamat sa inyo ang tanan. Okay, sa inyo ang pagpaminaw mga panggam. Okay, so texter 399. Ano pa si 399? Okay, pwede mo request o uy, request to siya
ano daw, no? Lambada. Okay, kay Manayo daw sila. Uy, salamat din kang Ati Mir na, no? Alpon dia sa Barangay Mangalkal. Okay, especially na kang Justine, Andro, o kang Rini, and Angelino sa compound, ano, Alpon. Family dia sa Barangay Mangalkal, Mangalkal Lower Ono. Salamat, no, sa inyong tanan, sa inyong pagpaminaw diha. Okay, and also sa texture 475, ano pa si 475? Okay, namino karon, namino mi karon diri di tekla, regards. Okay, okay. Isa pa rin nagpa-regards daw, regards daw. Okay, regards daw Lemuel Pagsorba. Okay, no, salamat dai sa mga namino karon, no. Once again, diya sa Purok 4 Barangay San Vicente. Okay, super laro ganog tadihay. Especially sa mga Manayag family. And diya po, no, sa Buligan family. Okay, also the kang Richard o kang Angelino. Namilaw ka lang si Gina Lino na sa mga Manayag family. Thank you sa inyo ang tanan. Okay, the next song, mga kaibigan. Okay, sa tuwang nag-request. Okay, ganahin ganun siya dayang-dayang kaniya itong listener. Kaya maka, ano daw siya, makakiay ko daw siya. Hmm? Okay, bisan ako ganahin ko ni mga panggano kaning dayang-dayang. Kaya murag makaano din sa tuwang kalawasan. Eh? Okay, sa mga namin na itong oras, mga panggano, alas 5:57 na. Okay, mabalik na ko mga panggano sa mga naminaw. Dili lang gihapunta sa tuwang numero ng FM na doon sa lungsod ng Panabo, ang 96.1 Infinite Radio, of course, bro, po doon sa 90.9 Light FM.

0: din.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Ono, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
3: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Ono Store. We were high, we were slow.
4: Ano-ano nga ba ang sanhi ng hyperacidity? This is caused also by your lifestyle. Like for example, yung mga kinakain natin. Another cause can be lack of sleep and lack of rest. Andyan din po yung mental stress. Kulang din ang ating regular exercises. And of course, the excessive use of alcohol and smoking. So paano nga ba makakatulong ang ating CMB sa hyperacidity? So, ang ating CMB is an alkaline mineral supplement. So, ibig sabihin, makakatulong po ito para magbawas ng pH o yung tinatawag nating power of hydrogen, which is pag sobrang acidity, then since this is alkaline, manu-neutralize po niya. Aside from that, yung mga composition po ng minerals, like for example, aluminum and magnesium. These are minerals na makakatulong po sa mga cases ng hyperacidity.
5: Ang atong CMD ni Halcod International, available nino dinhiya sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mo-text sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-89-028.
6: Introducing Case Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
10: Kay Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainog Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas, aduha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Itong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas, niya, makatulog na po ko. Eh, sa una, di man ko katulog kayo, eh. Kamatagali kong mangihidi, na ko kabalik tulog. Karong nasama, kainom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee, na lami na akong tulog. Matay magkukog, advertisyon diri sa radyo nga. O, lagi na, stingan daw ng koan. So, yung palit ko, inoon ko din, ka-ano na, nakabawas na ko.
11: Mapalit sa inyong masuking butika.
12: Tubag, bisan unsang matang sa balatian, Amolite Herbal Capsule.
13: Amolite Herbal Capsule,
12: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, ubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Amolite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Amolite Herbal Capsule.
13: Amolite Herbal Capsule,
12: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text ang mobile number 0997-750-7797.

0: the police speaking. This club is
1: okay, so we are back mga kaibigan ng oras mga pangga alas 6:22 na. Okay, so dito sa tong text line, okay, galing sa texter 262. Okay, sorry pa dito, maayong hapon, Digitecla, chat out deko sa nag-birthday karon. Okay, happy birthday day kang Janks Cashew Flores. Uy, kanimo, Janks Cashew Flores. Uy, happy birthday kanimo.
2: Happy birthday!
1: Okay, sa mga nagsalog silang birthday karong adlaw, no? Happy birthday sa tanan.
2: Happy birthday!
1: And also sa mga nag-birthday kagahapon, no? Belated happy birthday. And sa mga mag-birthday ugma, no? Advance happy birthday sa tanan.
2: Happy birthday!
1: Okay, especially din sa tong birthday celebrate karong adlaw. Okay, once again, happy birthday day kang Janks Cashew Flores, no? Kanimo, Janks Cashew Flores, no? Happy birthday kanimo.
2: Happy birthday!
1: Okay, good luck always lang, no? Sa tanan mga nagsalog silang birthday karon. Okay, texter 501. Hello, Digitecla. Good evening po. Greet na ako ang tanan mga borders nga nag-busy og luto. Og panihapon sila ni Bunog, Dayday, Disery. For you, Brian, og si Divine. Request ko og Songbee. 88 Ate Perla ni... Okay, salamat, Tecla. Salamat ka ni mo, Ate Perla. Okay, sa mga borders, taas mo yung mga borders tapit, no? Okay, so hopefully, nakapagsikay-sikay naman para panihapon. O, labi na sa tanan mga negosyante na ito karoon, no? And also, sa itong mga tanod po karoon, no? Always nag, okay, nag-ano silang mga duty. Kaya ito, saludo tayo yung mga tanod karoon sa matag-barangayan, no? Especially na sa barangay Tuganay. O, labaw na sa tanan na itong mga kapulisan. Oy, salamat na sa itong mga kapulisan, mga panggang. Okay, dinita sa itong text line. Galing sa texter 631. Okay, chat out ko ni Patrick Dolia nga nag-birthday ka ron sa Den. Salamat. Uy, salamat ka ni mo, Den. Patrick, no, birthday daw niya ka ron, no? Naminaw sila ka ron. Salamat na sa tanan-tanan. Okay, especially sa itong birthday celebrant na si Patrick Dolia. Okay, salamat ka nimo, Patrick Dolia. Okay, happy birthday ka nimo.
2: Happy birthday!
1: Okay, so, dito sa itong corner. Yes, hello caller, mayong gabi, kinsani palihong.
3: Gabi, gigisig
1: ya. Yes, kinsani. Ma'am, palayo lang kami sa monitor, nag-feedback ta, ma'am. Palayo lang gamay.
3: Palayo na ni.
1: Okay, bakit nag-feedback ta din ha?
3: Dami din sa ulingan sa TVC. Si Galeng, Linsky Gato.
1: Okay, guys, si mo mga greetings.
3: Kaya kisa?
1: Kisa pangalan?
3: Janjan Cashew Flores.
1: Okay, si Janjan. Okay, go ahead.
3: Ya kay Jamin Pidor o Ros Palumo. Si Bibing Galos o Atinine Balyay.
1: Okay, so okay, why problema? Kumusta man usay update sa itong mga presyo sa uling karon, wa may pagluban?
3: Wala mo rin hapon, miyaw.
1: Ay, miyaw.
3: Alam miyaw, kayo dyan
1: po. So, yan na raman ano. Basta importante lang ni Halin.
3: Mabuloy ko.
1: Okay, yun sa pa.
3: Nagmanak si Julian Romano
1: o
3: yung
1: kapas
3: si Julian Romano.
1: Okay, so salamat ka rin mo, madam. Thank you so much sa pagbano, sa pagtawag. Okay, mato siya itong caller mga kaibigan, no? Gikan diha sa Ulingan, no? Ulingan section, no? Diha sa Drisa Panabo Public Market. Okay, sa mga naminaw ko rin diha sa mga negosyante diha sa Ulingan, salamat sa inyong tanan. Okay, sa inyong paglanog-danog diha, no? Hopefully, nakapagpanihapon na ang tanan diha ba? Okay, ang ban karon, no? Kayod pa jud, no? Naninda pa jud. Para dakog halin kay, syempre, normal dyan na, labi na natin yung mga estudyante. Okay, grabe ang pagsumikap, no? Okay, kung dito magsumikap, okay, unsa na lay balon sa itong mga estudyante pagkaugma, no? So ana jud na no ang kinabuhi. Okay, texture 555. Ana pa si 555. Mayong gabi ka ni Murigi Tekla. Uy, manihapon di ay ta. Uy, salamat sa may sudani mo. Okay, lami kayo ga isudani ka no. Basta karong urasan no, kanang tigtugnaw bang lami kayo ka ng mukha o sinigang. Ha? Okay, sinigang nga isda nga bangos. Paborito na ko na. Yes, hello caller. Ito nawata sa pikas ninyo. Yes, hello caller. Mayong gabi. Kinsan niya.
3: Ayong gabi,
1: DJ Tekla. Yes, may gabi ka na mo, pati ma. Musta ang si update ka roon?
3: Ay, okay lang kay DJ Tekla.
1: Okay pa, sa all right. No, great sa mong mga greetings, di ha?
3: Greetings ako ako mga amigo o amigo sa kahanginan, si TJ, si Joy, si Gretchen, si Dyson, si Loverboy, o kaya, palalab ni Christine o si Kuya Tubal o si Ate Brenda, si Uncle JR o si Jessa o si Ate Vina o si Uncle J. Wilson C o ako ang someone ko lalang di ay si Ate Christina.
1: Ayaw! Okay, so, Fatima, tanong ka sa itong topic kanina, Fatima?
3: Oo.
1: Okay, para si mo, Fatima, importante ba ang pakipagrelasyonan para si mo?
3: Para sa ko, importante din ang pakipagrelasyon kay, tungod kay, kung naman din na rason na imagine mo siya inspirasyon.
1: Wow.
3: Sabi lang nagkahigugma ay may sa pag-usan ni si Christina, at least, naglayo may, doon may lagi ang phone.
1: Okay. Okay, so Fatima, salamat Fatima ha. Kaya hapit ako matulog ng microphone, Fatima. Okay, so makaingon yun ko, makaingon yun ko Fatima ba, makasana all good ko sa iyong duha.
3: Okay, good luck eh. Mag 1 year na ba yung bulan.
1: Okay, so congratulations sa inyong duha. Okay, nagdugay jud mo, no? Okay, no, salamat sa pagtawag. Okay, salamat tayo sa itong corner no, na si Fatima, mga pangga. Kundi, hapit na doon sila mag 1 year. Okay, anak yun na mga pangga. Kung once nga kayo nang so, sa karelasyon mag-good, no? Kung gilaban jud ninyo, nagfight jud mong duha, no? Gipaglaban ninyo ang mga ang inyong relasyon bisan daghang mga trials sing labas yung kinabuhi. Siyempre kung huyang ka, no? Dapat ligon jud ka, no? Magmadasigon jud permente, always yun na permente kay para muluntad jud ang inyong relasyon kay kung mapadala ka sa ano, mapadala ka sa kanang kaluya, siguro maingon gyud taga tama ra gyud na mo, ingon taga nang murag kontrata ra gyud tama, di ba? Una nga sa relasyon, okay kailangan ang pagsinabtanay mo ra gyud ang importante, no, ang paghigugma ay. Kaya kung ikaw mismo no kung maghatag kag motibo ngadto si mo ang karelasyon, no, kanang dili ka mo hatag og time ang paglab, dili mo mapakita na mo nang gingon jud ka, makaingon jud ka nga dili gyud na mingon nga muluntad na yung relasyon, ha? Okay, may puruhan pa jud nga magbulag mo ana, no? Mo ang importante, musud ka lang buta nga tagaan jud nimo og oras ang imong or tagaan nimo lana nimo og oras to imo ang karelasyon, mura nang importante. Okay, texter 999. Okay, may gabi kayo mo rin Tekla. Okay, greet din ako si Alan og si Lalin. Okay, naminaw kanimo diri sa Porok Chog, Barangay San Vicente. Salamat sa tantanan di ano, taga Barangay San Vicente. And also sa itong mga naminaw po karon mga kaibigan, sa itong mga tigba minaw karon diha sa Lower Dos Tuganay. Okay, particular na sa mga naminaw karon, og diha po sa Porok 5 og labi na sa tanan di sa Porok 3. So, salamat dahil kang Lemuel Obosa. And di po nung kang gaga makalino sa mga makalino pa family compound, salamat sa inyong tanan, no? Okay, thank you so much sa inyong paglanog-lanog diha. Okay, so again, ang atong tingsan numbers 912-175-1291. Again, 912-175-1291. Huwag sa tanan-tanan mga minawa sa mga gusto pumutawag, halang sige tawag. Okay, Drita, sa tuwang okay, natay mga public service din mga panggano, mga panawagan. Okay, ginatawagan daw ang mga pamilya o mga kaparyentihan ni Adele Belliar Alcover. Okay, 63 anyos, lalaki nga naakaroon daw sa kustudiya sa sa Kusugian Home for the Agent Lower Kabantian, Buhangin, District Davao City, no kamugi pangita. Okay, sa inyong banay. Okay, i-contact lang ninyo sa number na 0968207-8592. Again, 0968207-8592. Okay, ha? Ito mga nakailakang Adele Belliar Alcover. Okay, sa mga namin ako rin itong oras, mga kaibigan, alas 6:31 na. O kining oras mga panganaw, tuloy ka na to sa tuwang Meadowbrook Farm Plant. Mga panganaw, sila nagbaligig mga barato ng mga seedlings. Okay, aside na ng mga seedlings, mga panganaw, nagbaligig po sila mga pure nga tablia o mga organic, no, sa tanan nga mupalit. Affordable kayo nga itong tablia, mga pangabarato na kayo. So, available ka na din sa itong pilan sa mga mupalit sa tuwang pure nga tablia. Okay, so bisita lang mo din sa itong himpilan, mga pangga. O di kaya, i-contact niyo si DGR yan. Okay, so mabalik lang ko mga pangga the next song para sa itong nag-request. Okay, request to siya ga otso. Okay, sa mga naminaw. Okay, so na pangabasa pa ni hapon na nagyura di mga panggano ang mga pagbisihan sumatag naminaw mga pangga. Okay, the next song, Otso Otso para sa tanan.

Okay, so we're back mga kaibigan. Oras mga pangganaw, alas 6:38 na. Okay, dali lang gyapon sa tawang numero ng FM na dali sa lungsod ng Panabo ang 96.1 and Fenet Radio, of course, pero pupunta rin sa 90.9 Light FM. Okay, sa mga kaigan natin, sa mga gusto mo papit sa mga mensahe na may mga request, no, again, ang ating text na number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, galing ka text, sir, 587. Oy, chat out daw, no? Salamat dahil sa ano kang sa tong birthday celebrant na si Patrick Dulia. Okay nga, nag-birthday daw karon, no? Diya sa dance. Salamat dahil sa mga namino karon dahil sa dance nala. Thank you sa inyong tanan. Okay, so tiba-tiba rin ang mga nag-birthday karon, no? Especially sa tong mga nag-birthday karon daw diha karon sa lower 2A, ha? Porok 2, 2A, Barangay Tuganay, salamat na sa itong birthday celebrant. And mayong ano po, no, mayong gabi sa Tanantanan po nga mga naminaw karon diya sa Barangay Ising. Okay, sa Tanantanan. Okay, diya sa Porok 12 and Porok 13. Okay, so grabe na ito ang paglanog-lanog na sa pamilyang Concha, ha? Concha family. And uy, diya po sa itong mga naminaw sa mga Banyas family and Atones family. Og labi na gyud sa tanan, no, sa mga Ramos family. Salamat sa inyo ang tanan, mga kaibigan.

0: Okay, para sa inyo mga pangano, importante ba ang pakipagrelasyon? Okay, sumatag individual mga pangano, normal lang yun, ano, ang tao mang good. Okay, di magita una, no, pinaagian ang pakipagrelasyon. Okay, ang sauna lang pag-uyab ninyo kung dili mo magsugod sa niana, no? Okay, alam mo sa bagay ano lang kanang murag tupo-tupo lang no, diretso lang ba no, pero tunguna no uso bay na tunguna. Pero sa pagkakaroon mga pag I don't know kung napabana sa mga iana nga parents to parents miingon nga oy kini pare kanilang atong anak kana na lang siguro mag-ipon na o magminyo silang duha. Okay, okay lang siguro kung iana mga pangga no. Kanang pero gusto pud nimo pero wala impud siguro nga kanang itupo ka ba nga wa kay gusto. Okay, texter 104 ana sa request ko Billy Jane Michael Jackson. Salamat ka dito texter 104. Okay, salamat sa mga naminaw karon ha. Okay, tagasa man si 104. Okay, itong oras mga kaibigan, alas 6:42 na, so remaining time is 18 minutes more. Okay, Gengski, Abonero, Kacho, ana pa siya, shoutout ko Digitecla kay Jamin, Rehidor, Rose Palumo. Salamat din sa mga Rehidor family o Jason Coyo, sigas daw Junica. And shout out daw sa according to Jason Coyos. Salamat ka mo Jason Coyos. Adrian Balagoin, ano pa si Adrian Balagoin? Okay, salamat na, pa-shout out daw siya sa Tuganay Porok 5. Okay, sa mga Balagoin family. And also kan Angelica Nertaba, pa-shout out ko diri sa Laak. Okay, naglanog-lanog na daw sila karon daw sa plaza. Kay gipanglaay daw. Uy, salamat sa inyong tanan eh. Okay, sa mga viewers natin, pakishare lang po, pakipalo lang po sa ating page. No, again, 96.1 Infinite Radio sa mga wapa nakapalo. Okay, muna nga ito ang page no, 96.1 Infinite Radio, Panabo City. Ha? Okay, so makitaan ko ninyo diha. Okay, so sa mga naminaw ko rin mga kaibigan, itong oras mga pangganaw, alas 6:40. Aga kining oras mga pangganaw, hatod ka na to sa tuwang kihas fragrances na perfume. Kung nangita mo perfume na super humot, no? Okay na tuwang kihas fragrances nung nga makahatag di siya o dagdag ba nga ka nang ma-inlove, no, imong partner. Kaya pag perfume pa lang nimo ani paggamit pa lang nimo, okay, super amoy na jud no humot kaayo, so available ka na. Okay, diri sa tong impilan sa mga gusto mo palit sa tong Kia's fragrances ya perfume. Okay, affordable kaya tong presyo mga pangga, so bisita lang mo. Okay, texture 959. Ana pa si 959, maayong gabi ka rin mo Digitech lang. Okay, pwede mga yung textmate. Okay, kung saan man yung mga need nga textmate. Okay, according to okay, Micaela Cañete. Okay, mayroon ako, Cañete. Ako ang uy, kung saan man niya. Okay, uy, salamat ha. Okay, natin nag-remind ka, no, Micaela. Okay, so thank you so much, no. Salamat tayo sa imong pag-join sa toang Facebook Live. Okay, text lang sa toang text line. Okay, ang imong number para ma-update sa toang mga sponsors po, ha? Okay, ang inyong mga number, gi-forward na ko na inyong mga number sa toang mga sponsor. Pero ang problema lang po daan, ano, kung na-load ba, ha? Okay, itong oras mga kaibigan, alas 6:45 na mga kaibigan o kining oras. Hatod ka na to, no, sa tuwang pure nga tablia. Okay, kung nangita mo tablia pure, no, so available ka na mga panggano diri sa tuwang impilan sa mga gusto nga mo palit, no, bisita lang mo mga pangga. Change. Okay, ano pa si 7931? Okay, pwede pangayuan ng number ni DJ Arian Gerald Relampagos. Okay, ano ba ito? Okay, sabana, siya. Pwede ba mangayuan ng number ni DJ Ana? Arian siguro, ha? Okay, Gerald na Relampagos. Ano ba? Wala ko kagets mong text, ha? Okay, anong mga yung magag-number kang DJ? Akala ka DJ Arian ba? Okay, so after sa akong programa, mga pagkano, abangan ninyo no, ang programa ni DJ Arian, no? After sa akong programa sa Night Express. Okay, itong mga gusto or mahilig sa mga tawagan na, mahilig o mga love song, after na sa akong programa, no, ang programa ni DJ Arian. Okay, tagay ko friend idol B, kaninga number po idol. Okay, sige kagahapon naman isig na ngayon o ganang text mate. Okay, muna yung number again, 09-3505-96140. Again, 09-3505-96140. Muna yung number. Eh? Okay, kailangan mapakilala po daw. No? Kailangan mapailapod ka kasi yung pangalan, huwag taga-asa ka. Listen to me kay Krono kaya abinin mo dagang magipag bisan ako no dagang kay mga niabot nga mga laing number sa kuang personal number. Okay, mag pwede magipag chat meet din mahadok na ko ana oy na puy mga mo chat bang high tech lang then mo gamit og mga dummy account ta gitay mabalik ito mapailad ana no dapat kung nay makipag chat meet sinyo ha. Kailangan dili mo gamit og mga dummy account din pag open mo sa photos nila no silang mga no dili mo makita jud no ilang mga picture. Okay, mo gamit sila og mga dummy account, yun mo gamit pag dummy account no? Kung makipag-chat ka o nga tinarong nga chat mga pangga, dapat dili ka mo gamit og mga dummy account, dapat ka tong personal account nimo, di ba? Okay, mo gina ang problema no, labi na sa tuong mga sa mga mahilig makipag-chat meet, no? Okay, ano pa si Micaela Kanyete, pa-chat out ko kang Alan, kay Miano. Uy, musta na si Alan Miano. Salamat ka rin mo, Alan Miano. And Jennifer, halos hos, maayong gabi, Digitech lang, pa-chat out ko sa kuang, ano ba to, ha? Dina sa Tuganay, Purok 4, halos sa family. Salamat, uy, kanimo no, Jennifer, no, mayong gabi, kanimo Jennifer. Okay, sa mga halos sa family din sa Purok 4, salamat sa inyong tanan, sa inyong pag-atabay, no, sa inyong pagpaminaw. Ano pa si 140, ako na si Dopeta, taga Carmen daw, si Dopeta na yung name, ha? Okay, salamat na no, Dopeta. Okay, texter 931. Okay, pwede ba mga yung number ni guess na nako ni. Okay, si ano ni si ang yung ipangayon nga number si DJ Arian, ha? Tama ba? Okay, so si Gerald Dirampagos doon ang name aning ano nang nag-text po. Okay, text na nito siyang personal na siyang ano siyang programa may after na sa kong programa. Okay, bangalin yung programa ni DJ Arian. Okay, si DJ Arian. Okay, siya na makatabag na kung manghatag ba siya siyang personal number. Ala, okay, gwapo kaya mo nga mega. Gwapo kaya mo nga mega no, na nakaroon na sa, naghulat na sa pikas lawak, no, ang atong mega nga si DJ Arian. Okay, ginapilahan ba ni siya? Ano ginapilahan man ni siya? Gwapo, yun siya, di ka ginapilahan ba yan, di ba? Okay, itong oras, alas 6:49 na mga pangga. Okay, ano pa si texter, 140, okay, ako po. Okay, salamat sa mga naminaw ko, mga kaibigan, sa mga nadaroon, sa mga nagbisikay-sikay na para panihapon, labi na sa mga nadaroon, nagbisibisihan. Uy, salamat daw sa inyong tanan, sa inyong paglanog-lanog, no? Hopefully, ang ubanin karon mga pangga, no, ba mga estudyante, okay, nag-study ka syempre, no, nanday quiz dogma, no? Nandiyan na, no, kailangan dyan is mag-study dyan dapat, no? Pwede nga ka nang unahon pa rin yun ng mga pag-chat-chat sa mga uyab. Diba? Tama ko, diba naman, makapictured yun. Pag mo nang ikon ka, kailangan, oh, kung i-priority ni mo ngayon pag-eskwela, okay, ayusan ang mag-chat-chat sa uyab diya. Focusan ninyo ang pag-study. O sa oni mo pag, pag-study mga pangga, kung sige kag-chat-chat, labi na ganun, mag-away mo si mong uyab, diba, no? Munang isa po na, no, nga, makaingong ba daw ako, bandboard, makahatag mag-inspirasyon, no? Okay, labi na sa mga estudyante, no, ang pag-uyab-uyab daw, no? Ako para sa ko, no, murag dili, kaya nga, no, maka-apikto man, no? Kaya, labi na yun, mga pangga, no, kanang, mag-away na ang kanang mag-uyab, no, usan pag-study sa isa, di ba? Siyempre, mag-away, labi na, exam, ugma, alibaw, ugma, no, exam, ugma. So, unsa pag-study, kaya sige na mag-away. Una nga, sa pagkakaroon ni kayan sa ninyo ng pag-uyab-uyab, no, mga estudyante, focus ang pag-eskwela. Okay, unsa na mag-uyab ng pag-uyab-uyab, no? Okay, lahing bini, kaya pag once ka masakitan ka, kaya mag-away mo, lahing na ba yun kay, basta, nagbalo ko nga nakatry na mo, Ana. Okay, according to Jomar Rosema, uy, pa-chat out ako. Okay, pa-chat ako kang Pro Ben. Ano ba to? Kang Bro Ben, ha? Okay, salamat ka rin mo, no, Jomar. Okay, ayusin, dapat tanong ko po pag-chat pa. Ano ba siya, pa-chat out ko, kung, pero, ano ba to, ha? Okay, pasensya na, ha? Okay, ayusin mo pag-chat, Jomar, ha? Kinigil si Jomar. Okay, so, sa mga naminaw ko nun, mga kaibigan, at oras, mga panggit ng alas 6, or alas 6:52 na. So, remaining time is 8 minutes more. O, kining oras mga panggano, hatod ka na to sa to ang Crigel Coffee Mix nga kapi. Nga ginakubdan ka ron, no, kato mga mugamit sa maong kapi. Nga kung gusto ninyong naamoy ka ng gipang batyag, no, or naamoy gipang bati, no, sa inyong kalawasan, oy gamit mo sa to ang kapi, no? Ang ato ang Crigel Coffee Mix na coffee, ha? Okay, available ka na mga pangga. Sa mga gusto mo gamit ni Ana, okay, bisita lang mo diri sa tong himpilan, no? Barato, affordable ra to ang presyo sa to ang Crigel Coffee Mix nga makahatag og benepisyo labi na gyud kitong naay magi pangmulo sa kalawasan, ha? Okay, Jomar Rosema, pa-chat-out ko ka. Okay, salamat kami mo. Okay, kang Mountdap. Uy, parang kilala ko yan, ha? Okay, so salamat tayo sa mga namina ko. Baka kayo itong oras, mga panggano. Alas 6:53 na. So, remaining time, 7 minutes more. Okay, sa mga gusto pa magpapit sa mga minsan, may mga request to again. So, 912-175-1291. Again, so 912-175-1291. Okay, Mara, uy, maraming salamat din, no, sa mga naminaw ko ron din, no, sa mga kasiringanan, destuganay, Porok 4, salamat din sa mga Bayog family, Troyo family, Noblesa family, and Garnica family. And also sa kung mga naminaw ko ron din, no, sa Tourism Council, no, sa tanan mga sa tanan, no, sa mga nagadayang kabarangayan, okay, sakop sa barangay, or sakop sa tong Municipality of Carmen, ha? Og sa tanan itong mga officials, og sa tanan itong mga members itong Sangguniang Bayan, no, diya sa lungsod ng Carmen, no? Okay, salamat tayo daw kang Vice Mayor Marcel Pirando. Salamat tayo sa mga naminaw karon sa mga Pirando's family. Og sa tanan po mga kaibigan, no, sa mga naminaw karon, no, diya daw sa itong mga tigpaminaw sa Barangay Grido and Barangay New Visayas. Og daga ma'am Leslie Sueso, salamat tayo sa Gludo. Okay, salamat tayo sa mga naminaw karon diya, mga pangga, no? O, diya po na kang Jomar Rosema. O, ipa-chat out ka kung kanyo. Katilang, no? Salamat ka rin mo. Okay, sa mga Katilang family and Rosema family. Salamat din. Especially po na kang Jomar Rosema. Ikaw, Rosema. Ikaw, Jomar, ha? Kaya... Okay, salamat tayo sa mga naminaw karon diyan, mga kaimbigan. O sa mga katawan, no, sa Barangay Tuganay, sa mga nagkadayang kapurukan, no, sakop sa Barangay Tuganay, no, mayong gabi day sa tanan. kabalo ko nga nagipamilaw gid antan na. So dili na ko i-mention inyong mga name kay wala man pugo kabalo ko kisa inyong kung kisa pud aminaw karon. Okay, so tanan lang yung mga naminaw no. Thank you. Kabalo ko basta tugay na is one of the diehard datong mga tigpaminaw. And also no sa mga naminaw pud karon mga panggano sa to mga naminaw karon diha sa ato mga tigpaminaw sa Libuganon og Busaon Tagum no. Speaking diha nga part diha sa Libuganon. Okay, dagantag mga Bets Resort diha. Oy, salamat dai sa mga nag night swimming karon. Og di po doon sa itong mga tigpaminaw karon sa public market ng Panabo. Okay, diha sa tanan nga mga dai po sa night market katong mga nangaon diha karon. Uy, dami kayo diha, no? Kanang mag-uban-uban kasi mong uyab. Okay, pero sa nito, ate, uban tayo uyab. Sa uman na ito, gusto ba itong uban, no? May uban tayo uyab ka, no? Mo nang mag-stop sa tagrota, no? Dili sa tayo mag-suri-suri, kayo uban tayo ka-uban. Okay, so, wanna kita yung oras, mag-uban. After sa kong programa, bangan yung programa ni DJ Arian. Okay, so sa tanan-tanan, no, thank you sa pagkatabay sa dalawang oras. O ginigapo ninyo ang Daging Lamion. Digitech lang. Okay, sa programang Infinite Track na sangalan sa itong buta na itong Big Boss. No, once again, salamat kay Attorney Ulysses Salabaw. And also sa ito ang station manager.
1: Marie.
0: Okay, Madam Rosemary Amitbol pa. O labi sa ito ang technical na no, gibaranta sa Picas Tlawak no, ni Sir Kevin. O sa tanan-tanan na itong mga

0: Health, health, health! Alert!
1: Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
0: Health, health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold! Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: Health! Health! Health! Alert!
3: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon uban gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang Eye Care Drops nga partner ni Eye Care Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Ug kini hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center, dili na partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops, patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold. Mapalit sa mga butika.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
6: Alang sa mga gihambing balatian.
7: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
8: Chia seeds!
9: Sodium ascorbate plus zinc.
10: Norilay, Kwiring, taga Sinusa, Osami City.
11: Unsa may imong gagipamati, ma'am?
10: Kung liog bitaw nga naba murag dai mucus ba nga yung sabod. Gayon ang akong binhod moabot sa paa. Ana, inom jud ko anang Tanjasi, Powertin, Coffee Mix. Muna na ang ako yung sulayan. Yung sulay jud ko are dresser kay tulo ka bulan. Naayo jud ko ni ninyo, sir. Ana, pero ako ginagimintin hantud karon.
6: Powertin Pro Bio Capsule. Alak sa mga gihambing balatian.
7: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
12: Just a sea sodium ascorbate with zinc vitamins.
13: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
14: Memories, it makes you smile, but sometimes it makes you cry. Feel the inspiration, the love, the songs of your life. Let music say what words could never express.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

0: tuning into a special program dedicated to the golden days and romance. This is DJ Aryan, and tonight we're sharing beautiful love songs to keep your heart company. Alright, itong oras mga kaibigan, it's already 7:13 in the evening, and welcome sa tuang programang Night Express with DJ Aryan. Ayan, so maayong gabi sa tanan. Welcome sa itong programa Matagabi, ito ang Night Express with DJ Aryan. So, ubani ko ninyo mga kaibigan, sulod sa duha ka oras, 7 p.m. to 9 p.m. Ayan, so, adlong Webes, June 25, 2026. So, dali na kayong dagan sa panahon mga kaibigan. Hapit na pud mahuman ang June, mag-July na pod. Ayan, so paspas kaendagan sa tuang panahon mga kaibigan. Ilan na lang katulugan ani mag-December na pod. 4 months. Ayan, so dali na ta matigulang ani no kay paspas ang dagan sa tuang panahon. Apit na ta mula pa sa kalendaryo ani. So happy birthday sa mga nag-birthday karon adlong Webes.
1: Happy birthday.
0: Ayan. So, maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato. Connected ta karon sa 94.3 Light FM kay Bawi Bukidnon. Maayong gabi sa tanan sa tuang staff nato dira sa Light FM sa 94.3. Kita Tatay Paeng and Sir Kelvin. Ayan, so maayong gabi diha kaninyo mga sir. And sa mga listeners nato dira sa Kibawi Bukidnon and some parts sa Bukidnon, maayong gabi sa tanan. And sa mga listeners nato rin sa Panabo City, diri pod sa may Santo Tomas, sa Kapalong, and sa Talaingod na naglanog-lanog yung tadra mga kaibigan. So, maayong gabi is sa tanan. And sa Carmen, sa Tagum City, and sa Davao City. And kung asa man ko to madungog ang tingog ni DJ Aryan, maayong gabi is sa tanan. Kung namoy mga song request and namoy mga greetings, mga birthday greetings, panawagan, or namoy mga dedications. So, text na nasa to ang text line number sa to ang pagbalik ko niya mga kaibigan sa so, dira bata mo dawat o call. Kung na may mga song request, i-text lang nasa to ang text line number 0912-175-1291 0912-175-1291. And naka Facebook live ta karon sa to ang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Comment mo sa to ang comment section kung naamoy mga song request. Kung mag-song request mo makabigan ka itong mga love songs lang. So, dili ta mag-play og rock music. More on love songs po tayo. And naamoy mga birthday greetings, mga pa-shoutout. I-comment na nasa to ang comment section. At itong oras makabigan, it's already 7:16 in the evening. Kining urasa hatod ka nato sa tuang sabon na Kutis Mistisa sa mga naay pimples, mga dark spots, whiteheads, o kung namoy acne, and kung sama mo ni DJ Aryan na oily o face, gamit na mo sa tuang sabon na Kutis Mistisa. So personally mga kaibigan mo na akong ginagamit katong carrot papaya soap. Duhani siya ka klase, katong isa is glutathione with collagen. So pwede kayo mo gamit ato ang mga kalalakian sa tuang sabon. Available na din sa tong istasyon and available po sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Sa mga taga Kibawi, Bukidnon, kung gusto mo palit sa tuang sabon na Kutis Mistisa, ato lang mo sa 94.3 Light FM. And sa tuang Case Fragrances Perfume, sa mga mahilig og pahumot and nangita mo long-lasting na humot. Kung gusto mo na humot mo 24/7, so gamit mo sa tuang Case Fragrances Perfume. So nata diri, tester diri mga kaibigan sa tuang istasyon para makapili mo sa inyuhang gusto na humot. Perfect ni siya pang regalo sa mga birthdays, sa mga nag-celebrate og anniversaries, monthsaries, sa tuang mga estudyante para humot sila inig skwela nila no, and sa tuang mga ka-workmate, naamoy ka ng hatred sa inyuhang ka-workmate. Para healthy lang inyuhang environment, dili toxic. So regaluhan na lang ninyo og kanang Case Fragrances perfume para humot sila, bahalag toxic sila. Ayan. So ito ang Case Fragrances, available diri sa tong istasyon and available po sa 94.3 Light FM kay Bawi Bukidnon. Kumupalit mog sabon na Kutis Mistisa diri sa tong istasyon sa Panabo City, namoy free na 3 ml sa tuang Case Fragrances perfume. Sa tuang pagbalik unya mga kaibigan, dira pa nato basahon ang mga nag-text. So naka-Facebook live ta karon sa tuang Facebook page. So comment na mo sa tuang comment section. Kung namoy mga song request at namoy mga pag-greetings. Naka-Facebook live ta sa tuang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Kayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato karon diri sa may Barangay Gredo and sa may Barangay New Visayas. Naglanong-lanong ta karon diri sa may Ibanez Subdivision. So, natin mga listeners dirang dapita mga kaibigan dira sa may Ulingan, dira po sa may Lechonan and sa Barbecuehan. So, maayong gabi sa tanan and happy tune in sa tuang programang Night Express. Kauban ninyong DJ, si DJ Aryan. Time checked, it's already 7:19 in the evening. Sa mga gusto mo text, no, ito ang text line number 0912-175-1291. Itong oras mga kaibigan, it's already 7:20 in the evening. So stay tuned lang gihapon sa 96.1 FNet Radio, marungog po ta sa 90.9 Light FM. Connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And we will be right back and we will be playing the song Ibigay Mo Sa Akin Ang Bukas by Marco Season. And we will be right back.

0: Balita ko, kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
1: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
0: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
1: Cutis Mestiza lang yan.
0: Cutis Mestiza?
1: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
2: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
3: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae o lalaki na gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out. Bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
4: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
3: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
5: Power 10 Probio Capsule.
6: Ginit niya o das ko ni Desotodela.
7: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
6: A Power 10 o coffee, clay gel.
7: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
6: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading.
7: Mm-mm.
6: Tapos, nana ko yung maintenance.
7: Mm-mm.
6: Testing gid ko o mga tulo ka semana, nagpabipi ko.
7: Mm.
6: Normal man akong BP.
7: Mm.
6: O nang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. O normal na gid. As in normal na. Kaya huwag magpa-BP ko sa una taas si kay kong BP.
7: Mm.
6: Nakadungog man gid ko kay sige magpupamati sa imong drama.
7: Mm-hmm.
6: O nang nitisting gid ko, nipalit gid ko. Tulo ka semana. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day, buntag o hapon.
7: Mm-hmm.
6: Munang pabipin ako na normal din siya. Munang mong gina ako, testimony pa. Salamat, tika ko sa iyong produkto.
5: Power 10 Probio Capsule.
8: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
9: The greatest hits. The best love songs on Night Express.
10: The greatest hits.

0: Where hearts speak through music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. Atong oras, mga kaibigan, it's already 7:28 in the evening. Ung kining oras, atong kanato sa JK's Marketing. Ang ato ang Mega Pure Herbal Coffee and atong Mega Pure Herbal Capsule. And so sa mga gusto mo palit sa produkto sa JK's Marketing, available sa ato ang mga duol na butika and available po sa available diri sa tong istasyon. Ang istasyon is located lang diri sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PC Inn sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left. So namoy makita na doorbell. Doorbell lang mo makaibigan para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. And sa to ang Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palit og mga grafted seedlings, mga fruit bearing trees. So nagabaligya sila og mga grafted seedlings ang Meadowbrook Farm Plant Nursery. So lang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Kung makontak ninyo sila, silang contact number na 0909-748-3712, 0909-748-3712. And sa to ang Aryan's Best Pure Tablia. Sa mga mahilig og tablia diha, no? So natay tablia diri sa tong istasyon. Ang to ang Aryan's Best Pure Tablia. Makabisita mo diri sa tong istasyon, mga kaibigan. Ayaw mo kalimot o palit sa to ang Aryan's Best Pure Tablia. Sa mga gusto mo tawag or text, open na to ang hotline number, mga kaibigan. Sa 0912-175-1291. Ang Facebook Live na karon sa to ang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Comment na mo sa tong comment section kung namoy mga song requests and namoy mga birthday greetings, mga pa-shout out. So kung mag song request mo, makabigan, mga love songs lang, no? Dita mag-play og rock music. Kay more on love songs po tayo. Yan. So mag-public service sa tama, makabigan, panawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adele Villar Alcover, 63 anyos, lalaki nga naakaroon sa kustudiya sa Dacosugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, nga kamugi pangita sa inyuhang banay. Bisitaha sa Dacosugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. I-text sa cellphone number na 0968-207-8592. Alang sa mga pamilya o kaparintihan ni Adele Villar Alcover, na siya karon sa Dacosugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Okay, so dirita sa mga nag-text from 104. Request kog song Memory, song by Barry Manilow. Og mag-request pog kog song Good Friend. So daghang salamat sa tong texter 104, pero wala siya nagpaila og kinsa siya og taga-asa siya. Pero naminaw siya karon. Daghang salamat sa tong texter 104 from 716. Hi Miss Aryan, greet na ko. Happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Friends, good din diri sa Villa Rosa, Barangay New Visayas. Play ko song Midnight Blue. Thanks po. So daghang salamat. Salamat sa tong texter 716 and happy birthday kay Renz Gudin na naakaroon sa Villa Rosa, Barangay New Visayas. Oh. Oh, birthday siguro si DJ Aryan niya, no? Kasi dapat may nabili na handa dira, ah? So happy birthday kay Renz Gudin. And sa mga naminaw na to sa Barangay New Visayas, all the way from Villa Rosa. Ayan, so maayong gabi sa tanan. Another texter from 492. Good evening, binabatik po. Good evening. Binabatik ko po ang mga team brother dyan sa Panabo City, lalo na sa aming team leader na si Villator. Binabati ko rin si Brownie na naka-duty ngayon from Cipher ng Team Brother. I would like also to request a song, If Pwede Po Ba? Through the Years by Kenny Rogers. So, salamat sa tong texter 492. from Cipher ng Team Brother. Shout out sa ilahang team leader, si Villator. And si Brownie na naka-duty karon. So, salamat sa pagpaminaw sa ito ang programa karong gabi una. So, ito ang pangitaon sa itong playlist, Inyo Hunger Request na song. Sa mga gusto mo tawag, ato ang hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. So basahon nato ni nag-comment sa ito ang Facebook Live. Good evening DJ Aryan, greet lang nako Labas Tita o Gionaldo family diri sa barangay New Balamban, Tagum City. Shout out sa kong asawa nga si Annalyn o sa kong anak Kevin Roy og Justin Liam. Request kog song DJ Parting Time by Rockstar. Thank you po DJ, God bless. Thank you for watching sa tuang live karon, Lord Yunaldo, and shout out sa iyahang asawa na si Annalyn og siyang anak na si Kevin Roy og Justin Liam. And mayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato dira sa Barangay New Balamban, Tagum City. And ako din gina-shout out atong mga workers nato dira sa Northern Davao Mission dira sa Barangay New Balamban, Tagum City. So, mga naminaw nato dira sa Tagum City. Ayan, so mayong gabi sa tanan. Atong oras mga kaibigan, it's already 7:35 in the evening. And this program is brought to you by Sabon nato na Kutis Mistisa. Sa mga gusto mo palit sa tuang sabon mga kaibigan, available na diri sa tong istasyon and available po sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Sa mga naay pimples, mga dark spots, whiteheads, and kung sama mo ni DJ Aryan na oily o face, ayan, so gamit na mo sa tuang sabon na Kutis Mistisa. So personally is mo na kung ginagamit ka tong carrot papaya soap. And katong isa is glutathione with collagen. So pwede kayo mo gamit atong mga kalalakian sa tuang sabon na Kutis Mistisa.

0: oh, kung ako'y mubayad, ako nalay gamit sa kuan, sa perfume.
1: Ipahatol lang, ito lang ito, Dere.
0: Ito ang kuan, ipa JNT. Ayan, so, kamusta mo na itong panahon din sa Mako Fatima?
1: Medyo, bugnaw-bugnaw ang panahon. Kaso lang, wala ka na ako ang palalal, wala ko'y kagaskos, pangnanalang.
0: Ayoy! May pa inyuhang lugar dira no kay kanang bugnaw-bugnaw?
1: Bukid na ba niya mong lugar dira di area?
0: Ay, o tama, bukid naman din na niya. Dool po sa dagat, no?
1: Oo, oh, dool sa dagat.
0: Okay, so asa man day mo hang partner in life nga no, ikaw raman nag-inusara nga karun?
1: Asa irang work. Nag-work siya ron.
0: Nag-work-work siya karun. Ah, okay. So at least, naka-work-work siya. Okay, so, unsa man ni mo hang kuan, song request or na ba kay mga greetings?
1: Mag-greet lang ko sa ako ang mga kaming buhan. DJ, si Joy, si Gretchen, si Christian, si Loverboy. O, bayahang palalaw, si Christine. O, si Kuya Tubal, si Uncle DR, si Ato Venda, o, si Tessa, o, si Ati Dina, o, si Uncle Joel Conte. O, sabi na po sa ko ang Juan Palalaw, si Ati Cristina Conte, ang Pingya at I miss you and I love you so much.
0: Malag ikaw ra isa kay kanang gikilig ka Fatima no? Lahir ra jud ni basta kanang gugma kaayo.
2: Ayoy.
0: Okay, sana all Fatima. So unsa man imo hang song request?
1: Ang favorite ni Ate Cristina daw kay kuan Somewhere Along the Way.
0: Somewhere along the way.
1: Oh, wala ididikit para sa iyo. Naminaw ko turon.
0: Okay, so daga salamat Fatima na naminaw karon all the way from Mako, Davao de Oro. Okay, dagang salamat and bye-bye. Ayan, so sana all kay si Fatima and si Christina. So dagang salamat Fatima sa pagtawag, our first caller for tonight.
2: Ayoy!
0: Ayan, so ito anong pangitaon sa itong playlist ni Mohang Request na song and maayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato dira sa Mako, Davao de Oro. So natay another caller. Hello, maayong gabi eh.
3: Hello.
0: Hello po. Ano sa pangalan nato ma'am and taga-asa ni?
3: Marlina Lavisti from Cavite, Barangay Guido.
0: Ano sa ito'y pangalan ma'am?
3: Merlina Labiste po.
0: Merlina Labiste. Okay. So, dagang salamat sa pagtawag, ma'am. Unsa man ako ang ikalagad diha kanimo, ma'am Merlin.
3: I-greet lang na ako ang akong mga pag-umangkon na nadirilan ni hapon.
0: Okay, ma'am. Excuse akadali, ma'am. Pwede palayo ka sa radyo, ma'am, kay nagpuanta ng feedback.
3: Layo-layo. Baya ako.
0: Okay, ano ng feedback mo siya? Okay, sakit kayo sa dalunggan, ma'am. Okay. Okay na, okay na, ma'am.
3: Ingrit na ko akong mga pag-umangkon si Nonoy, Lalaw, Ian, yan ay sa Labastida family, o sa akong gwapo nga pana nga si Rebe. Yung nga nagtanaw sa ako na minaw sa imuhang ting.
0: Oh, sana all.
3: O sa akong bunso nga si Rimrim, Aria, Prince Martin, o sa akong apo nga si Rex Daniel de Valle. Ang nagreto, Marlena Labiste.
0: Okay ma'am, layo na kasi mong radyo ma'am.
3: Layo na, ako diri sa gawas sa terrace.
0: Ah, okay, kay kuha na, feedback mo good kay siya, ma'am, may sakit sa dalunggan, bro, gawas ang atuli ni DJ Arian.
3: Layo na ganit ko, no?
0: Okay, so dagang salamat, ma'am, sa pagtawag, no? Unsa man ato ang song request, ma'am Merlin?
3: Love. By John Lennon?
0: Unsa'y title, ma'am?
3: Love.
0: Love?
3: Opa.
0: Love. Kinsa'y nagkanta, ma'am?

0: John Lennon.
1: John Lennon. Okay, so ito anong pangitaon sa tong playlist mo, Hunger Request, Ma'am Merlin?
0: Thank you.
1: Okay, dagang salamat, Ma'am Merlin, sa pagtawag. Ayan, so kung manawag mo, makaibigan, palayo lang mo gamay sa inyuhang radyo kay para dilita mag-feedback kay sakit kay sa dalunggan. Gawas ang atuli ni DJ Aryan. Atong oras, it's already 7:41 in the evening. So, mubalik lang taon niya taon, mga kaibigan. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 FNet Radio. Marungog po ta sa 90.9 Light FM. And connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And we will be playing the song Parting Time by Rockstar. And we will be right back.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Galuya ba perminti ang imong lawas? Walay gana? Trangkaso ubo sip-on nga dugay maayo? O di ka aduna ka na skin allergies? Basin kulang ka na higala sa vitamin C nga gikinahanglan sa atong lawas?
2: Ani ha? Ang atong Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: Usa ka nan acidic vitamin C asa dili hapdo sa tiyan o pwede sa mga bata. Ang Mega C Plus dakong tabang aron pakusgo ng atong immune system. Nagatabang usab kini sa paglimpyo o pagdetoxify sa mga hugaw nga naa sa atong lawas. Nagatabang sa daling pag-ayo sa mga sama. Ang Mega C Plus yaman sa antioxidants, nagapahamis o nagapalig-on sa atong pamanit o nagaimprove sa atong overall body function.
2: Mega
1: C Plus, the powerful non-acidic vitamin C. Pwedeng imnon, bisan walay kaon. Mapalit na sa tanang butika, dool sa inyong lugar.
3: Theramax Capsule.
4: Sir, may buntag na imo, sir, no? Misulay ka sa kining Theramax. Unsay epekto, sir?
5: Dinod, sir, ka nagasulay ko Theramax. Nagsulay ko, nainganyo ko, tungod kay manguhit atong misis, wala kay mahimo kay kapoy man. So, bricho yung tulog. Pag sulay na ko sa Theramax, sir, pag abot siya sa kauras, tingala ko nga, ni kondisyon man, ni barok man si Manoy. Wait ko sa kong asawa. Murag nasuko akong asawa. Pagtanaw niya nga mura magnilihok ang ako ha. Motong nibalik ang iyang pagtagat sa ko ha. Motong naglabing may. Awag na ko sa inyo ha. Para masulayan yun ninyo. Balit mo Theramax. Para mapareha mo na ko nga magbalipayon. Kaban si Mrs. Kung kanito initugulo si Mrs. ako ha. Karun, permintin na may labing-labing.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

where hearts speak through music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. Atong oras, mga kaibigan, it's already 7:56 in the evening. Kung kining oras sa hatod ka nato sa Meadowbrook Farm Plant Nursery, sa mga gusto mo palitog mga grafted seedlings, mga fruit-bearing trees, and kung namoy farm, mga kaibigan, and then gusto niyo tamnan og mga seedlings, ayan, so i-contact lang ninyo ang Meadowbrook Farm Plant Nursery. So ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Ilahang contact number is 0909-748-3712, 0909-748-3712. And sa itong Aryan's Best Pure Tablia, sa mga mahilig og champurado, ayan, so natay tablia diri sa itong istasyon, nato ang Aryan's Best Pure Tablia. So kung makabisita mo diri sa itong istasyon, mga kaibigan, so ayaw mo kalimutog palit sa itong Aryan's Best Pure Tablia. And sa tuang sabon na Kutis Mistisa, sa mga na pimples, na mga dark spots, whiteheads, kung namoy acne, and kung sama mo ni DJ Aryan na oily of face, ayan, so gamit na sa tuang sabon na Kutis Mistisa, available sa mga duol nato na butika, and available po din sa tuang istasyon sa Panabo City, and available po sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ito ang istasyon, mga kaibigan, is located lang din sa Bongkawi Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa PC Inn sa A Square Building. Saka lang mo sa second floor, turn left, second door, na may makita na doorbell. Doorbell lang mo, makibigan, para matagal mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. At ang oras, makibigan, it's already 7:58 in the evening. Sa mga gusto mo tawag or text, kung namoy mga song requests and namoy mga greetings, ato ang hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291, and naka-Facebook live ta karon sa to ang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Comment na mo sa to ang comment section kung naamoy mga song requests. So basahon na ito ni nag-comment sa itong Facebook Live, Tero Rowena, shout out ko. So thank you for watching sa ito ang live karon, Auntie Rowena. So kamusta lang ko ni Lola Nessie dira sa Bahada, Davao City. So natay another texter from 104. Request kog song Fools Fall in Love. Ayan, so ito ang pangitaon sa ito ang playlist sa imuhang song request. Connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. So maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato dira sa Kibawi, Bukidnon, and some part sa Bukidnon. So maayong gabi sa tanan sa Manaminaw nato dira sa may Barangay Santo Niño, Carmen. Ipod sa may Barangay San Vicente, Panabo City. And so shout out sa Kabusaw family, Madria family, and Asistido family. Nanaminaw sila karon. Ayan, so maayong gabi sa tanan. And sa mga listeners pud nato diri sa may Gamaw, no? Na naglanog-lanog ta dira sa may gasolinahan. Naay gasolinahan dira sa Gamaw, mga kaibigan. So, nagapaminaw sila sa tuang istasyon. So, maayong gabi sa tanan sa mga nakalimot ko sa unsay pangalan atong gas station, oy. So, maayong gabi sa tanan sa mga staff dira sa gasoline station sa may Gamaw. Time checked, it's already 8 o'clock. Kaibigan, alas 8 na. Sa mga gusto mo tawag, no, atong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Magpublic service at mga kaibigan, ipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adele Villar Alcover, 63 at Kusugyan Home for the aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City.
Nga kamong ipangita sa inyong banay, bisitaha sa Dakusugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Ug i-text sa cellphone number na 0968-207-8592. 0968-207

08592. Alang sa Pamver, naa siya karon sa Dokusugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Maayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato karon, din mo ang barangay. Naglanog-lanog ta drama kaibigan. Shout out sa akong mga kasilinganan na naminaw karon sa Bagorio family and sa kuan tong silingan namo si Auntie Miting. Naminaw siya karon. Ayoy, gabi sa tanan sa mga kasilinganan nako no na naminaw karon. Ayan. So, and sa mga listeners pud nato diri sa may Gredo, Barangay Gredo. So, ito yung mga listeners dira, no? So, maayong gabi sa tanan. And shout out di ay sa Amugis family na naminaw karon diri sa may Ibanez subdivision. So, naminaw sila karon. Shout out sa mga kabataan, no? Na naminaw pod karon sila Chai Chai, Adri, Miko, Kuya Gian, and Mowie. So, naminaw sila karon, no? Shout out sa Amugis family all the way from Ibanez subdivision. Sa mga gusto mo tawag or text sa tong hotline number 0912-175-1291 0912-175-1291, and ako din ginagreet di ay si Ma'am Maylan Faith. Kay Maylan, Maylan or Maylan? Kana nakabalumanggod siya na nag-storya ta diri sa radyo, so ana siya Ma'am, i-shout out jug ko niya sa imong programa. So, shout out kay Ma'am Maylin, no, na naminaw karon. So maayong gabi diha kanimo Ma'am Maylin. And sa mga naminaw nato karon sa Tagum City, no, dira sa may Barangay New Balamban, Tagum City. Ayan, so natay mga listeners dira, so maayong gabi in the evening. And this Pure Herbal Capsule sa mga gusto mo palit sa mga ito na butika, and available pod sa diri sa tong istasyon. Again, atong istasyon is located lang diri sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Pilid lang sa PCIN sa A Square Building. Saka lang mo sa second floor. Turn left, second door. So, namin makita na doorbell. Doorbell lang Sir Kevin. So, natay texter from 482. Hello, good eves, Miss DJ Aryan. Akong igrit akong makauban sa Ratsada to, the tricycle driver sa Panabo City. Sila Panagsagan family, Salino family, De La Cruz family, Madera family, Tobias Bato family, Apiledo family, ug sa tanang namino karon ang nagreet Jojo Tampos from Santo Niño Purok Tres Carmen. Request kog song Heaven Song by Brian Adams. Thanks sa pagbasa. So, daghang salamat kay Jojo Tampos na namino karon all the way from Barangay Santo Niño Carmen, and shout out sa iyang mga kaubanan sa Ratsada Toda tricycle driver. Another texter from 482-255. Good evening po. Ask lang ko if asa pwede makapalit og sabon na Kutis Misti sa available ba sa mga pharmacy? Yes po, available po sa mga pharmacy. Pero kung really available sa pharmacy, pwede ta makapalit din sa itong istasyon. So, itong istasyon is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCIN sa A Square Building. So, saka lang sa second floor, turn left. So, namoy makita na doorbell. Doorbell lang para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. Another texter from 431. Good eve, DJ Aryan. Shout out ko sa akong amigo na si Patrick Manzon nga nagbantay og kalas karon sa Baraha. Diri sa namatyan karon. Okay, so daghang salamat sa pagpaminaw sa tuang programa karong gabi, una sa tong texter 431, and shout out sa iyang amigo na si Patrick Manzon na nagbantay karon sa kuan Baraha kasa namatyan. So, wala sila gingon kung taga-asa. Okay, so daghang salamat sa pagpaminaw sa tuang programa sa tong texter 431. Atong oras makabigan, it's already 8:06 in the evening. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio. Marungog po ta sa 90.9 Light FM. Connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And we will be playing the song Midnight Blue.

0: Express.
1: Tubag, bisan unsang matang sa balatian. Emolite Herbal Capsule.
2: Emolite Herbal Capsule.
1: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Emolite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Emolite Herbal Capsule.
2: Emolite Herbal Capsule.
1: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: Sa kutis mistisa, itatanan hamis artis.
5: Teromax Capsule. Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction, hilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki samtang gatigulang na.
6: With proper exercise and diet, kaya nag-ilikay sa maong problema. Kumat o Teromax Adult Supplement Capsule. 1 capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
5: Mapalit sa mga butika.

mga uyab, mga kaibigan. So, kung mag tukar ang pagka OA sa inyo ang mga uyab, ayan, so, hatagig case fragrances para dili na siya mag OA. Ayan, so nabay uba na mag uyab no kay kanang mutukar-tukar ba ni mga babae usahay no? Mukalit lag kalami. Hatagig dag case fragrances para maulian siya ang kalami. Ayan, so available na diri sa itong istasyon and available sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. So itong istasyon, mga kaibigan, is located lang diri sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCIN sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left, second door na may makita na doorbell. Doorbell lang mo, mga kaibigan, para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. And sa tuang sabon na Kutis Mistisa na available po na diri sa itong istasyon and available po sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Kung na mo yung mga pimples, mga acne, and kung sama mo ni DJ Aryan na oily of face, and so gamit na mo sa tuang sabon na Kutis Mistisa. So pwede kayo mo gamit atong mga kalalakian sa tuang sabon kung nasa yung mga pimples, mga dark spots, or mga whiteheads. So, gamit na mo sa tuang sabon na Kutis Mistisa. Kung mapalit mong sabon na Kutis Mistisa dari sa tong istasyon sa Panabo City, namoy free na 3ml sa tuang Case Fragrances Perfume. Atong oras, it's already 8:38 in the evening. Naka-Facebook Live ta karon. So, comment na mo sa itong comment section kung namoy mga song request sa itong Facebook page sa 96.1 FNet Radio and sa 90.9 Light FM. Sa mga gusto mo tawag, no, atong hotline number 0912-175-1291. So, natay nag-text from 431. Good eve, usab DJ Aryan. Shoutout na ko usab ang mga tao karon. Diri nga nagdu ula og baraha diri sa namatyan karon og among pinakagwapo nga tang sani ayoy na si Patrick from Tagum City, purok mangga. Naminaw mi karon sa imo ang programa, DJ Aryan, daghang salamat. Okay, so daghang salamat, no, kay natay mga listener karon sa Tagum City, naminaw sila karon dira sa namatyan. While nagadula sila baraha, mga kaibigan, naminaw sila sa tuang programang Night Express with DJ Aryan. Salamat sa pagpaminaw sa tuang programa. And dirita sa mga nag-comment sa tuang Facebook Live. Bongbongon Palagda Sityo Maoy. Good evening, DJ Aryan. Greet lang kong po. Po og kay Rodel. Og kay Boss Jun. Og kay Kuya Dondon. Tas sa ako nga paila sa manok panari og kay Vincent og ka og request kog When I Met You, watching from Barangay Kagunguhan, Panabo City. Salamat, DJ, sa pagbasa. Okay, thank you for watching sa tuang live karon, Bongbongon Palagda Sityo Maoy. Ayan, so ato anang na play imuhang gi-request na song entitled When I Met You. Thank you for watching. And kay Jong Dets, hi DJ Aryan, greet me diri Detros family na nagdula og katsuyay. Regard, ansan siya? Kod. Reg ko DJ Tula. Penny, kau tula ha? Solid listener ni sa Aryan Fans Club. So grabe na nadyotay Fans Club ani. Kunya ang leader ani kay si Sir Jong Dets. So mag-recruit siguro tanong kinsay magpa-member sa Aryan's Fans Club. Ayan, so thank you for watching sa tuang live karon, Sir Jong Dets. And kay Gingski Abonero Katsyo, good PM DJ Aryan, mugreet ko sa kuang pag-umangkon. Happy birthday, Janjan Katsyo Flores. Thanks DJ. Okay, so happy birthday kay Janjan Katsyo Flores. Ayan, so brag na perminti na ay birthday sa ilaha, no? Ayan, so birthday guru sunod si DJ Aryan kay brag taga-adlaw man na ay birthday sa inyo, ha, Ma'am Gingski Abonero Katsyo. Ayan, so shout out sa Romano family na naminaw pod karon. And kay Mark Angelo Kagmaong, pa-shout out po kay Vincent o kay Boss Apa nga nagpasuga sa manok
pang tari. Salamat DJ Rico.

0: request mix song, Bakit Labis Kitang Mahal, DJ. Salamat sa pag-play. Okay, so thanks so much for watching sa tuwang live karon, Mark Angelo Kagmaong. So ato anang itry no kung masingit pa ba siya sa tuwang kuan, kung di ba ta makulangan sa oras. So tagang salamat sa pagpaminaw sa tuwang programa karong gabi una. So natay bago nag-text from 657, hello DJ Aryan, pa shout out ko kay buddy na pahaplas na ko, matulog na ko. Ayan, so murang si DJ Aryan, murang part na nasa kong skincare routine matagabi ang haplas. Mahaplas ko sa kong mga hawa, kilid, sa mga bagta, kay nagsakit na mo na makalawasan ni DJ Aryan. Ay, murang padulong na dyan taan ni Matiguang dyan. Ayan, so part na sa ko ang skincare routine ang haplas. So katulgo na hinuon ko da. Ayan. So thank you sa to ang texter 657. So ayo-ayo sa pagtulog human og haplas sa imuhang likod. Ayan. So shout out kay buddy na nagpahaplas sa yaha kay matulog na daw siya.
1: Ayan.
0: Okay. Good night daan sa imuha texter 657. Okay, hapit na pud ba mag alas 9.
1: Ayoy!
0: Ting tulog na. So matulog na po si DJ Aryan human sa tuang programa, no? Itong oras, it's already 8:43 in the evening. Pag public service at mga kaibigan, kipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos, lalaking anak karon sa kustodiya sa Dokusugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, nga kamugipangita sa inyuhang banay. Bisitaha sa Dokusugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Og i-text sa cellphone number 0968-207-8592. Alang sa pamilya o kaparintihan ni Adel Villar Alcover, 63 years old nga lalaki na asya karon sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Atong oras mga kaibigan, it's already 8:44 in the evening. Ug kining oras hatod kanato sa JK's Marketing ang ato ang Mega Pure Herbal Coffee and atong Mega Pure Herbal Capsule. Sa mga gusto mong palit sa mga produkto sa JK's Marketing, available sa mga dool nato na butika and available po diri sa atong istasyon. And sa mga gusto po mo palit sa mga produkto ni Nong Lading, available na diri sa atong istasyon. So atong istasyon mga kaibigan is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa PCIN, sa A Square Building, saka lang sa second floor, turn left. So na may makita na doorbell, so doorbell lang mo para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. And sa tuang Meadowbrook Farm Plant Nursery, sa mga gusto mo palit ng mga grafted seedlings, mga fruit bearing trees, ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Okay, contact lang ninyo sila, silang contact number na 0909-748-3712, 0909-748-3712. And sa tuang Aryan's Best Pure Tablia, sa mga mahilig og tablia dihan, no, or champurado, natay tablia diri sa tong istasyon, ang atuang Aryan's Best Pure Tablia. Itong oras mga kaibigan, it's already 8:46 in the evening. So mabalik lang tanya total mga kaibigan, stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio. Madungog po ta sa 90.9 Light FM. Corrected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon. And we will be playing the song Ikaw Pa Rin Ang Mamahalin by April Boy, April Boys. And we will be right back.

Your Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM. Atong oras, mga kaibigan, it's already 8:51 in the evening sa atong programang Night Express with DJ Aryan. O wala na dito oras, mga kaibigan. Nagang salamat sa pagpaminaw sa toang programa sulod sa duha ka oras, alas 7 hantod alas 9 sa gabi. So sa Domingo na pod, mga kaibigan, mag-uban-uban na pod ta sa toang programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. Ayan. So, dagang salamat sa to ang pagpaminaw sa tong programa, mga kaibigan, sa tong Night Express every Monday to Thursday, 7 p.m. to 9 p.m. So, dagang salamat sa pagpaminaw. Maayong gabi sa tanan. And before dito mag-signing off, no, maraming pasalamatan na to ang management, si Attorney Ulysses Labaw, sa to ang station manager, Ma'am Rose, and kay Sir Wolfie, and sa tong technical na nasa Picas Lawak, si Sir Kevin, and sa mga co-DJs na to, and sa mga news anchor. Ayan, sa dagang salamat. Maayong gabi sa tanan. Have a good night and God bless us all.

magamit gyud ninyo. Yes, magamit gyud ninyo, mo gyud tinuon. So salamat kayo ni Sir Fred no sa imong testimonya. Ug matud pa ni Sir Fred, bago daw siya gidala sa ospital, napatuluan gyud daw siya daan sa tuang milagroso nga tubig. Naglisod naman unta daw siya og istorya. Pero sa diha daw nga napatuluan siya. Sige daw siya patuluan sa iyang asawa, hantod nag-isa ka oras, nabalik gyud daw ang iyang pamuot, nabalik gyud daw ang iyang pag-istorya nga tarong. Ingon ana gyud kay epektibo ang ato ang milagroso nga tubig. Mao na nga kung ikaw nakadungog ani karon ni ining atong programa unya naglangan-langan pa kadiha, nagduha-duha pa ka. Kuwaan na na. Duol na sa tong istasyon ug mangadlawa. Kay para matambalan po na imong balatian, para matudluan ka ug para nga ma matabangan na gyud ka diha, di na ka mag-antos anang imong balatian. Unya para malikay po ka aning stroke nga balatian. Kay dili lalim at akihon in town. Muna nga, anhina sa tong estasyon, ayaw na gyud pagpawala sa tubig nga itong milagroso, no? Kay basin unya o panahon sa emergency, matabangan ka ni ini. Nag-message usab, no? Si Sir June, usa ka jeepney driver. Og perme daw siya nga stress og kapoy. Usa ka gabii nakamata ko nga dili na ko maalsa ang akong kamot og paa. Nasayra na ko nga stroke na diay, nahadlok ko kay wala ko nakabantay sa warning signs sa kuang lawans. Og dako kayo nga kung pasalamat si MD caregiver kay kung wala ang imong produkto, baldado na gyud ko. Salamat kaayo Sir Jun sa imong testimonya, sa imong kasinatian. Salamat nga nga to ang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Usang maoy nakatabang diha sa imong balatian. So nag-message usab no si Ma'am Marites, 55 years old. Matud ni Ma'am, usado siya ka high blood ug diabetic. Abi niya normal ra ang panuhot o grabe nga pagpanglipong. Apan usa ka adlaw, dili na niya masulti. Di na siya makaistorya og tarong kay tungod stroke na di ay. Human sa iyang recovery, tungod sa pag-inom sa tuang CMD ni Health Code International, mas ni aware na daw siya nga og health advocate sa iyang pamilya. Og salamat kayo si MD caregiver kay ang imuhang milagroso nga tubig, usag yun nga nakatabang ka na ko nga ningbalik ang ako ang normal nga pag-istorya og normal nga pagpanglihok. So salamat po kayo Ma'am Marites sa imuhang kasinatian, sa imuhang testimonya o sa mga adunay pangutana karong buntaga. Pwede good mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Huwag sa mga suki na ako nga mga tigpaminaw, no? Ang stroke dili basta sakit lang, kini usa ka emergency nga nagkinahanglan og dali nga aksyon. Mao na nga hinumdumi, kontrola ang blood pressure nimo, likay ang pagpanigarilyo og balik sa healthy nga lifestyle. Paminawa ang warning signs sa imong lawas kay ang usa ka minuto nga delay sa stroke, mahimong kinabuhi na ang mabayran. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Ugayo ka magkalibat hanga ug mangadlawa, natay libre nga konsultasyon, magsugod ta alas 8 sa buntag ug taman ra pud tanaw alas 12 sa udto. Naara ta dinhiya sa Wharf Road, Panabo City. So kung na magsakay mo, pwede rin mo mangutana, pwede rin po ninyo iingon sa driver nga sa Wharf Road, Panabo City in mo. Kay dali na gyud kayo tultulon. Mo ni ang pinaka landmark nato, no, Wharf Road Panabo City in or Wharf Road Panabo City. Panabo City in, Wharf Road PC in,
Kay ang atbang manggod aning Wharf Road PCE no, namoy makita nga building, E-Square Building, ang ubos kay LBC, nata sa taas sa second floor, Infinite Radio Panabo City. So kung namoy mga pangutana ron ha, pwede gid mo nga mutawag mo, text sa tuang numero sa 0912

0917-1189-028. Pwede mong mutawag, mutext sa tuwang numero sa 0912-7189-028. Tuog mang adlawa, ha? Ayaw gin mong kalimot. Alas 8 ta magsugod o tama na rata alas 12 sa udto. So kung ang inyong budget, igo ra, 200 pesos ra inyong budget, huwag yun ay problema. Pagdala lang mong tubig kay aron nga atong mapatuluan sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So ayun ang po paglangay. Kung naamoy gibati karon, that was a sign nga kanang kinahanglan, tutuka na gid ninyo ang inyong lawas. Mao na nga, ayaw na. Ayaw na pagduha-duha. Kay para rapod ni sa imo ha, nga matabangan ka diha sa imong balatian. So kaning nga programa nato ni kining atong CMD Care Program, ako gining gihimo, ako ning gibuhat kay tungod gusto nako nga matabangan mo diha sa imong balatian. Kay gusto nako nga dili na mo mag-antos diha sa sobrang nga kasakit. Gusto nako nga kanang-kaning kuan pud mo ba nga kanang kaning malipayon mo kakabalumang guko nga kaning naata sa balatian. Grabe na ito kainit. Grabe kainit ang atong ulo. Wala tayo peace of mind. So kung matabangan manggug ka sa imong balatian, ang imo ang utok ba, ma-relax. Ma-relax imong utok. Imong panghuna-huna. So kung nagduha-duha pa ka diha sa imong balatian, nagduha-duha pa ka nga, dili ka mutuo ka na ako, wala ko'y mahimo, anak. Kaya kani ako ah. Gusto lang mang ko nga matabangan ka. So sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug salamat kayo ha sa inyong pag-uban kana ko karong bundaga ug magkita-kita ta usab kita no ug mang adlawa. So visit mo sa tuang estasyon ug mang adlawa para i-avail ang ato ang libre nga konsultasyon. Unya ubani na usab ko ninyo no ug mang adlawa sa tuang programa. Ug pag-amping mong tanan, maayong buntag.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas. Baskog nga panglawas ang atong CMD ni Health Code International. Available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-89-028.

0: testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Sige, tala, palit ko. Asa man ko makapalit ana? Pero si Indi, patulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indi makatabang din na sa akong mata. Daghan magugong problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro,

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa langungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.
2: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
3: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang capsule nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold! Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pagpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Health! Health! Health! Alert!
4: Kahibalo ka ba nga ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata, para malikayan ang cataract formation, o mao kana ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa-epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa Eye Care Gold mopakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase og superoxide dismutase, labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw og matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw, sulayi ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: Health! Health! Health! Alert!
3: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pagpatak sa mata.
4: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops, ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga. malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Kung naaba ang hyaluronic acid, kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. But pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops. Og labi na gyud ang Eye Care Drops, hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang epektibo nga Eye Care Capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold! Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Eye Care Capsule ug Eye Care Drops.
5: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu, Mati. Nag-antos ko aning right side na ako ng mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag, bunya dili na ko kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kong tambal. Ang gisuggest nila kay Eye Care nga drops og capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat gyud kaayo sa Eye Care.
3: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Powerton Probio Capsule panglawas mo nga sigurado.
1: Pansis ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
0: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
1: Ningot yun siya. Tanang product ni mula tilawan yun na ako ng nading salamat yun ka ng nading kay. Wala na ko'y dibati. Dili ako kapoy. Anak, magliluk-liluk ko. Wala na. Dili ko luya tanawon. Mo anak gay ning uban ay abtik lagi kaday ang sing bisag sito na kahapit nya na sa kuy tanang umagad ning nading nya dugan diri sa ginhawa lang tansya inko inom dali ra kay nya ulian ningot gyud siya ang akong bana gani gisakitan og hawak kay sing magali agay ako gipainom og pawiting ya plasa na kog nading ningot gyud siya ning laging gamiton muna magambo di ko sa Ginoo ning lading nga kanang imong mga tambal mga product ni medyo na mawala kuno dinay among gimintin karon ah nga suki na ko diri na ina ko yapan diri nga ana nagguruguro gyud tugnaw ako gipainom inaang koy ako diha dayon ning lading wala na gyud siya kuro wala na siya kana na ang nagitakigan anak gud siya daghan kay salamat dayon ko pagpalit lang isa ka pad pagpalit
0: Power 10 Probio Capsule panglawas mo nga sigurado.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
3: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: Pusga ng tataya, sa'yo pa kayo buntag, nagdaro na mas masakan?
2: Doon kay lagkapi na kulading. Maong baskog og lagsik akong kalawasan karon.
1: Ha? Unsa nang kapitay?
2: Clay Gel Coffee Mix.
1: Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix. Mupakondisyon, mupabaskog, og mupakusgan bagyod sa atong kalawasan. Wow, kanindot sa kugipati tayo pa yung nga nakainom kong Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko og nindot kay trabaho sa construction.
2: Mao ka na nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix, makapakondisyon sa atong kalawasan. Maong simisis, di na siya puton.
1: Tinood ka tayo paing, kay pagulin ako sa bahay pagkakadlaon, perteng kondisyon na hiyapon sa akong kalawasan. Maong simisis, pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon.
2: Sala all, naka Clay Gel Coffee Mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
3: Clay Gel Coffee Mix.
4: Na, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay.
5: I Care Gold Capsule.
6: Kini, si June Cardell,
7: taga
6: Negros Oriental.
7: Ako mata, nagkapugita, di baga kayong teridium.
6: Ipangayon dyan ko, 45,000 cash down dyan, Manila, pagdun himoon.
7: Motong,
6: wapa may budget, pasandaan na ako, hangton nabot kong palawan, yatagan ko sa kabigong I Care Gold o I Care Daps.
7: Kat pula nalagay kayo kong mata.
6: Mga 3 days.
7: Motong, akong iparayon na.
6: Karon, nawala na dyan.
7: Epektibo dyan kayo ang I Care Gold ng I Care Drops. I Care Gold.
8: Alaga sa mata mo. Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
9: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: CBCs.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga Mabuhay. Katong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon, o kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom, inihikap na ko sa akong puson, ana ay bukol ko mahikapan.
4: Pila ka capsule imong giinom, ma'am, ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Capsule?
3: Sukad pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga ana ay mga tibugol nga ninggawa sa akong menstruation, wala na ko gibati nga sakit og normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sulayi ang 12-in-1 na kape na yaman sa antioxidants og superfood. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ginawa sa purple corn, mangosin extract,

0: Hi.
1: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Power yung kayo ang Power 10 Probio Capsule.
2: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
3: Vitamin C plus zinc.
4: Bibi, patalinghog, purok, ngarlika, rumarat.
5: Unsang produkto, ma'am, ang imong gagamit?
4: Pawirting, ganang jase, din nakainom na po ko kape. Lami po doon kape. Nakaayon man siya ko. Sir, oh, nindot ako kong gibati. Wala na ko gibati sa kong lawas niya. Katong magtindog ko nga dugay kay kong tindog sakit kay dere. Nawala gito tanan. Sukad sa nag-inom kong Powerten o jase. Then akong tulog, nindot po kayo ang tulog sa jase. Imbis nga, tulog nga, tos upat kaadlaw ko, di ka bawas. Karong na nag-inom kong baka ng Powerten, kadaadlaw na siya ko magbawas.
1: Power yung kaayo ang Powerten Probio Capsule.
2: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
6: I Care Gold Capsule.
7: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw, nagpula o nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer o cellphone, gisulayan ako ang I Care Capsule o ako po gipatuluan akong mata o I Care Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras, nawala gyud ang pagpamula.
6: Care Gold Capsule.
8: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Cataract? I Care Gold. Pterydium? I Care Gold. Astigmatism? I Care Gold. Glaucoma? Mag-I Care Gold ka? I Care Gold. Ang maski pa kusog, maski pa epektibo. Yung kapsula para sa mata. At dunay superior antioxidant. Para sa mata. Sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. O maski pa kusog sa pilberry, berry extract. I Care Gold. Ang kapsula. Ngagihimo o tuyo o maski pa epektibong kapsula. Para sa mata. Mapalit sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, inom og I Care Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan may FDA approved nga I Care Drops.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM. If she holla, let her go.

0: Young Kings Daily.
1: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.
2: Girl, balita ko, kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
3: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
2: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
3: Cutis Mestiza lang yan.
2: Cutis Mestiza?
3: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
4: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
5: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: The powerful, non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o daily hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
7: Ako si Rizalyn Pifa Elden, 24 years old. Nagapuyo ko sa Cornell Jensen. Ako nagapamatuod niya ang Mega C Plus makatabang jud sa ako ah. Mosakit kalit akong hawa tungod siguro sa akong adlaw-adlaw nga buluhaton. Kaning Mega C Plus napaminawa na ko ni sa radyo busa gitistingan jud nako. Ayaw na mo pagduha-duha mo gasto sa gamay lang a kantidad kay para jud ni sa ato ang kalawasan.
5: Para sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
1: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.